0: Bueno, salamat kay Elas 8 size na mga kabayes. Patayon sa itong programa Karabutaka, di na kita sa last hour sa itong second portion. Adlaw karon nga Miyerkules, pitsa 30 sa buwan sa Setyembre tuig 2026. Mga kabayes, nang padayon ta sa pagtuki sa day 31 kagahapon sa Senate impeachment trial. Unya lagi, ang focus kagahapon mga kabayes, ang pagtistigo ni Davao City Mayor Sebastian Basti Duterte. You know what? Ako good nga kanabang pangagpas mga ka-vibes. First to good si kanang Mayor Duterte. Kaya nga no, ugdi good siya mo tambong sa impeachment trial kagahapon. He could be cited in contempt of court. Nga nagkanayon ng gani ang mga batid siya sa balaod nga he can always be forced to attend. Ha? Mahimo siyang ipa-aristo. And to the credit of the mayor mga kabibes, ngayon nilang tulo lagi nga managsuon. Tanaw na ako ha. Mayingon taputo ha. Nga medyo mas doon ay substance, di kumayingon nga smart, doon ay substance si ha? Aka ng Mayor Basti Duterte, mga kabibes.
1: Arangkada sa Butang.
0: Dito may ingon nga utukan and whatever kay layo ra kay siya ni Atty. Duterte. Matod may, pa ni Kabibes Ted Medes ay si Bongo lumalabas talaga ang totoong kulay. Kampi talaga kasi involved din siya sa mga okay. Sabi niya nakawan daw sa ginawa ng mga Duterte. Well, tingnan natin. In fairness to Bongo, nobody has filed charges against him. Sana one day susulpo na tao to really pinpoint that Bongo has been involved in the anomalies of the past administration. But although katong gipunto kaganihan ni Kabayeb Spread, klaro basad tong conflict of interest unya doon na sa mga pagpinig sa mga infra projects ito sa Davao region kaning kumpanya lagi nga CLTG nga ang nanag-iyan ini ang amahan ni Senator Bongo unya kanana ang coincidence po mga kabayos nga kining CLTG are the initials of Senator Bongo kay sa tinuod nga kinabuhi his real name is Christopher Lawrence Tesorogo. So CLTG construction, but in fairness to the senator, nobody has come forward to file appropriate charges against him for conflict of interest and related kananaang mga kalapasan mga kabayos ganto sa senador na taga Davao City.
1: Arangkada sa Butang.
0: Day interesting kayo nga kanana ang unsay nga ni ini hay naman to nawa naman tong butang dere anyway basic iyang na delete no but somehow do na koy nagbasa nga unsa to uga why lain ko no ug di kanang Vice President Sara Duterte og kining si Basti Duterte, si Basti kunoy pilion sa atong kabayan. Well, ako moingon nga demokrasya maning ato, depende ra ginaog unsay inyong nauyonan.
1: Arangkada sa Butang.
0: Unya shout out sa kining kani ka pamilya nga si Kabibes sa Sherwin Silot, matud pa ni Kabibes sa Virgil. Shout out diha, kumusta man ka diha sa pagsabungan Mandawi City diha sa Sitio Baas. Kabayob Sherwin, salamat ha nga kanunay di ka nagsunod o nagmonitor sa atong programa. I hope kananaabang doon na kayo napupusad ng mga kasayuran o informasyon ingon man kanang matulunanon ng mga substance sa atong matag-adlaw nga pagkomentaryo din ni Kabayob Sherwin Silot. Kapamilya ng residente diha sa kanang barangay Pagsabungan, siyudad sa Mandawi.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Unya sa PICAS gikan ni Kabayob 760 kanang gikan gihapon din ni Kabayob 760. Og wagi laing kapilian pagka presidente Kabayob Sara og Baste akong pilion. Either anak nilang duha. In fairness to the vice president, og dili gid siya ma-convicto, well, she can always run. But tanaw na to kay naapa may nagsunod ng mga kaso. Unya, grabe ra ba ning aligasyon, bagong aligasyon nga mitumaw batok niya karon Kabayob 760.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Ningon siya nga di ba kambal kuno si Bunggo og si Jack Ma. Mayong ba ka vibes? Somehow doon ay similarity but dili po tayong alikambal. Mato di ka vibes, Francis Yanyan Huerte. Good morning ka vibes. Kabante ka, tanan nila ba ni Sara puro hugawan? Mao na perti nila dapig kay budaog si Sara, limpyo sila tanan. Kaso and absuelto gyud. Yod diretso makapadayon pa sila pangawat o gimog kabuang maunay sakto pagka istorya sa matod pa na ni Kabayob sa Francis Yanyan Huerte. Gika ni Kabayob Ted Medes, ningon siya din ni si Baste, ang ganda-ganda ng kanyang suot kunit para pa rin siyang walang ligo. Adugyot ko nung tingnan, matod pa ni Kabayob sa Ted Medes. Ayan mga tawat ha. To be honest, mga kabayobs, ako tanaw ni Bastiba, murabitaw ka ng mapyuso nga tao, kay numdom tingali mo ka ng usaka ka ng underground group dito sa Japan. Hindi nalang ako nga lang ng ilang gang, mga kabayobs, kay bawa mo tingali mo ni Ana. I leave it up to you. popular kay sila sa kanang puno og tato ilang lawas ba? So that's how I see Basti Duterte. Kaya sa taliog lagi, kuwang na lang nga ang naong ni Basti. Ayang lupkon sa og tatu, mga kabibes. Ha? Witaw? Ha? Sige, ganlan ko. Mura siya sakop og Yakuza gang sa Japan, mga kabibes. Matod pa ni Kabayob Ted, ano yung sinabi ni Guanzon sa ginawa daw ng Senate, mas lalo daw pinakilala si Baste. Yeah, in fact, ganito Kabayob Ted, that was the first time that Baste Duterte was the focus in the national scene. And somehow, kung ikaw ay DDS, katulad ni Rowena Guanzon, mudahigig kang Baste Duterte because inani magod kay nagtuogod sila nga si Baste Duterte kuwang sad og kanang bang kinadman nagtuotong uban nga Baste Duterte could just be easily kanabang unsay nga na ma-outwit ba sa mga utana niya but he was able to parry all of the questions nga klaro lagi nga matod pa ni kanang former senator Sonny Trillanes, spinning ignorance. Napaguri-guriyo ba pero nasa'y lusot. And you know, basta na ka sa Senate Impeachment Court, behave mangyo ka dito. So, medyo ang mga palusot ni Baste Duterte, ha? Kung ikaw DDS, awti gina ni mo makita, oy. matod pa ni Kabayobs 9354, mas lalong nakilalang guryo. O lagi na nagpa-guryo-guryo ba? Nagpa-George-George. Imposible, no? nga di sa Kaybao, Sharo, managsuon sila, wala sila mag-istorya ko, no? O niya, you know, ako, I'll go with the notion of Attorney Lorna Capunan that the mayor failed to conduct due diligence. Sharuha naman sad. Natagaan na mong 19 ka mga kontrata, wag ka Kaybao nga, imo din nagsuon. Yan na, imposible kayo na. And now, mga kabibes, I will bring out the name of GTC. GTC, mga kabibes, nga maugyo majority stockholder ni ining GenCorp Industries Incorporated, mga kabibes. Nga, kung atong subayon, kining maong negosyante sa Davao, mga kabibes, si Mr. GTC, nga mausi grabihan ng istorya halagi nga siya ka vibes ang na kanhi kanang gitudlo ni Vice President or rather ni kanhi Presidente Rodrigo Roa Duterte kini si Mr. GTC. Sus. Ilgiga ni istorya ha. Nahimo ni siya nga kasosyo sa negosyo ni Davao City Mayor Basti Duterte, mga kabibes. Kasosyo ni sila. Kining maong negosyante, mga kabibes. Nga para nako dihang dapita ipit si Vice Mayor or rather si Mayor Sebastian Basti Duterte, mga kabibes. Ato nang klarohon na subayon tanang maong istorya, mga kabibes. Kay para maklaro tani, we can put everything in proper context. Kanang maong opisyal dito sa Davao City nga inilang negosyante, mga kabibes. Giangko na ni Basti Duterte kagahapon nga higala siyang amahan, a friend of his father. Yan ang giangkon nga si Mr. GTC, mga kabibes, kanang niya pa, kailan niya, o higala ni sa iyang amahan, mga kabibes. Basta nila, no? Imong giangkon nga imoning kasusyo sa negosyo. Kini si Mr. Jaime T. Cruz, mga kabibes.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Diyang dapita, wagin siya kalusot. Kay, gipangutan na siya, igunsa sa imong amahan. Kini si Jaime T. Cruz nga, ikaw og imong igsuon ni si Congressman Paulo Duterte, mga kasusyos negosyo. Dito na siya ni angkon nga, nakaila sila, mga kabibes.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Apan niyang giklaro nga di nila sunod, dili sunod, pero apil mong negosyo. Sus ka na klaro nag yung palusot, mga kabibes. Nga, kining maong kompanya ni GTC, kundiin ang duha ka managsuon nga Duterte, mga incorporator, mga kabibes. Pastilang ngilngiga ni istorya, ha? Kanabang makaingon ta nga klaro nagika itong ilang palusot lang, oy. Kining nabutyag ni sa General Information Sheet sa kompanya nga ginganlan og Chinese Gen B Food Corporation nga pulos mga business partner ni ining Mr. GTC, mga kabibes. Ang managsuon nga Congressman og Davao City Mayor Bastido Duterte, mga kabibes. Ha? Basta paita, no? Uy, ang ilang negosyo, mga kabibes, kasagaran yun, mga fast food chain. Ha? Si Dr. Jaime T. Cruz. Ha? Saan mo na nimo pagnigar pa? Nga, muingon ka nga wag kakaila sa GenCorp, pero, ha? Kana na ang kasosyo ni mong negosyo ang majority stockholder? Uy, pakiingon lagi ko, ha? Namakak na malanggaling si Vice President Sara Duterte kay wa niyagi ang kondito, wa niyagi suwat sa General Information Sheet dito sa Securities and Exchange Commission para sa saliin niyang gibutang. Gawas niya na na-establisar pagyod kagahapon sa prosecution nga si Jaime T. Cruz, mga kabibes, ha? Business partners sa managsuon nga Davao City Mayor Basti Duterte o Congressman Paulo Duterte, mga kabibes.
1: Arangkada sa kabutan.
0: So, it's not accurate nga wa maapiki kagahapon si kanang Basti Duterte. Galing lang kay sa sukwahi lagi sa gituhuan nga mag-inisog siya dito. Ha? Kanabang magbarumbado yan tinubagan. Medyo hanay o plastado kagahapon si kanang Basti Duterte, mga kabibes. But then again, para nako, mautoy na ka ug sa kuan pa, ug sa boxing pa, na corner siya dito. Kay wa man siya magdahong nga gipangutana tong niya. Nga igunsa niya sa GTC. Gipangutana siya. Kay gipasod naman ko siya ni Atty. Chudorte. Ha? Matod pa ni Kabayeb 0792 katong gipangsulti ni Basti gahapon siya. Klaro, magutong bot-bot. DDS raman to'y hindi to'o niya nga mingon ko ni mo kabahib 079 to nga correct ka dyan ismukoy kayang dako matul pa ni kabahib sa Ted Medes ang mga DDS ang hilig magsabing bendalo sa nangyari sino ngayon ang nagbendalo kaya nga that was my point kanina kabahib Ted ang daming bendalo. Yung pulisya na dapat at least 5 years ang operation ng company, wala, 2020 pa lang na establish, pagka 2022 nakakuha na yung kontrata City Hall sa Davao niya. At that year, mga kabibes, Vice President si kining Sara Duterte unya di lang na gawas ka na nakipag-transaksyon dito City Hall o iya paninggi angkon mismo sa iyang sal-en nga shareholder o stockholder siya sa mga kumpanya, mga kabibes, nga GenCorp Industries Incorporated. matod pa ni kabibes 760 na giingnan ko sa mga DDS nga adik kunuko kay kontra ko sa Duterte. Ako silang gihagit nga magpa-drug test me o mag positive ko kay ako'y bayad o negative sila bayad unya ang akong 5K akong papustaan o 1K wala man katingog ang mga DDS kabibes maulagi na kabibes I really admire your kanabang your steadfast and being consistent kay matod pa nimo kaniadto DDS man ka but karon nakaamgo na kabibes so gyud ni sukol ha grabe pa ang lugro og sa kanang sa mga hilig pa ni sa sugal kabibes so ni sukol niya imong giingnan nga og mag negative ka sila bayad wa malagi sirum sukol niya pustahan nimo imong 5,000 og sa kalibo way ni sukol gahapon kabayes ha kana lagi makaingon ka nga kana magong mga DDS basta mahuta na ganig rason kabayes bisag unsa na kung gani dire nga ingnan ko nila nga na nakuno tay malita mato di kabayes 0792 sir you mention nga 2020 ra na established ng kompanya ni JTC 2020 was pandemic. Maunik, kung gisulti sa una pa nga while kita nawadaan og trabaho sa 2020 kaning mga Duterte, tuloy ang ligaya. Well, that was also during the pandemic nga sus. Klaro maka itong ilang mga negosyo ay dinhilang sa Sugbo ay sus. Gabiha daghang mga pro Duterte nga mga negosyante nga nabulahan ni adto mga ka-vibes uban pa nila officials gobyerno. Matod pa ni ka-vibes Ted Medes, lusot nga siya pero napakababaw na palusot Tumas at ang sinabi niya na wala daw silang communication ni Sara at nang tinanong pa niya si Attorney Nicole Gular na never daw humihingi ng pabor sa kanya kahit minsan. Nakakatawa naman kayo, huwag niyo namang gawing bobo ang mga tao na gaya ng mga DDS, sa inyo lang yan. Well, Attorney Nicole Gular was just doing his job, ka-vibes Ted, but obvious naman talaga yung palusot eh. Pag cross-examination na na ni Attorney Justin Nicole Gular kahapon mga ka-vibes, siyempre, ayaging labanan ng iyang kliyente, ang respondent nga si Vice President Sara Duterte. Gikan ni ka-vibes 9354, alangan og magbarumbado si Basti, barumbado ng taan, pormahan pa lang, samot nag iyang ipakita iyang kinaiya dito sa Senado. Munas ginhawang pugong sa iyang katuytoy, matod pa ni ka-vibes 9354. Matlagan again. Then again mga ka-vibes, lipay kayong mga DDS gahapon oy. Matod ni ka-vibe 6084, Sir Ton, good morning. Asko, di ba kaha pariente si Bongo o katong drug lord there is Cebu, just asking. Well, listen ka na tubagon ang imong pangunta na ka-vibe sa 6084, pero lahi mo sila kapilido, di ba? pero pareho silang naidugong incheck. I don't know, sila rin nahibaw ni ana ka-vibe sa 6084.
1: Arangkada sa kabutan.
0: O niya, kagahapon lagi, ang mga senador ba? Ang klaro gyud kayo, si Senator Alan Peter Cayetano o si kining Senator Bongo. Nga, matod pa ni Senator Cayetano, tungod kay iyang asawa mayor, nahibaw gyud siya nga daghang kunog pirmahan lagi, matag-adlaw. O niya, matod pa sa Bongo, kandako kunos Dabaw, kibaw sa siya kung sa mga pirmahan gyud ni kananaabang mga pirmahanan sa mayor kay biya si nahimong kanang assistant to then mayor Rudy Duterte, Rodrigo Duterte, si Senator Bongo, personal assistant pag mangyud na siya. In fact, when President Rudy Duterte became the president, gitagaan gid siya ang iyang kagalingong yung posisyon nga haom gid niya, ha? Special Assistant to the President, SAP, SAP. Laban sa si SAP Bongo ay, karon Senador Bongo, nga kay bawagin siya kuno ka sa kadaghan sa pirmahanan dito sa Davao City. Para na ko, palusot na lang po na ba. Pero grabihan yung muna nga transaksyon o niya ang na-involve, yung mapagiging sumag kay kalibutan. Uy, pag-sure, unsa magka nga mayor na tuog kaspansitan. Gikan ni ka-vibes Ace Junaldo, Sir Ton, unsang tanaw ni mo aning story and epidabit ni Gracioso. Take note na dismiss uniform personnel sa Dnisia. Good morning, sir. Later on, ka-vibes, inigbalik ta ko human ining atong commercial break sa 8:30. Ako nang isgutan kay nakonfirmar sa kining NBI nga nibiya na sa nasod o guwa pa nahibalik din sa Pilipinas ang magtiayon nga kanhi speaker ang Lord Alan Velasco o yung kapikas nga si Rowena Velasco. Ato nang hisgutan mga kabayab sa katapusan nga 30 minutos din yung programa na to din sa Arangkada sa Buntag. Palihog, standby.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.
2: Mga init ka pang hitabo. Mga nag-unang balita. Mga lanog na issue. Hagpaton. Sabton. Tukion. Arangkada sa buntag. Arangkada sa buntag. Lunes hangtod Biyernes, alas 6 sa buntag. Dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1 Kavibes Mo!

0: Bueno, salamat kayo. Alas 8.34 na mga ka-vibes. Diyan at sa katapos ang pipila ka minuto sa atong programa karong adlawa. Pero tuguting mumove on ta sa atong programa. Atong ipalo up ka tong atong naiskutan kalabot ining expose nga very explosive gikan ining kani chief security ni former House Speaker Lord Alan Velasco. Kining ginganlan og Corporal Rodolfo Gracioso Jr. mga ka-vibes. Nga matod pa niya, ang original Malita Queen sa Pilipinas, si Vice President Sara Duterte mga ka-vibes. Nalay interjection si ka-vibes Ted Bedes. Puro no ang sagot ni Baste, pero yung kilay niya halatang halata na nagtitimpi lang na di siya mailabas ang tunay niyang ugali na barumpado. Matut pa ni ka-vibes sa Benjamin Hildora kinsa kaha ang duha ka minority senators nga mo-join sa majority, dili kaha ang Cayetano siblings. Well, kana that's just in the grapevine, kabayb sa Benji. We will know that later. Tingali in the forthcoming days. Para na ko, hantod nga di na mahitabo, kabaybs. Let us take that with a grain of salt. Gika ni kabayb 760. Kabayb sa tong pandemic. Okay, I'm done with this. Gika ni kabayb sa 5118, Sir Tonton. Ginoo day na si Alan Velasco na may title nga Lord iyang name. Mo na gipangan siyang amahan nga si kanhi kining Supreme Court Associate Justice Presbitero Velasco. Gikan ni ka-vibes 4541, very obvious ang duha ka Senator Judge gahapon, ka-vibes si Petra Kawatano Ugbong Ugbonggo sa ilang manifestation pagdepensa sa trabaho kuno sa mayor nga di kuno lagi lalim. Di gyud kapugong ka vibes, mutingog gyud, pakita gyud nga dapig gyud sila sa mga Duterte. Bahalag sagpaon pagdaghang bugat nga ebidensya, certified DDS gyud. Looy na lang ta. Gikan ni ka vibes sa 4541 nya, gikan ni ka vibes 0792. For the information of everyone, sir, kana si Gracioso was a convent boy o kana si Father Flabby is an SBD. As we all know, kanang SBD na nag-iya, nag-big schools in Cebu. Yeah, we know that. Bohol and Cebu, ka-vibes. Exactly, mo nang ni-ship na ko niining issue kabahay ni Rudy Gracioso. You know, mga ka-vibes, this is again a very serious allegation. Unya, if flight is an indication of guilt, then both the couple, si former speaker Lord Alan Velasco o kining iyang asawa nga si Rowena Velasco, has done that. Dibiya sa nasod. Kay ang apidabit ni Corporal Gracioso nga matud pa na dismiss na diay ni sa pwesto. Inya na surpresa gani siya ang akong nadunggan sa grapevine mga ka-vibes sa among circle sa mga naanining pagpanibya. Kibao ka, digitrabaho siya ni Mangga. Kaila mamugki sa Mangga tingali. Ganis po ka-vibes mga brindili sa tigali, drug lord ka-vibes, sorry. Joke. Kanana ang magtiayon ng mga Velasco, wa na dinis nasun. Ang unang nibiyahe paingon dito sa Japan, si Lord Alan Velasco, as early as August 30 dito na siya. Niya supposedly mabalik siya sa Pilipinas. Pero wa mo dayo balik. Ang nahitabo hinoon mga ka-vibes ni atong pitsa 26. Duha ka adlaw sa dihang ni sumiter sa ang epidabit ngadto sa NBI si Rudy Gracioso. Ni biyahe sad paingon sa Hong Kong si Rowena Velasco nga ambot og asa na ron basing nagtagbo na silang duha nga magtiayong Velasco mga kabibes. Mga tawa sa ta. And lagi, a plight is an indication of guilt. Then, you know, they are guilty as claimed by their former bodyguard, their former chief bodyguard, their former chief security officer. And you know, mga kabibes, as far as akong gitan-aw magitong apidabit niya ba, ato ganyang gisgutan extensively kagahapon. As far as the narration of this gracioso is concerned, ha? The substance of his very explosive affidavit have specifics. Ha? The substance in itself, mga kabibes, pretty good. And para nako, ha? Og imong itandi sa kang Ramil Madriaga, even kanto sa 18 Marines, a notch higher ni ang kang gracioso. In fact, gipahibaw kagahapon sa buhatan sa ombudsman, nga malagmit mo interbener na sa sila. Ilang imbestigahon, ilang ipatawag ang ubang mga gisgutan ni gracioso nga naparon sa gobyerno. Doon ay pipila ka congressman nga iyang gisgutan dito. Nga involved sad. Unya, na involved sad, matod pa niya, si Damo City Congressman Paulo Duterte nga nahatagan sa niyang malita nga doon ay sulod nga daghang kwarta mga kabibes. So grabe, inana ka, grabe ang ka-explosive ang gibutyag ni Gracioso. Matod pa ni Kabibes 760, kana si Manga Kabibes, mao na si Pinokya nga og mamakak mo taas ang suwang. Kana ana, maginana lang ta Kabibes, sila nga to isgutan og 15 na si Manga, kinsa yangan. So grabe ni ha. Daliman kag 2 billion ang kwintada ni Gracioso iyang nahatag ngadto ni Vice President Sara Duterte. Unya doon na pa'y Cebu episode. Akong gitan-aw ang kabahin sa naitabo sa Cebu. I saw unsay nga ni anak katong dokumento from City Hall. Kaniadto, kanong panahon sa COVID. In fact, nakapirma dito sa incumbent councilor ron kaya mao'y in charge sa diyang naitabo kaniadto ang COVID-19 pandemic. Mato di kabahin sa Benjamin Hildore. Ang University of St. Carlos is run by SBD Fathers. USGR is run by the Jesuit Fathers. Si Father Pabi Plabiano, SBD man siya kabayab. So, mga nagpadagan sa University of St. Carlos. Say nga ni ini. Matod pa ni kabayab sa TED at ito pa. Pabasa na siya sa lie detector test at hinamon niya pa nga ang mga Duterte. Yeah, that's true, Kabibes Ted. So, ingon niya na ba nga matod ni NBI Director Milvin Matibag. In fact, nabutsyag nga. Tungod sa nabutsyag sad ni Gracioso. Prior ani mga Kabibes, doon na sila yung mga gipang raid ng mga balay dito sa kanang Valle Verde 2. Dito sa Pasig nga ilasang gituhuan. Nga doon na yung mga armas ni Puego. And in fact, doon na sila nakita. And in the next few days, akong tanaw, mutumaw raning maong mga uban pang mga informasyon. So, at its face value, mga kabayos, makaingon lagi ko, the narration, the chronology of events, gikan sa, hanay kayo ang pagkasulti ni Gracioso. Doon na good siya ba yung mga, klarong mga detalye ba? Address sa balay, gaan sa mga tao, giyon sa ilang gihimo. Siya mismo ang nihatag sa kwarta. Nga, sa unang higayon, nagka-istorya agad sila ni Vice President Sara Duterte. Ni Anto Pagunsas Balay ni Sara Duterte, kuyog pa ang iyang amo ni Anto. Si former Speaker Velasco. So inana bitaw ka detalyado ang gibutyag ni Corporal nga Gracioso, mga ka-vibes. Nga makaingon ta, there is really that semblance of truth, mga ka-vibes.
1: Arangkada sa butang.
0: Doon nag-timailan nga tinood ang iyang gibutyag. For instance, mga ka-vibes, ang grabe katong 500 million nga kantidad nga matod pa niya, ilaning gisakay og mga van nga dito ang kwarta. Unya, ilaning gihatod dito sa residensya, sa pinoyanan mismo ni Vice President Sara Duterte dito sa Davao City, mga ka-vibes.
1: Arangkada sa butang.
0: Nya gawa sa kwarta nga 500 million, gihatag pagyud ang maong mga van nga gisakyan nila sa kwarta. Unya, ang mas grabe pagyud nganong dako gyud kaayong kantidad, mga ka-vibes, kay ang gibutyag dunay gitawag nga mga cash houses. Sa ato pa dili na paigos balay ni former Speaker Lord Alan Velasco ang natigong nga kwarta. Kay namalit silang unom mismo ka mga balay aron adto lang taguan, adto ibutang ang mga kwarta nga ilang, o sa Tagalog pa, ilang nakulimbat, mga ka-vibes. Pagka nga ngilngig ang pagka-isbukuya. Matod pa ni ka-vibes Ted Medes, kilalang kilala ko yung si Mangga kahit anong retoke na di pa rin kanais-nais ang mukha niyan, resulta ng pagsisinungaling at baka. Kaya nga, tawagin na lang nating Mangga, ka-vibes. Ang atong nasayran sa grapevine, gitrabaho ni Mangga, mo nang narilive si Rodolfo Gracioso, si kanhi Police Corporal Rodolfo Mundigo Gracioso Jr., nga taga San Isidro, Northern Zamar, mga ka-vibes. So inana ka explosive ang detalye ni ining Rodi Gracioso, Rodolfo Gracioso. So tanaw na to kay under investigation na ni Ron. Unya, makapaybong ni mo. Og di pa tinuod ganong nanipat man ang magtiayod ka Velasco. Ha? Ambot og mapalik mo sa to. Ang basig mo, sunod din nga to ni Lorin Legarda. Mato na sa New Europe. Ngayon isang asylum. Dako kay ng posibilidad, mga ka-vibes. Grabihang pangitabu alagi.
1: Arangkada sa butang.
0: Unya, niingon si Sara Duterte nga, wako kailanan niya. Pero nagpagawas og mga ebidensya si Rudy Gracioso. Kadagang mga litrato, si Aaron naman sadoy. O gusto, usado ha ka litrato, makaingon tang dili. Pero kadagang mga litrato, nagkuyog sila. Unya, di pa yung okasyon nga ni kuyog si Gracioso sa pangampanya ni Vice President Sara Duterte. Bisan pagaling katubang nagtuyok-tuyok pa lang sa Pilipinas si Vice President Sara Duterte. Siya pa ay nag-provide ng motorsiklo niya. Dito maotong account ni Ramil Madriaga nga ang kwarta nga gipalit ko ng motorsiklo gikan ni Presidente Rudy Duterte, and I think that's the reason wa sa gitayon og pagkuha sa prosecution nga ilang testigo, mga ka-vibes. Anak na niyo makita ba? Kay matod pa ni Gracioso, o di man, oy, ako may muhatag o kwarta nga itong Ramil Madriaga as per instruction ni Vice President Sara Duterte. So somehow, dili gud ina nakapulido ang kang Madriaga nga pamahayag, mga ka-vibes, nga ibaw mo sa ta, grabe sa ning kaso ni Madriaga, kidnapping charges ni. So anyway, dili man na mo isyo. Kani karon ato ning tutukan ang kang Gracioso, mga ka-vibes. Unya, para nako ang big reveal ba? Nga nung nikalit lagbiya sa Pilipinas ang magtiayon ng mga Velasco, they were innocent. O ginisinti pa sila, mukagyaw day ka, mulayas day ka. Yanong pagka-istorya, kung magkapamabdos kag babae, ha? Unya kanana ang tinarong gid imong tuyo. Musibat dai ka, mga kabahay, so di ka manubag. So mo na itabo sa magtiayon nga former speaker Lord Alan Velasco o Rowena Velasco, mga kabibes. Ha? Kapilagod maghatod dito sa Davao. Kapila sila magkita sa mga hotel. Ha? Napahigayon nga diresibo, nagdaas ang tulog ang malita. O niya, ang gimension dito sa Pidabit o sa kalugar dias Barangay Busay, Cebu City, mga kabibes. Oy, which remembers me. Ako maning kauban kaniadto sa Picas Planeta si Cap ako pagining kumpare honorable barangay captain Eliodoro Yudi Sanchez Busay. Musta mga kapre, sus ni ana dai si Rudy Gasuso sa imong AOR pre, sa imong teritoryo barangay Busay, wa ka kakita pre. Bitaw kauban mini Cap Yudi diha sa Busay during nganlan ko na lang ni Total AM station man during my DYRC days after ko nag DYLA nagkuyog me. In fact si Pareyo di maoy yun ni personal ngin imbitar nako to join them in DYRC nya lipay kay ko kay atong panahon na susayhayag DYRC lagi ka kabayos Virgil gawa sa imong monthly nga sweldo kininsinas man imong sweldo diri sa media mga kabayos na pagin may gitawag og PB production bonus asus disclosure mga kabayos ang hibaw ani Mrs. sweldo ra wasa kay bao nga do na sa DMA production bonus mga kabayos. Namo tong sa among grupo, amo na tong gihimong allowance pa. So di na may mangayo sa among sweldo kay na naman may allowance. Wala nang magkugi gid mi niadto sa dihang DYRC pa mi unya lakip sa akong nakuyog niadto ang kana karong kasamtangang kapitan sa Barangay Busay si Cap Yudi Sanchez. Kumusta magkapre? Kumusta naman ang imong paglawas? Take good care always ha. Unya mao ni mga kabibes ang gibutyag ni Rudy Gracioso nga laki pa gani din ni Cebu, nakahatod siyang tulo ka malita. Ha? Inana ka detalyado ang mga pamahayag ni ining former corporal Rodolfo Mondigo Gracioso Jr. mga kabibes.
1: Arangkada sa kabutan.
0: So niyan ang bahina, I'm sure, mukiha na po ni og unsay nga ni ini, mukiha na po ni og perjury si Vice President Sara Duterte ang kawagay guys sa magsilbi kang Ramil Madriaga. Ang iyalang ani wa sa kaila and so far and so on and support pero grabihan ni no. In fact ang para

Purple gracioso. Tungkol sa Malita Queen, hamakin mo anim na bahay, lalagyan lang ng nakulimbat nila na ano ngayon ito ang kantang My Way Sir Ton, and now the end is near. Ikaw talaga ka-vibes tayo, talawa na butt heart, tapos si Kakak for sale, ni Kalit, lagtungag Kalit. O rather, nabanaw in town. O diin ka man, Kakak. Welcome back. Matod pa ni Kabibes 4541. With the confessions of Gracioso, Kabibes, I just hope and pray that the whole truth to this will come out the soonest possible time and file cases against all those involved in this huge corruption. Manggigil na yung tas kalagot aning mga leader nato nga corrupt with three angry emojis. Bitaw Kabibes, grabe kay ni. And I hope ha, dili ni mag 18 marin si kani 18 marin si Rodi Gracioso. Ay gini marugan ha, hangtod sa hangtod ning iyang iyang gibutyag. I hope ang iyang gipakita gani dito nga lakip sa ilang gisakyan helicopter ni Saldico ha. Unya ang para nako an indicator really ka vibes nga nagsulti gid sa tinuod ang iya bitong pag hanay sa iyang naratibo mga kabibes. Detalyado specifics pizza asa silang dapita angaan sa mga tao nagmention pag-udyag mga congressman nga suod kani adto ni former speaker Lord Alan Velasco ha napasay gisgutan nga a certain honey kalipin man tingali to ug ako masayo so kana. It can always be corroborated. Miro Kimbo right now, ako nag check og incumbent pa ba ni Miro Kimbo? Miro Kimbo? Kananaang mabutang po ni ipit nga sitwasyon si Miro Kimbo mga kabibes kay usan is gibutiag mismo ni Rodolfo Gracioso mga kabibes. Okay. Yes, been a former congressman representing Marikina, mga kabibes. Okay. Kanang tanaw na to niyang detalye ni Miro. I understand kanang nahimo siyang congressman from 2010 to 2019. Okay. O niya sa niya nahitabo, mga kabibes. Tanaw na to ni ang iyang nahitabo, ha? Kana ang unsay nga na okay matud pa si Miro Kimbo ni adtong Agosto 6 sa 2024 ni biya sa liberal niya ni Salmot sa Lakas CMD pagka April 26 2025 kanang siya nga ni ini napilde din na siya dito sa kanana ang eleksyon dito sa ilang dapit mga kabibes. Okay. Tanaw na to ning iyang sitwasyon ha, kanana ang unsa ni sitwasyon karon ni Miro Kimbo mga kabibes. He is still a member of the House of Representatives. Assume office June 30, 2025. Siya maoy napuli sa iyang kapikas nga si Stella Kimbo. So tanawon tani karon og patawag na ni siya sa ombudsman kalabot ning expose ni Rudy Gracioso mga kabibes. But then again, depende man is dagan sa investigasyon atong tan-aw ni kay di galing ni ma kana na abang matud-an ginitanan o nya ma-corroborate ni sa National Bureau of Investigation ug sa Ombudsman kay ra ba nakapasar siya sa kanang lie detector test. In fact iyang gihagit si Vice President Sara Duterte ug si Pulong Duterte nga to also do their lie detector test. Wa pa man mo tubag si kwan
kanang Vice President Sara Duterte sa pulong, kada lang dapita nganong

0: Uga kaysa nganong di man ka magpalay detector test. Ato lang ka silang katauan, be.
1: Pinawa!
0: Nabat-tart na po tao ni atong mga higalang DDS. Eh. Ato lang inon nga mahigala kay salmot pa sa dire silang programa. Masag sakit ilang dughan. Sus, Ginoo ko. Ako ba, ako na lang silang iampo. Apa, matagkaroon ko niya nga PK sila. Huwag sila ilain. Huwag sila ilain. Nag-away na mo na Fred, ka-vibes Fred. Hilom oy, real talk ka kadaganan sa mga criminal log addict, mga DDS, mga brothers and sisters ni mo sa inyong kulto. Maugi na. Manang ka-vibes Fred. Kada siya nang inabuhi na po na klaro kayo na. Kada lang kung anong di man og tenerong imong tuyo ba? Ha? Anong di man ka mo butang sa imong pangaan? Mag-inalyas ka man? Sus. Sus. Kumusta man? Huwag na halin imong manok niya? Ha? Salig lang kasi imong syuldo pagka troll sa DDS? Walang pa ni kabay Spread Gilmore, Joker mangyud ka ba? I-google ka ni, ma-confirm ni mga stupid mong mga DDS. Mauna na ron. Mga kabibes, misangko na sangko sa atong oras sa panag-uban din sa atong arangkada sa buntag. But Miyerkules pa man ta ron, magkuyog yapon ta og mga adawa. Sa ngaan kanunay sa mga station manager nga si Langga Nida Abinyantes Gara o sa akong co-pilot nga si Engineer Virgil Villanueva. Kung yapon yung kabibes, si Tonton Alcosan Tugop nga magaingon, hinaot paunta nga Diyos nga labaw nga makagagahom sa tanan, magagiya o magabulig ka nato sa matag-adlaw natong ginbuhaton. Mga kabibes, dagang salamat, hangtun ugma. Kabibes, mauna ni
2: Arangka!

0: Goodbye. Goodbye.
1: Con estudiante ka, ka vibes ka.
2: Vibes, ka vibes, kasama sa wanas.
3: Ang kinis na niya.
4: In fairness, nag-glow up.
3: May

0: panguna-una,
1: dagang panguna-una,
0: daghang pangutana,
1: pangutana,
0: daghang kabalaka,
1: kabalaka,
0: wala ka paminawa, dili mag-uol kay aniana ang programang kung diin ang imong tingog ang bida. Kalandrakas na!
1: Kalandrakas na!
0: Kalandrakas na! Kalandrakas na! Kalandrakas na!
2: Oras sa buong Pilipinas, mga ka-vibes, it is now exactly 9:33 and you're listening to your favorite radio station in Cebu! 93.1 FMR Cebu, mga ka-vibes! Mauna ni alas 7.33 na itong oras. Rise and shine, it's a brand new day. Ito siyang adlaw, mga ka-vibes. Adlaw ka ron nga, Miyerkules Setyembre 30 to 2020. Shout out sa tanang mga gipang pingot ang ilong. Ay mga ka-vibes, sabi nyo ito na uli ano? Ay nako, muna akong usan isa ako magipaabot mga ka-vibes ka nang mauli. Ana intawon ta. Pero sa akong taman mga ka-vibes no, ana jud na no. Sa mga panghitabo nga as much as we would love to rest. Actually no, kini magong mga hila na tingon ani nitong debate karon. Actually pahaway ra man jud tambalan ni. Eh? Di ba? Matutpen la bisag unsa pa nimo kagamhanan, bisag unsa pa nimo kamacho. Bisag unsa pa nimo kalagsik, bisan pa magnakay abs, bisag sexy pa ka. Og masakit, masakit yun, no? No? So, ang tambal sa mahilamtan, masakit, not feeling well, or flu, or colds, is really just to rest, no? So, ang pangutana, kailan? Ang paitan if you cannot afford to rest, no? Kaya, daghan kang mga obligasyon, daghan kang mga kinahanglang buhaton. Saan taman, mga ka-vibes? Ato naman ganing surdlan ko? Sige na lang. Anyway, mga ka-vibes, mayong-mayong morning sa tanan. 9:34 na itong oras. Welcome sa itong programang Kalandrakas. Mag-uban ta all the way till 11 o'clock sa kabuntago na. Naglibog na noon ko. Ito sa oras na ito mag-uban. Sa oras gani? 11. Okay, 9 to 10, syempre, magtabi-tabi ito mga ka-vibes. Let's talk about some information. Importante kayo. Doon na, Jay, mapahimus na nun kayo mga ka-vibes. Doon ay bilis atong matag-adlaw na kinabuhi. Sama sa impormasyon alang sa tanan. Labi na sa mga hilig mo biyahe o south or north, mulig probinsya. O huna-hunaasan ninyong balik kung mubiyahe ba mo. Kaya nga naman, gipagawas na karon sa Vallacar Transit o saan siya sa mga bus liners, no? Kanang color yellow, no? Mga pinakasikap din sa Cebu, kaya mura man yun yung kasagarang masakyan. Oh, happy birthday sa ni Bebot Lamoste. Ayan, happy... Ay, si Kuya Bebot? Uy, happy birthday Kuya Bebot! May you have many more birthdays to come, Kuya Bebot Lamoste. Ah, siya ga-work ka ron, Teo. Wala siya ga-work ron, no? O, gipa-rest lang siya sa iyong mga kids. Okay, going back, no? Labi na sa mga mubiyahe pa-north or pa-south. Oh, pa-north, pa-south. Una-una ang balik ha, kung mubiyahe mo mga ka-vibes, gawas na karon sa Vallacar Transit, tungod aning sunod-sunod ng pagsaka sa presyo sa mga petroleum products, muna ni karon ang bagong plitihan ha. Oo, para makahibaw mo, okay? So, okay. Atong unahon ang north or south? South lang sa akin, murang mas daghan mang mubiyahe sa south, no? Okay. Cebu South Bus Terminal to Karkar. 'Di ba? Ang aircon karon 110, ang non-aircon 90 na. Ang South Bus to Simala 150 ang aircon, 125 ang non-aircon. Ang South Bus to Argao 180 ang ang aircon, 150 ang non-aircon. Ang South Bus to Anahaw, asan ing Anahaw? Murag padulong ni siya og pinamungahan, no? Anahaw Aluginsan, no? 230 ang aircon, 185 ang non-aircon. Ang Cebu to Pinamungahan, 200 pesos ang aircon. Wala sila yung non-aircon, no? Cebu to Aluginsam, 230 pesos ang aircon. Cebu to Mualbual, 240 pesos na ang aircon, ha? Ang non-aircon, 200, no? Cebu to Alcoy, 250 pesos na. Ginuo ko kamahal naman. 250 pesos ang aircon. 205 pesos ang non-aircon, no? Ang Cebu to Oslob, sorry, Cebu to Bato, muna yung pinakatumoy, no, via Oslob, 380 ang aircon, 310 ang non-aircon. So kining Cebu to Bato via Oslob, muni siya ang kasigarang sakyan po ng Alcoy, Dalaget, Bulhoon, no? Dihan na lang po mo sila munaong, no? Yapik aside, Cebu South Bus to Bato via Barili, mas mahal. 400 pesos ang aircon. 325 ang non-aircon. Ang Cebu to Zamboanga, o nakasakay na kuan eh. Gikan sa South Bus Terminal, paingon og Zamboanga City, pwede, no? O, 1,330. Pero I think apil naman ani ang pliti sa barge. O, apil ang pliti sa barge. No, so 1,330 ang Cebu to Zamboanga, no? Dili na siya maagi sa may Dipolog, Sindangan, Liloy, o di ba? Tampilisan, Zamboanga, Sibugay, hangtod sa mabutong Zamboanga City. Yan. Ang Cebu to Siquijor, 640 pesos ang aircon. So muna siyang plitihan sa south. Now, ari na punta sa north. O, sa mga taga north ha, o pirting mahala, Cebu to Maya, 370 bay. Cebu to Maya, 370 ang aircon, 300 ang non-aircon. Okay? Cebu to Daan Bantayan, 350 ang aircon, 285 ang non-aircon. Cebu to Lambusan, 260 ang aircon. Cebu to Hagnaya, 300 ang aircon, 245 ang non-aircon. Cebu to Tuburan, 270 pesos ang aircon, 220 ang non-aircon. Cebu to Tabugon, 205 ang non-aircon. Okay? Cebu to Bantayan Island, 360 pesos ang aircon. Cebu to Madridejos, 400 ang aircon. Cebu to Tacloban, 675 ang aircon. Cebu to San Isidro, 450 ang aircon. Park Mall to Tintay, si mga ano. Lagyo kayo ba? Cebu to Tacloban, Cebu to San Isidro, unya na yung nagbutang. Park Mall to Tintay, 30 pesos ang aircon. IT Park to Mactan, New Town, hala 60 pesos. Ginoo ko. Bagay, layo-layo man sa yun, no? IT Park to Mactan, New Town. IT Park to Danau, 100 pesos. And IT Park to Cordova, 65 pesos. Yana ka, dako na karon ang plitihan, mga ka-vibes. Ay, nako. Muli pa mo. Uli gihapon. Okay, kung di mo uli, di man may matagag-allowance ni J. Kim niya. Ano, si Jan, eh, no? Uli lang gihapon dyan, no? Remember noon ako ang mga interns din, no? Silang itong mga taga-Barili, no? Muuli dyan almost every week. Karon ka ngayon, anin ang plitihan, muuli kapat pagkahato sila. No? Silang Jailin de Bradilla, silang Chini Tilar, si Joanne Bilieta o si Ildian Tagsio. Itong mga interns, no? Gikan sa City of Barili. Kamusta mo diha? We miss you guys, no? Labi na midiri sa morning team. Kaya mo to among morning team yung kinakusgan ba? Ino ba na ni Lavinia Hika? CITU intern. Ito sa tanda rin mga ka-vibes. Namingaw yun mi mga ka-vibes, no? So kanya nangawa itong nga dagang intern karon. Ay, among intern din mga good mga ka-vibes. Isa, hilom kaayo, silent type. Mutingog rag mukaon. 9:41 na itong oras. So, muna itong plitihan karon mga ka-vibes, sa importante nga masayod mo, ana. O, para, I don't think mangood na ipaskil ning taripa sa sulod sa bus, no? Kasagaran mo, ana raman ang bus nga. O, asa ka muna, o, duha ka argaw, tagaan mong 500. O, niya, nagsukli si Imuha, ang kung ano, pila man ang argaw, ha? O, mga, duha ka argaw. O, muna ka. Tagaan mo kanang kuam, tagaan mo 500, ang sukli sa imo ha, di nakabot og 100. Di ba? Mo well, kahibaw 180 na day ang argaw, no? O di ba, duha ka argaw, tagaan mo 200. Ginoo ko kulang gani isa. No? Or tagaan mo 300, assuming nga igo ra, no? Kung nan aircon 150 ra. So mauna mga ka-vibes, no? Hinanglang aware ta, no? Ang kuan lang ani, ang concern lang ani is that Kung iyan ang pagsaka, hinaot po, if ever nga muus-us, paus-usan po dayo, no? Like for example, karon ang mga, ang kanang mga mubiyahe para Bohol, no? O, ni Mahal na Sad, ang pritihan sa kininga mga fast craft, no? O, tungod lagi sa pagsaka sa presyo sa mga petroleum products, no? And, that being said, hopefully po, di, mo rollback man dyan dahil, ni rollback unta, hinaot unta nga, mo rollback po dayo, no? O, inay-inay sad kayo, Igor ang pong nangapurdoy na ta, eh, hapata mo rollback. Okay, anyway mga ka-vibes, atong oras, alas 9.43 na 9.43 atong oras mga ka-vibes. So take a very quick break, no, inigbalik na to. Magpadayon ta sa atong diskusyon, dili lang sa programang Kalandrakas.
0: This is FM Radio. FM Radio. Favorite Music Radio.
3: 93.1. Maana ni.
4: Ang kinis na niya.
5: In fairness, nag-glow up.
6: May

Nagkagugut pa ang una-una. Daghang pangutana. Daghang kabalaka. Walang kapaminawa. Dili mag-uol kay ani ana ang programang kung diin ang imong tingog ang bida. Kalandrakas na.

Yes, mga ka-vibes, it is now 9:50, alas 9:50 na, kinigihan pa ninyong favorite radio station sa Cebu, 93.1 FMR Cebu. Mga ka-vibes, mauna ni Muday, mga ka-vibes, no, aside sa, syempre, no, we mourn the loss of the one and only Sam Costanilla, sa kauluhan po di ay, in Manila, no, we are also mourning our former kapamilya, no? Kauban na mo kaniadto sa MOR, with MOR Manila naman, no, si Martin D. Yan, no, if nakaabot pa mo atong mga karaan dyan ng MOR, syempre, together with China Pops, nilang Eva Ronda, nilang Tony G, no? Syempre, mga nagkauban sad, may galing kami diri sa Cebu, no? So, yan, we also mourn the loss of the one and only Martin D. Makavibes, no? Ano yun na, no? Eventually, no, mutaliwan man yun ang tanan, mga ka-vibes. We just need to, instead of also, aside from also mourning, no, we should also celebrate their lives. Para sa ako alang, no, I think muna yung pinaka-importante. It's okay to mourn, no, syempre, mag-uol man yun ta, mga ka-vibes, nganong mutaliw ng isang katawo, kay mingawon tanila, e kag-uol na to ang ilang kamatayon. But more importantly, no, we will celebrate their life, no? Ano yun na, mga ka-vibes? Labi na ang ilang epekto sa ato. May ano ni Marvin Ladera, ayan, nami-nami always din sa Kampotaw. Yes, ni ulit ko last month sa Bohol. Kuan, saan ni? Ang pliti sa Ocean Jet, mahal ko, no? Niya new jeepney, Kampotaw to JY, 17 pesos na. Ano yun na? Mahi mo, ana, Marvin, no? Pinitinadyong mahala sa mga palaliton sa panahon karon. Ang lahat ay nagmamahala na, tayo na lang ang hindi. Ano? Ang lahat ay nagmamahala na, kayo na lang ang hindi. Ito, mga ka-vibes. Ano yun na, ano? Pinitinadyong mahala sa mga palaliton. Laban lang yun.

Great snow, Shiloh School. Si Cherry Vigo, happy birthday, Cherry. Manukot ko kung ano niya. Why cake, diha? Happy birthday, Cherry. Happy birthday as well to Alan Tangkawan, a.k.a. Gugmang Laagan. And happy, happy birthday as well to one of my co-hosts back then sa CSTV. The debunked CSTV of Minglanilia. another DJ from a radio station here in Cebu. Claire on air. Claire Codilla, happy birthday, Claire. May you have many, many more birthdays to come and more candles to blow. I hope you enjoy your day today. And to everyone celebrating their birthday karong adlaw, happy, happy birthday sa inyong mga kwan. Sa inyong tagsa-tagsa ka mga naong. Happy birthday sa mga pagmumukha nyo. Maysan Pocare, happy birthday. Porcare, happy birthday as well. And to Sheila Bertulfo, happy, happy birthday. So mga nag-celebrate sa ilang birthday today, I hope, no, nga atol sa inyong pag-celebrate, mga ka-vibes, dili mo sakit inyong bulsa. No? I think magkatigo lang ta, mga ka-vibes. Murag mas dinataganahan mo gasto kada birthday. Kana bitaw, lami ang birthday nga dito mo gasto bisag piso. Pero bata pa ta, ganahan yung tanga mo gasto na. But syempre, I think it's different if you're a parent, no? If parent man good ka, mo gasto yung ka para sa imong anak because you want your son to experience the feeling of, you know, celebrating a birthday. Pero kana magkatigo lang na ta na birthday para sa itong kaugalingon, may pimatulog na lang ko, no? Ikatulog na lang na ko. Huwag ka nang tulog na walay alarm, no? Walay alarm nga tulog, kanang lahos-lahos yun. Baka mumatara ka anytime ni mong gusto. Peaceful. Ano ba? Ano mo dyan na mas magkatigo lang, mga ka-vibes. We will value peace of mind even more. Ano yun na, mga ka-vibes. Mahimo ka na. Pero matod palagi, na ako yung nakahinabi, mga ka-vibes. Ano no? Budili nakahinabi, no? I was hosting a 60th birthday anniversary. Ano no? 60th birthday celebration, no? 60th birthday, nag-host ko, mga ka-vibes. Unya, matod pa itong birthday celebrant. No, syempre, di ba, basta 60 years old na ka, muna yung mga timailhan nga, another level na, di ba? Muna yung mga timailhan. First, di ba, syempre, you have your, for example, if lalaki ka, muna yung mga landmarks di mo sa imong kinabuhi ba, no? Kanang matuli na ka, o ka na, o landmark na. Sunod, ana, mga ka-vibes, kay, kuan, kanang makauyab, maminyo. Oh, after maminyo, magbulag. Or if ever mo 60 na ka, that is already another step higher, no? So, ingon dayon siya nga, okay ra mo tigulang. Because the only way to improve is to grow old. 'Di ba? Dili man jud ka mo lambo sa kinabuhi, adi ka magtigulang. Lain sa kaayog bata pa ka, ya lambo na ka dayon. The only way to improve is to grow old. Muna giingon niya. No, dili ta mo lambo sa kinabuhi kung dili magkadako ang atuang edad. Because with bigger age comes bigger responsibilities. With bigger responsibilities comes bigger opportunities para mo lambo. Ayan. So dapat ingon ana na siya, mga kabayes. Alright, sir. Matod pa ni Marvin Laderayas, kimya tong time pa ng Radio Romance or DWR 11.9996. Una kong napamatian si DJ Martin D. Super favorite dyan na ko. Sugod ato, nahimo na kong kapamilya sa Manila. Yan. So mauna, no? Marvin Ladera, thank you so much. Yung si Marvin Ladera, mapanaa, mapawa, naagib ni siya. Salamat kay Marvin, ha? If na amang gani ko'y awardan diri o kanang kuan, loyal ka vibes, kini sila. Sila ni Marvin, si Marvin o si Almira Hinares. Pirming na aba, no? Kanang kahibaw ni nga bisan pa magdi mo magtingog-tingog diha sa Facebook na mo, sa online or sa man, kahibaw ko nga naka-on ang radyo ninyo diha mo, siya i-greet na lang tamo. Salamat kaayo, ha? Oh. Onya, 9:57 na itong oras, mga ka-vibes. Ako personally, I'm really hoping that I can recover over the week, no? In time for bedtime stories karong adlaw sa Bado. Ganahan dyan ko mo bedtime stories na ugtarong, ay, pahita ng pagawta, mga ka-vibes. What if mag-bedtime stories ko ngayon, ani, di ba? Ingon siya nga,

Pampanaw ko niya. Pero di na ko ganahan. Lay na ba? Yesterday, I was... yesterday, in a klase ko, no? Kinahang naman yung musulod sa klase. Eh, syempre, dito musulod sa klase, what is wildo, no? Nag-isod ko sa klase, no? Nag-discuss ko sa akong mga estudyante o radio advertising. Eh, ani nga tingog, no? Tapos nag-microphone ko. Ano ko, alain na sa unti. Umurog si Inday Garuta, iba? Ay, no. Anyway, 9:58 na itong oras. 2 minutes, hindi pa mag-alas 10. Diyo, salamat mga ka-vibes. Yung maing-uban ako. Hangtunog ba na sa puhon, ha? Oo. Pasensyahin na lang niya kung tingog mga ka-vibes karon, no? Nga murag ko, ana. Murag bagong mata. Murag bagong ibot. I'll be back tomorrow, same time, same place. Dito lang sa inyong favorite radio station in Cebu, 93.1 FMR Cebu. Mga ka-vibes, 86 days to go. Pasko na. Advance Merry Christmas, mga ka-vibes. Geek and Reason, 93.1 FMR Cebu. Mga ka-vibes, mauna din.

0: ania ang mga init nga balita nga angay ninyong sayran. Gikan sa FM Radio Cebu ug PRTV News Network. Kini ang FM Radio News Break.
1: Atong oras, mga ka-vibes, alas G, sa isnaw ganito itong mga nagunang balita o mga takna-alang sa atong FMR Newsbreak. Atong sayran ng dagan sa panahon, karong adlawa, gikan mismo sa buhatan sa pag-asa magtaan DOST, atong mahinabig si Sir Ever Tinio. Sir Ever, good morning!
2: Good morning, sir. Good morning sa atong tanang tipa minaw. Makinay pinaka-latest na weather updates para karong adlaw Merkules. Ang Intertropical Convergence Zone o ITCZ o ang pagpanagbiyo sa duha ka hangin gikan sa Northern Hemisphere o Southern Hemisphere ang labing naka-apekto din sa Palawan, Lagitnang Visayas o Mindanao. Samtang ang atong LPA na ginamonitor gawa sa Philippine Area of Responsibility kagani ang katdaon na himo na kining usa ka bagyo na dunay kakusgon sa usa ka tropical depression. Pulahing nakita ng bagyo sa 3,315 kilometers silangan sa Central Luzon. Aduna kini kakusgon sa hangin na mabutog 45 kilometers per hour doon sa sentro o paday nag-airog sa direksyon na kasadpan hangtod sa habagatan kasadpan sa kapaspason na 10 kilometers per hour. Matod pa sa atong mga weather models, ang iyong bagyo, wala kinisansa na makasulod sa Philippine Area of Responsibility o dahil kini mag-airog paduol sa nasod sa Japan. Samtang dili po mapitan o maapektuhan sa iyong bagyo ang hangin habagan. Para sa atong kahintang sa panahon, para karong adlaw, ang tibuok Visayas adunay medyo mapanganuron ngadto sa mapanganuron karangitan na dunay chance sa mga pag-uwan. Panudlog ug kilat na lumalabay daghan na dinhi sa gabii o dinhi sa hapon hangtod sa gabii tungod gihapon sa ITCZ. Ang atong hangin ug kalagatan ng tibuok Visayas adunay hinay ngadto sa kasarangan na pagulo sa hangin na nagagikan sa amihanan silangan hangtod sa amihanan kasadpan di na kadagatan. Ito na po'y hinay ngadto sa kasarangan ang mga pagbalut. Ang temperatura para sa tibuok probinsya sa Sugbo posibleng moabot sa 26 hangtod 32 degrees Celsius. Ang atong dagat mo taog karong alauna 21 sa hapon o muunas po unyang alas 5:27 sa gabi. Philippine Standard Time nakita sa 10:08 a.m. ang atong haring adlaw mo salo unyang 5:35 p.m. o atong sugato ng unang sikat sa adlaw sa Oktubre sa alas 5:33 sa kadlawang upa. O mga katong latest si Kadimi sa DOST Pag-asa Visayas, King Everjan Tenyo nagpainungdong na sa pabago-bagong panahon at unay pag-asa sa saktong informasyon. Dagang salamat, o mayong buntag.
1: Dagang salamat, Sir Ever Tinio. Agunin naglangkob sa itong mga nagunang balita o mga takna-aalang sa itong FMR Newsbreak. At ang inyong mga ka-vibes ng layan pang FMR Newsbreak o yung alas 11 sa Udto. Kini si DJ Kim Yat ng Alagad aron maghatod sa nagunang balita. Gikan sa 93.1 FMR. Favorite Music Radio Cebu. Maayong buntag mga ka-vibes.
0: Inyong nadungog ang FM Radio Newsbreak. Radio Newsbreak. Diri sa FM Radio Cebu 93.1.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.
2: Ang atong oras, mga ka-vibes, alas gis, gis na.
3: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS!
4: Hello, mga ka-vibes! Wala na d'yo line lami on, DJ's Bracket!
2: What's up, mga ka-vibes? Kini si DJ Kinyat.
5: Hello, mga ka-vibes! Kini yung ubus nga alagad, langga neda.
2: Hello, mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
6: O kini ang inyong arangkada man, si ka-vibes,

0: FM Radio Favorite Music Radio FM Radio
1: 93.1 Maana ni
2: Kabay! Kabay!
3: Di pala may andra ta, pero sa lai na higugma, maana ni!
4: Vibes, kabibes, kasama sa awanan.
5: Ang kinis na niya?
6: In fairness, nag-glow up.

0: FM Radio Favorite Music Radio FM Radio
1: 93.1 Maana ni
2: If you wanna

0: niya ang mga init nga balita nga angay ninyong sayran. Gikan sa FM Radio Cebu o BRTV News Network. Kini ang FM Radio News Break.
1: Mayong udto mga ka-vibes itong oras, alas 11:03 na, ganyan na itong mga nagunang balitarong mga taknaa alang sa itong FMR News Break. Pabot sa 600 ka mga metal detectors ang ipangabod-abod sa nagkalain-laing mga public high schools sa tibuok probinsya sa Sugbo. Alang sa dugang nga seguridad, kinikikan mismo sa Department of Education na province of Cebu. Ang mga kagamitan ay pangapod-apod sa nagkadaiyang public high schools alang sa dugang lakang, pagpugong o pagdala sa mga delikadong butang sulod sa eskwilahan sama sa mga hait nga hinagiban o mga armas de fuego. Kabayan po kini sa Cebu Safe Schools Program sa probinsya. Kundiin, naglaki po sab sa pagpugong sa school violence, bullying, apilasan niya ng emergency preparedness alang sa tanang mga tinunan. Pasiugda sa Provincial Government of Cebu, lumanan sahen siya sa Department of Education, mga nagkalain-laing eskwelahan, mga ginikanan ugan, mga nagkalain-laing ahensya sa gobyerno o komunidad, kining maong pulisiya, aron mas mapalig-on ang kaluwasan ng kahapsay sa tanang mga learning centers. Apil na sad ang mas maayong learning environment alang sa tanang mga estudyanteng sugbuanon. Kumukin yung naglangkob sa itong mga nagunang balita aro mga taknaa alang sa itong FMR Newsbreak. At ang ininyo ang live pang FMR Newsbreak, unyang hapon kauban si Rico Mambo. Arangkada balita sa hapon ay naman itong hookup sa TV Patrol. Musunod na ang programang ka-vibe sad sa unto kauban si DJ Sprocket o itong mga vibe mix DJs. Kini si DJ Kimiat ng alagad aron maghatod sa nagunang balita. Dikan sa 93.1 FMR Favorite Music Radio Cebu. Mayong unto mga ka-vibes.
0: Inyong nadungog ang FM Radio Newsbreak. Radio Newsbreak. Diri sa FM Radio Cebu 93.1.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.
2: Oras na ito mga ka-vibes, alas 11 sa isna.
3: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS.
2: Hello mga ka-vibes! Wala na d'yo line lang yun, DJ's Bracket!
4: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kinyat.
5: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubus nga alagad, langga neda.
4: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
6: O kini ang inyong arangkada man, si ka-vibes,

0: 93.1 Maunani. Ang DJ nga makapahimuot sa inyong adlaw. Maghatag og ultimate good vibes ug non-stop nga katawa. Ani-ana ang inyong paboritong sabaan, igata, buutan ug labaw sa tanan, Lamiod!
1: The one, the only,
0: the unstoppable party starter, Ka-Vibes DJ Sprocket! 93.1 Maunani!
2: On the mix is DJ Mac Jones.

oras na ito mga kabans, alas 11. This is a is na. Huwag ka muna minaw sa inyo ang paborito ng sasunan sa radio sa dial. Sa inyo ang mga radio 93.1 FMR, favorite music, Radio Cebu Kabay.

Calar sa Galatos na Kabunal. Programa ka vibe sa alto nining adlaw nga Miyerkules pizza 30. Sa buwan sa Setyembre. O last day na lang karon ha sa buwan sa Setyembre. Ugma po nato na pud sugaton ang buwan sa Oktubre. Bare months na lang. Wala gyapon, single lang gyapon ka. Kaluoy. Kaluoy talaga.

0: lang unan. Siyempre, live on the mix right now, we have DJ Mac Jones. Ato ang Vibe Mix DJ. Woo-woo-woo. Oh, mag-ingay. Woo-woo-woo. And of course, wapoy laing magsaba-saba din sa inyong mga radio. Mubasa sa inyong mga greetings sa mga pa-shoutout. DJs, bracket go na to ang sabaan. Iga. Buotain. Kung labaw sa tinoin.
1: Love you.
0: Love you on. Alright mga kapabs, kung namin mga greetings sa mga pa-shoutout, i-text lang sa 0995-4720802. Unya, live na ito sa itong mga social media. Sa itong Facebook page, DJ's Bracket Remix. Sa itong TikTok account, DJ's Bracket Gunato. Alright, sige, alas 11:18 na, DJ Mac Jones. Bunal! Bunal!

Sa ito mga ka-vibes, alas 11.23 na. May pagpaminaw. Lano kuno kayo tadiya sa may tugas. Oh. Sityo tugas, barangay Kagkagan. Puro kamote sa RMG Mini Sounds. Shoutout kuno sa mga Gunato Family Gikani Ford. Charot-charot, mayong oto, masong oto ni Sungtanandra, mga kagupa. Oh. Mga ka-vibes, ha? Masong oto

0: oras na ito, mga ka-vibes. Alas 11:29 na. Mayong oto sa tanan. Huwag may pagpaniod to ninyo tanan, mga ka-vibes. Huwag may paglagubo. Paglanog-lanog sa inyo, mga radio. Siyempre, kamuna minaw lang yapon sa programa ka-vibes. Sad-sad sa oto sa 93.1 FMR. Favorite music radio Cebu, ka-vibes. Maona ni. Mayong oto diyan ni Adonis Alfarero Labaya. Oo, it's bonal time. Mauna diya. Request ko na siya Ice Ice Baby. Og may ngotor diya DJ, shoutout ko from Naga, Pangdan. City Riverside, grabe kanindot sa mga tukar. Makasayaw giyod kag ahato. Ayaw, ahata? Sayaw diya. Si Ike Manolo. Shoutout pre, lanog kayong FMR sa Hilos. Or Hilos, Padulong, Lapu-Lapu, Kauban. Hilux. Oh, Kauban ako si Ken Intok. Oy! Mayong pagpaminaw niyo tanan. O si DJ Agarms. Shoutout na po dire sa Bohol sa mga crew sa Sound. R Disco Mobile all the way from Bingag. Dawes Bohol, kusog kayo dire. Naka 8 sub me dire. Naka tune in. O kana. Papa Mac Jones and Lodi DJ's Bracket. Anong ganahan? Yan, anong ganahan? And shoutout tayo doon sa akong asawa nga naglungag o panioto nga si Villa Rosa. O sa tanong mga naminaw diya karon na ayaw mo kaulaw pagpadangat sa inyo mga greetings o mga pa-shoutout. Pili lang mo asa inyo hang komportable at ba mo sa Facebook page DJ's Bracket Remix. Ari ba sa TikTok DJ's Bracket Gunato? Or sa atong text line 0995-472-0802. Atong oras alas 11:30 na sa kautohon. O syempre mo break sa takadali. Manginabuhin sa ta. Dagan pa kayo mga maninot nga sunata. Mga naglagubong mga sunata o mga greetings sa among pagbalik manong. Stay tuned na mo rin mga ka-vibes. We will be right back after this very very short break.
1: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.

0: 93.1 FMR Cebu. Ka vibe sa sound trip.
1: Mo na ni.
2: Ka vibe. Ka vibe.
3: Di pala may anra ta, pero sa lain na higugma. Mao na ni.

to ni John J. John J. Garciano nga nag-birthday man eh. Wamang nang imbitan eh. Wamang imbitan si John J. Belated happy birthday, John J. Oga, shoutout ni Daping. Na kanunay magpahipi. Hello ni Dato E. Mangansakan. Hi! Maayong odto.

Mayong auto po ni paring DJ Ervin. Oo, tagaye ko no si DJ Mac Jones kay base hangover pa. Ha? Mau ba? Wala man pres ko man tanawon. Sana tama ato si kilatis ay kipat-kipat man ini. Mayong auto sa tanang mga nagbiyahe karon diha ha, kato mga pasahiroan. Taxi, mga buses, mga kana mga udot ko kusog kay mag maminaw na to. Mayong auto ninyo tanan ha, ampi-ampi sa pagbiyahe. Tara mga pasahero diyan, nagigutom na yung tawon. Hala, sige. Paniuto na mo, paniuto na mo, paniuto na. Oo. Again ha, kung namoy mga greetings yung mga pasharot, i-drop lang or i-comment diyan sa itong live sa Facebook page. DJ Sprocket Remix o sa itong TikTok account, DJ Sprocket Gunato. Pwede po nyo i-text or itawag sa 0995 472 0800. DJ Mac Jones Bunale.

11:44 na. Akong Osbon hapit sa 30 karon sa buwan sa Setyembre. So last day karon sa buwan sa Setyembre. So umapo na to ng sugaton ang buwan na po sa Oktobre. O siyempre sa mga nag-birthday karon, happy happy birthday. Sa mga nagsaulog sa ilang anniversary, happy month-sari, happy week-sari, happy day-sari. O kanang happy lang. Oh. Waman, wamay juwa, happy lang. O mayong oto ni Agaw Kevin, otol, muanya no dalok. O happy second birthday, ato i-greet ni. Happy second birthday ni Inday, Kishan, Kashot Ilodi. Burla Nudalo Otero. Happy happy birthday, Inday! Mamarte ko sa Enzo, Inday! Hain manan ko sa niya. At asa man ang kaon, ane? Oh, gaw, asa ang kaon, ane, gaw? Kay mo, kar ko daw, musuroy ko, gaw. Oh, asa ang kaon, ane? O niya, oh. Di po na to kalimtan, pisa 30 karon. Oh, ting sweldo. Gawa sa ting sweldo, ting bazad or ting bayad. Ang imong sweldo, kung maamusod man gani karon, kuang ra ibayad. Oh, mauna diha. Mauna diha, ha? Dali rata mang matigulang ani dili ang dali ra matigulang ang sa edad. Pero atong mga hitsura dili dayon matigulang. Okay, paspas man ang panahon. Tama ka paspas sa iyahang pagbiya ni mo. Hoy! Adto sa kanlambo, ah! O, padong ko dito ka, padong ko, padong. E, shout out sa akong Mama Rina, nga naminaw din sa Taiwan. Shout out sa Bacaro family from May. Hi! Hello, Mama Rina! Maayong odto. And also, mayong odto ni Ma'am Almira Ginari sa my CCF housing. Laredo Street sa Umapad man daw ay mayong ito, may paglanog-lanog na to diya. Mahurot dayon atong sahod. Oh, okay ra na. Oo. Oh, mubayad tao ay hambugiro bayad tao, syempre. Feeling blessed bayad ta kanunay, no? Feeling blessed, pero na yan.

0: Oras na ito mga ka-vibes, alas 11.51 na. Happy happy birthday, ma-birthday ta karon ha. Happy happy birthday pod ni Lola Iding, ika-73 na niya nga birthday karon. So diya sa may Sandayong Norte Danau. O shout out ni mo Rico Mata, sarap sarap. And shout out pod ni George Rania Tadim and to Fisherman Aga. Shout out po Idol from Kapol, Northern Samar. Maupay nga utuhay yung atanan nga na mga sangkay, mga mayores ha Samar. Og syempre atong i-shout out, pa-shout out gaw Batch Sinag Anib Class 2005 at 2025-01 og sa tanan PNP personnel sa MCPO Station 1 Bunal. Shout out niyo tanan diyan mga sir ha. O shout out sa tanan mga kaubanan diyan ni Agaw Otol Muanya Nudalo Agaw diyan sa may MCPO Station 1
1: Lalela.
0: Alright, shout out mayong otol niyo tanan. And yes princess, sige ra tag trabaho ani dol pag sahod hurot dayon no ana man. Gitudluan man ta sa eskwelahan. O way lain gitudlo sa eskwelahan nato. Mo eskwela tag tarong muhuman ta kay Aaron Manarbaho. Wala gitudlo sa eskwelahan nga maning kamo ta og eskwela. Nga ikahuman mamuhunan kay magnegosyo wa. Manay usa sa wala mahi lugar nga kuan sa to plataporma sa to ano. Gitisok na sa tong utok nga malama muskwela tagtarong muhuman tagtarong kay aron makatrabaho ta. Wala mo ingon nga eskwela og tarong aron makakat-on ka

Oh, mo lagi, manarbaho lagi, oh. Pasout out, Dol kay Roland Marmuhad from Zamboanga, Cebu, guy. Mauna diha, no? Wag itodlo sa ito nga, eskwela mong tarong, ano makakaton mo? Kinahalan, maayo mo sa mat, kaya aron, kay ba mo mo kwinta sa inyuhang inegosyo ninyo. Wah! Eskwela mong tarong, kaya roman, narbaho raman. Ano rin kung manarbaho lang, gila na mo eskwela, no? Ito mga ka-vibes, no? Mawag na sa ito, ano? Sa ito, ginang, kuwan, ito, ginang educational system. Itodlo nga, eskwela mong tarong, paghuman mo, kaya roman, narbaho. Alright? Hello ni Mahater or Mahater. Mayong oto, magandang tanghali.

0: Di siguro ta magdungan og pangayo og kwarta sa Ginoo. Kay matabunan ang ako, mao na ni. Vibes, the vibes,
1: kasama sa wanan. Ang kinis na niya?
2: In fairness, nag-glow up.
1: May

0: Regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.
2: Hello mga ka-vibes! Wala na d'yo line lami on! DJ Sprocket!
3: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kinyat!
4: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubus nga alagad, Langga Neda!
3: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo!
5: O kini ang inyong

0: Live Sunset sa Udto na!
1: Mix 93.1 Mauna Ni!
2: On the mix is DJ Mac Jones.

kala sa 12:08 na sa kautuhan. O kamo namin na lang yapo sa programa nga sa vibe sad sa uto. O welcome sa tuwang ikaduhang hugnay, ikaduhang oras sa programa mga ka-vibes. O siyempre maayong pagpaminaw sa tanang mga naminaw diya karon. Hi DJ pag-greet ni Raniel Alburog, Jeremy, Ma'am Joy, Ma'am Ivy, o Ate Juliet, Eileen, Dipra, o Jembert, G7, pa-play o digi-digi-di. From SJ Marcelo sa Hitapi, Bohol. Ito sa digi-digi-digi-digi.

maayong pagpaminaw o shoutout ko na sa mga taga Sitio Atipo. Ate po Patag, ang Papa Marling, siyempre kang Noemi Do. Maayong adlaw nila, gikan ni Bossing Bitong. O, shoutout sa rating mo, Bossing Bitong. Maayong adlaw po ni Benito Lombra sa may sayaw si Bunga. Maayong adlaw, permitang lanog-lanog diyan sa may sayaw si Bunga. Siyempre, dili po na palupig si Dams Roble o si John Caril Iba. And pa shoutout ko pre kang DJ Dams Roble nga nasa Danao. Shoutout ni mo Dams Roble. Maayong auto ni mo, maayong auto, maayong auto. Og maayong auto ni Alvin Mindahaw. Og magpagin siya, mag-attendas kayo sa perme. Oh! Grabe na yung attendas, pare buyag, no? Alal sa 12.

og happy birthday kuno sa tanan mga nag-birthday karon. Oy! Daghang salamat yung mga kababs diyan nga naglanog-lanog ta diha ha. All right. Bolyomen yung radio diya, bolyomen aron manayo na mo diya.

Oras na ito mga ka-vibes, alas 12:27 na. Mayong pagpaminaw niya ni Neil Culipano, Ari Cayos. Oga, shoutout kuno diya sa may Angel's Pizza sa may Basak, Mandawi. Oh, Angel's Pizza, baka naman. Baka naman. Muanak, muagi ko niya. Ay! Mayong uto niyo ito na diya, ha? Huwag sa tanaman na ni Unto diya karoon, ha? May pagpaniuto ninyo mga ka-vibes. Sa nakakaroon sa mga karindiriya nga nangaon, nga naminaw na to, ha? O, kung asama mo nangaon ron, ha? Paibaw apod me, karoon magrita mo, ha? O, mayong uto, ala sa 12:28 na. Siyempre, ako po di shoutout ang tanaman na ni Unto diya sa may Gia's Itchery, sa may Ginside, now.

Og ang mga nagpabungna dyan sa My Brota by Cafe. Og shoutout ni Dodo Francis Soliano og ni Karen yung pare. Alright, may ngunto sa tanan. DJ Mac Jones, Bunal. 2, 3,

Happy happy birthday ni Tatay Olong Bael og ni Johnny Asiniero. Happy happy birthday ha. May pagpaminaw ninyong tanan diha. Okay. Ano may mga to DJs para kita shout out ko sa mga Tolda Boys sa Cagayan, Lipanto, Alegria, Cebu. Nga kusog magpatolda sa ilang preporol sa motna og makadlaw. Mo na diha. Eh shout out sa kong amigo niya. Oh, shout out naminaw mi ko nimo karon. Nasa field gikan sa Ulango Island, Christian Paul. Alister oy. Idol ha may pagpaminaw nimo niya idol. Og sa tanan mga ka-vibes nato sa may Ulango Island. Hello. May ngod to ni Ma'am Amia Ball, ni Miss Pangit, ni Pordoy, may ngod to.

0: ito po ni Stephen sa taga City Otoburan, Mabini, Cebu. Grabe, naglanog-lanog tadi ako, no? Mayong Antonio ninyo taran. Huwag naminaw ang Alindao family sa Malolos, Barili. Huwag siya rin sa mga trabante sa Kian and Kaila Lambers sa May Mantalungon, Barili. Alright, mga ka-vibes. Napatay last hunat. So mag-break sa takadali. We will be right back after this very, very short break. Mga station naman niya, mga ka-vibes.
1: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
0: Oras na ito, mga kababs, alas 12:31 na.
2: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World Class Quality. AC-

0: 93.1 FMR Cebu.
1: Good vibes, sound trip.
2: Oo na ni.
3: Kabay! Kabay!
4: Kung conductor ka, kabibes ka.
5: Kabibes, kabibes, kasama sa awanan.
6: Ang kinis na niya.
7: In fairness, nag-glow up.
8: May

Oras na ito mga ka-vibes, alas 12.33 na sa Kautohon. Og syempre, karong mga oras sa inyong nadungog ang ato ang featured nga Christmas song. Nga naman, naman tayo Christmas countdown. So 86 na lang or 86 days na lang. Magpasko na gyud ta mga ka-vibes, no? Advance Merry Christmas mga ka-vibes. Akong usbon, 86 na lang or 86 days left before mag-Christmas. So, till Christmas, ha? On ya, syempre. Ato na i-greet, no? May pagpaminaw po. Ni Kulit Kyra Jean. O, ni, o siya, ni Kulot. Ah, Kulot Kyra Jean. May pagpaminaw na, Kulot. Oh, Lot, may pagpaminaw ni Mulot, ha? On ya, syempre. Oh, ato na yung hunaton rin yung mga greetings, be. Maayong, may pag kiay-kiay sa mga taga Angel's Pizza. Lagi ko nung may basak man daw. May pag kiay-kiay nito na niya, ha? Alright, shout out to Amino Medre sa Cebu Port, Minglanilla. Sa mga Maniha family niya. Hello, John Carlo Maniha. Mayingot to. Og syempre si Papa Mido, Hermenildo Mido Gunato, Mama Lolita Lita Gunato. Sa sitio kan mga sang barangay Adela Mazong Odo. Oh, sitio Eli Gunato sa mga sitio kapasanan barangay San Jose Poro Camotes. Sitio Eber, sitio Ellen, si

0: 12:44 na. Welcome na minan lang yapa sa programa ka vibes at sa auto. DJ Mac Jones live for the mix. Back to back with me, DJ Sprocket Gun na to aka NUR. Kana, may line pa. Alright, syempre mga ka-vibes, dili makompleto itong programa. Karong adlaw akong walay greetings, pluggings and everything sa tuwang mix DJ. Karong adlaw. DJ Mac Jones. Asa naman eh, dira. Alright, aha. Birahan lang gamay ang microphone, kana. Oh, ana, ipatungod lang sa imong simod, kana. Alright, dira, hello, mayong odto.
1: Yes, so mayong odto sa tanan. Mayong odto, pre.
0: Mayong odto, pre. Kumusta mo, pre?
1: Okay, ragyapon.
0: Okay, ragyapon. Sige.
1: Shout out natin sa tanang mga listeners and viewers, no? Dari sa 93.1 FM Cebu. Ay ko sa mga nag-uba na to karong higayona, pre.
0: Kana?
1: Alright, so shout out siya ko sa mga friends na ko diya sa Argao, mga kaslinganan.
0: Aha.
1: Alright, no? Sa mga taga Consolacion Cebu. Ay ko sa mga Batilier family, the owner of GSU Joseon System.
0: Kana?
1: Ala ni Sir Rinel, Mama Mary Jane, no? Niya Stephen Ray Batilier.
0: Mm-hmm.
1: Alright, no? Hi set ko sa mga taga Bohol, once again, ala ni DJ Argarms. Sulit na to rin listener, pre.
0: Mm-hmm.
1: Okay, DJ Argarms of Sound R Disco Mobile, Manny Taguia. Uh-huh. Ang si Sir George Ranya Tadim, the owner of Tadim Pro Audio diya sa Bohol.
0: Bohol, alright.
1: Oy, gano'n, ato siyang shoutout sa itong partner, pre.
0: Kana.
1: Si Ann Logroño, naminaw, nagtanaw ron sila diya sa may IWSC diya sa may Danau.
0: Oh.
1: Kaoban niya ang mga office mate.
0: Oh. Kasi Ann
1: Logroño.
0: Logroño, alright.
1: Ano niya, greet ko happy birthday kang Uncle Vin Pamutungan, uh-huh, the owner of Vin's Audio Classic. Man, nag-birthday ka ron, no?
0: Birthday niya ka ron?
1: Yeah, birthday niya ka ron.
0: Amo to punta?
1: Ato na to.
0: Kano? May lain to?
1: Oh. Si Uncle Neil diya sa Basak Mandawi. Once again, shoutout ni mo diya, Col.
0: Mm-hmm.
1: Alright, no. Once again, thank you so much sa mga viewers and listeners na to. Maura na, pre.
0: Maura na, oh. So, wala pa'y gig.
1: Wala sa pangway sa ta.
0: Alright, sige. Alright, sige mga ka-vibes. Inyo na dungog. Si DJ Mac Jones. Sige, ablihan na to, Raymond. Alright, alas 12:47 na. Pwede pa mo mupahabol sa inyo ang mga greetings o mga pasyarot, mga ka-vibes, ha? Pwede pag yun kayo. Napatay mga pila ka minutos. Pila naman eh. 22 minutos. Alright, sige. DJ Mac Jones, hala. Sige, lambusig ba yun yan? Bayong oto ni Winjoy. Bayong oto ni Kobe. Shoutout ni mo Kobe. Ni Price. Maniunto ko na ta. Maniunto ta. Home sa tanong mga kabab. Sa ito na minadya. Mayong oto ninyong tanan mga

Oras na ito mga ka-vibes, alas 12.52 na sa kauntuhan. Huwag may ngoto diyan ni Kainspirasyon, ni Mark Dave, mayong ngoto. Alright, we have 8 minutes more to go before

mag-share sa atong live, sa mga nag-follow sa atong Facebook page, sa atong TikTok, ha? Dagan kayong salamat. O niya, siyempre, o nakapas pag yun, si Mr. Webster sa Holiday Taxi, Cebu Holiday Taxi, body number 0550. Oo, mayong pagpaminaw ni mo niya, ka-vibes, Mr. Webster, ha? Oh, mag-request ito siya, pero di naman taka-place yung request, no? Kay, ayo naman ito sa R&B, o yung request kay Kwan Man. 80s man, oh. Alright, sige, ugma na lang po, ha, Mr. Webster. We have 7 minutes more to go. Hala, sige, buddy.

Oras na ito mga ka-vibes, alas 12.59 na kayo at sa countdown. Ugma na good name. Magpatigog na good name kaming duha ni DJ Mac Jones mga ka-vibes. Oh, siyempre salamat sa inyo pakikuman ka na musulod sa duha ka oras sa programa ka-vibes. Sad sa auto. Oh, kinadaan yung ubos ng alagad sa kangin. Ano naging laing lamioin? My line pa. DJ's bracket good na to kay New Orn mga ka-vibes. Man na niya. Oy! Ato na may mga ka-vibes, ha? Salamat, salamat kayo. Huwag mo sunod na programa ang Request 931 ni DJ Ricky Mambo. Huwag padayon lang mo sa pagpaminaw. Diri lang sa inyong paborito nga sa sunod sa radio sa

0: Kabayeb, sa Miyerkules na September 30, tuig 2026, og ania na ang FMR News Break. Buguhanon nagtigom pinaagi sa misa agi og paghandom sa anibersaryo sa linog. Nagtigom ang mga residente sa Dakbayan sa Bugo sa amihanang Sugbo sa Osaka Covered Court at ubangan sa Archdiocese Shrine of St. Vincent Ferrer nito nga Martes, September 30, aron sa paghandom sa unang anibersaryo sa magnitude 6.9 nga linog nga maigo sa ilahang lungsod. Gipahigayon ang misa sa anibersaryo ni dito sa Covered Court. Tungod kay padayon pa ang pag-ayo o pagtukod sa simbahan, human kini madaot sa linog ni atong miaging tuig. Ang maong panagatigom nagsilbing pasidungog sa mga naapektuhan sa katalagman o usa-usab kahigayon alang sa komunidad nga magkahiusa sa pag-ampo o pagpasalamat sa usa ka tuig human sa maong linog. Ang linog na nahitabo ni adtong September 30, tuig 2025, nakapahinabo og dakong kadaot sa mga panimalay, mga establisimento, mga dalan og uban pang infrastruktura sa Dakbayan, sa Bugo og sa kasikbit nga lugar. At ang iyang laing FMR News Break karong alas 2 sa hapon, musunod na ang programang kung diin mamahimong magpababuhagay sa inyong mga kasinatian sa kinabuhi. Ini si Rico Mambo, nangalagad aron maghatod sa mga nag-unang balita. Dini sa 93.1 FMR Cebu, maayong hapon, kabay.
1: Yung nadungog ang FM Radio News Break. Radio News Break. Diri sa FM Radio Cebu 93.1. This is the newest.
2: The newest.
1: The hottest.
2: The hottest.
1: Radio station in Cebu. Playing your favorite hits night and day.
2: Night and day.
1: 93.1.
2: 93.1.
1: FM Radio Cebu. Mauna ni.
2: Mauna ni.
3: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
4: 93.1. Maana ni.
5: Hello mga kabimes! Wala na d'yo line lami on DJ's Bracket.
6: What's up mga kabimes? Kini si DJ Kinyat.
7: Hello mga kabimes! Kini yung ubus nga alagad langga neta.
6: Hello mga kabimes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
8: O kini ang inyong arangkada.

0: 93.1 FMR Cebu. Ka vibe sa sound trip.
1: Oo na ni.
2: FM Radio. Favorite music radio. FM Radio.
1: 93.1. Maana ni.
3: Tambag nga makapagaan sa imong gibati.
4: Imong gibati.
3: Gikan sa inyong DJ nga simpatiko.
4: Simpatiko.
3: O gromantiko.
4: Romantiko.
3: Plus, good vibes. Gikan sa inyong kwatsi nanggo nga angkol sa kahanginan. Ani ana si Ka Vibes Rico Mambo.

0: Ay anog Mindanao 93.1 FMR Cebu. Mga kabibes, mauna ni. Oy, mayong hapon sa ito mga kabibes. Hello, kumusta nga to ang mga kabibes karun na Mindanao. Ini nga ito nga programang Request Day 3-1. Oban-oban na po ito mga kabibes. Diin sukanta sa launa sa kahaponon hangtunta nga ris sa alas 4. Kumusta man ang inyong kahaponon? Ilabi na sa ito mga nanay karon. Hello sa ito mga nanay. Mayong pag-sikay-sikay sa mga nanay karon nga naa sila mga tagsa-tagsa ka mga Pinoy-anan. At ito mga tatay karon nga naa sila mga tagsa-tagsa ka mga uma. O, oh, asa mo napita karon? At ito mga ati, dodong, og inday, kuya. Sa mga way klase karon, anong way klase? Asa, so, kuan. Kani ang way klase kay kanaang kuan daw. Kani ang gihilantan. Ano? Way klase kay labad ang o. Ano, kay wade. Ni absent na ito, ni absent. No? O niya sa ito mga kabibes, karong naminaw, ilabi na sa ito ang mga taxi drivers. May hapon sa mga taxi drivers. Ingon man usap sa mga grab drivers. Hi! Sa mga bus drivers. Ingon man usap sa ito mga kabibes, karong naminaw karon nga mga POG drivers, sa mga jeepney drivers. O di kita malimot sa mga pasahero usap. Mayong hapon sa mga pasahero karon ngo nagasakay sa mga sakyanan. Og asa mo padong ilabi na sa mga kabibes nga nagasakay sila mga kaugalingong sakyanan sana all. Sana all nagsakay sa kaugalingong sakyanan mga kabibes. Aria sa mga naminaw, kumusta ang tanan ining adlaw nga Miyerkules ni anatas tunga-tunga sa semana mga kabibes. Dali as panahon oy, dali as adlaw oy. O niya gawas kay di anatas tunga-tunga sa semana karon ra mapit sa 30. Pitsa 30 sa bulan sa September tuig 2026. O niya, syempre, 30 man, swildo na. Gawas ka swildo, mga kabibes, tingbayad sa mga balay runon. Mala siya klaro tinood. Mala siya labig tinood, mga kabibes. O niya, hindi na tamaglangan pa ako sa DJ Rico Mambo. Hindi magkaoban, hindi nga itong programang Request 931. Mga kaagis, agog makaagis, kinabuhi atong hatagan og pagtagan. Ining ato nga programa mga kabibes unya syempre. Okay, wag yapon. Okay, unya sa ato mga kabibes karon din na po si Uncle Boy, Miss Eva og DJ Pamela. Uncle Boy paso.
1: Hello, kumusta ang tanan? Mayong hapon sa ato mga kabibes karon. Mayong pagpaminaw sa tanan. Sa atong paborito kaayong radio sa Sugbo. 93.1 FMR. Your favorite music radio Cebu. Kabibes sa soundtrip. Oy, unya din na tawaga. Langan-langan pa mga kabibes. Kaya di apatay unod buko. Atong horoscope karon. Onya manghinaota nga naamo karon sa maayo nga kapiskay kalagsik sa panglawas. Manghinaot sa tanga sa adlaw nga Miyerkules, mamahimong malambuon, malampuson, alang ka natong tanan. Amo na, di na tamaglangan pa, gawas nga kaagis kugma kinabuhi ning atong programa, DJ Pamela, Miss Iba, pasok!
2: Boy, DJ Rico Mambo.
0: Kumusta mamo, Miss Eva, o DJ Pamela?
2: Okay ra kaayo. Medyo init-init. Nag-idulong panahon na.
3: Init-init Miss Eva.
2: Karong adlaw.
3: Orang ko ang sakit-sakit o juta yung init karon sa adlaw ng Miyerkules.
2: Kanya.
3: Ano yan, syempre. Ako na sub si DJ Pamela.
4: Og ako si Inday Eva Selfie.
3: O, garo nga po na. Gawas nga kaagi sa kong magkinabuhin ng itong programa, Miss Eva. Kinsa naman po kahay mga gipang swerte. Kinsa naman po kahay mga gipang dimalas. Sa kulor karon silang mga gipang sulob nga mga kamisin. Og unya ang atong horoscope ining

0: mga Mylas ug now. Atong mahibayuan sa Boylang Hiyos. Karong hapoy na Miss Eva. Kinsa naman po mga kaagisa? Kinsa naman pong mga malason o swertihoy? Tanawa sa Boylang Kristal, Miss Eva. Paswerte nga numero. Nahala, larga, Miss Eva.
1: Okay, karong adlawa, DJ Pamela. Sa September 30, 2026, naagyapon ta sa mga zodiac nga Libra.
0: Libra?
1: Oo.
0: O niya?
1: Karong adlawa, murag panahon kini sa pagbalansi sa imong huna-huna.
0: Balansi na sa?
1: Emosyon o mga desisyon.
0: Ah, liay?
1: Daghan kang buta nga gusto nga mahitabo dayon.
0: Oh, apan walay kwarta.
1: Pero ang mensahe karong adlawa, ayaw pagdali.
0: Abi na ko ang mensahe, Miss Eva, bayad sa utang. Kay trintay na.
1: Usahay ang pinakamaayong resulta. Moabot kung imong hatagan o panahon ang usa ka sitwasyon nga mulinaw. Unya, may tungod sa trabaho,
0: trabaho
1: o panginabuhi. Posibleng adunay responsibilidad nga medyo makapakapoy sa imong hunahuna.
0: Ah, nadiyan.
1: Basin adunay tao nga mangayo sa imong tabang.
0: Oh, niyawa po kay kwarta pa ikatabang.
1: O aduna kay buluhaton nga kinahanglan imong tutukan pag-ayo.
0: Oh, labi nagmag-wielding, Miss Eva. Tutukan gina, Miss Eva.
1: Unya, may tungod sa kwarta, DJ Pamela?
0: Mm?
1: Libra, bantayi ang imong paggasto.
0: Dede pitaka, unya?
1: Basin adunay butang nga imong makita o ganahan kaayo nimong paliton.
0: Labi na sa night market, Miss Eva.
1: Bisan dili pagyod kinahanglan.
0: Muna, naidaghan.
1: Maayo nga maghunahuna una, timbangon ang imong budget.
0: Ah!
1: Kana, og sa gugma, DJ Pamela.
0: Gugma! Aritas gugma.
1: Mas kusog karon ang panginahang...
0: Taban! Abre kong taban, Miss Eva.
1: Paginahanglan sa klaro og sinsero nga komunikasyon.
0: Ah, tinud-anay.
1: Mm. Oo. Kung anaa kay partner, posible nga adunay gamay nga misunderstanding.
0: Ah, naay
1: nga
0: mga...
1: Nga dali raunta masulbad kung magtinud-anay mo sa inyong gibati.
0: Mauna!
1: Ayaw pag-assume dayon sa gibuhat o gisulti sa imuhang partner. Pangutan og paminawa una ang iyahang say.
0: Abi na kog ang programa na request na itriwan mo ay paminawa.
1: Ang gamay nga pagpakita og appreciation o mahimong dako og epekto sa inyong relasyon.
0: Mm.
1: Kana, kung single ka,
0: Mayra.
1: Posible nga adunay tao nga hinahinay nga makadani sa imong atensyon.
0: Ana adi ay?
1: Oo. Basin dili siya ang klase sa tao nga kusog mangita og atensyon. Pero magpapansin nimo ang iyang consistency og maayong pagkitrato.
0: Na?
1: Ayaw pagdali og paglabel sa usa ka connection. Hatagi lang kini og panahon aron makita nimo kung sincere ba gyud ang usa ka tawo.
0: Maunay nindot ay na.
1: Lucky guide sa Libra karong adlawa.
0: Unsa man?
1: Lucky numbers numero 3.
0: 3?
1: 7.
0: 7?
1: 12?
0: 12.
1: 21?
0: Oh, 21.
1: O 30.
0: 30?
1: Oo. Unya swerte nga kolor.
0: Kolor? Ano itas kolor?
1: Pink o light blue.
0: Pink? Alright.
1: Lucky names
0: lucky
1: or letters.
0: Names. Mm-hmm.
1: Letter M?
0: Letter M.
1: J?
0: J?
1: A, apple?
0: Apple?
1: Og R.
0: R.
1: Lucky time.
0: Oh, sa bahay?
1: Alas 7 sa gabi og alas 9 sa gabi.
0: Ah, kuyawa.
1: Oo. Unya, malas nga angay likayan.
0: Mm.
1: Likayi karong adlawa ang pagdali.
0: Turko.
1: Og desisyon.
0: Turko.
1: Sobra nga pag-overthink, pakiglalis tungod sa gamay nga butang.
0: Mauna!
1: O pagsalig dayon sa mga saad nga wala pa mapamatud eh. Ayaw usab pagdala o kasuko gikan sa usa ka tawo ngadto sa laing tawo.
0: Kay na!
1: Kung adunay tawo nga musulay o provoke nimo, dili kinahanglan nga tubago nimo tanan. Usahay ang imong kahilo mao ang pinakamaayong tubag.
0: Kay na!
1: Kay na! Karong nga September 30, 2026, ang imong swerte dili lamang makita sa numero o kolor. Nausab gini sa imong paghinay-hinay sa pagdesisyon, pagsalig, sa hustong panahon o pagpili sa kalinaw kaysa gubot.
0: Kay na, o pagkugi ay
1: na. PG Pamela, ang atuang nakita dili sa buslot nga hiyos.
0: Kay na! Mauna siya, ah?
1: Buslot pa? Hiyos?
0: Mauna to siya, ang atong horoscope karon nga nakita ni Miss Eva sa iyahang bulang hiyos. Largo na ta sa itong programa ang Cool Boy nga request na 3-1 kundiin kinsang kaagi sa gugma kinabuhi atong hatagan o pagtagad ang Cool Boy. Okay, onya mao na to siya Miss Iba. Oh, tanaw na to dahil karon og kinsa to onya ha, nakapamilyar na siguro mo og unsay mga angay buhaton, pero muna ang pagkugi, pagsalig sa botong labawng makagagahom mao gayud ang dakong importante Miss Iba. Oh, sige, di na ta maglangan, mao na to ang ato karon nga kaniang horoscope sa adlaw nga Merkoles pizza 30 sa bulan niining September. Aniya karong hapon na Miss Iba, kinsa naman po din kaagi sa gugma kinabuhi sa atong programang Request 931. Okay, di ko rito mambo.
2: Again, ang karong hapon na mga kabayb, sa di pa di ay maingaw pagpaminaw sa ito mga kabayb, sa may Lapu-Lapu, sa may Cordoba, nga sa Punta Inganyo, ang adres sa Metro Cebu, maingaw pagpaminaw, usap ninyong tanan, sa may Carbon Public Market, sa may Tabuan, ang adres may Talisay, Minglanilla, nga ito sa Longso, kaniang Naga, nga ito San Fernando, nga ito sa Karkar, ang adres usap sa Norte nga bahin, maingaw pagpaminaw, sa ito mga kabayb, sa may Mandawi, sa may Lasyon, Liloan, nga ito na may Compostela, nganto na usab sa Danao Miss Iba, nganto sa Carmen. May hapon ninyong tanan, onya, welcome ang tanan ha sa itong programang Request 931, mga greetings, request ang atong hatagan o pagtagad, kaagi sa gugma kinabuhi. Ang numero nga pwedeng i-text is 09-95-472-0802. Karong hapon na Miss Iba, kinsa to'y sender na to, si Kuan?
1: Ang ato ang sender, maukining Osaka, bye-bye.
2: Si Gina, Miss Iba.
1: Oo, si Osaka, Gina. Asawa.
2: Osaka, asawa, taga Lapu-Lapu.
1: Lapu-Lapu
2: ni si Gina, mga kabayan.
1: Si Jenna.
2: Mura siya na problema karon iniiyahang bana. Nga mura ba, ganiya sila, naaslay, yan na ako nasambot na rin siyang istorya, Miss Iba, nga mura, giswerte sila sa pagpanginabuhi ba sa una?
1: Kaniadto.
2: Kaniadto, giswerte sila sa pagpanginabuhi. O di karon, di magin malikayan ko no, nga mo, ang panahon lagi Miss Iba, mo lagi nag-ingon nga kana ang kaning kinabuhi sa tao, murag ligid.
1: Magtuyok.
2: Murag ligid, magtuyok, usahin na ka sa babaw, usahin na ka sa ubos.
1: Kaya
2: ang naagian karon ni Gina, murag maingon-ingon ni Ana Miss Iba.
1: Kuwain, ang iyahang gipagayo nga tukar ani kay gulong ng palad.
2: Gulong ng palad, murag ligid yun Miss Iba.
1: Kana
2: ang ligid sa kapalaran, murag gulong ng palad. Kay lagi naka-experience sila nga murag okay lang panginabuhi. Nabot ang punto Miss Iba nga murag gidimalas na po sila. Karon, mauna ninisod na ang problema nila Miss Iba. O kung sa pagkaunsa ang anong naabot sa punto nga sila murag nisod ang unsay unsa pagkahitabuan nga nasudlan sa problema Miss Iba. Ang ilahang panag-ipon sa ilahang iyahang bana, sa iyahang anak mga kabibes. Karong taon-taon atong hatagan og pagtagad ang kaagi sa gugma kinabuhi sa atong sender nga si Gina nga taga Lapu-Lapu. Okay? Wala siya ha, si Gina nga taga Lapu-Lapu. Gahapon Lapu-Lapu, mabuto Miss Iba.
1: Mabini.
2: Mabini, di ay atong sang adlaw ang taga Lapu-Lapu, no? Muna siya karon ng istorya ni Gina, mga kabayab. So, kung sa pagkaunsa sa atong pagbalik, ining atong nga programang Request 931. Ano yan, syempre, kung naminaw mo rin ha, pagkosgin yung mga radio, pahiluna mo pag-ayos inyong mga gilingkuran karon, o asa mo nag-standby, unya pagkosgin aron makahatag po mo, o nindot po nga idea, nindot po nga advice, ining atong sender, kung usabay angay nga buhaton, iniya karong problema, mga kabayab.
1: Kaya nga.
2: kay mura og naa man ni nasagol ba nga kana ang third party mis iba. O niya apan og unsa pagkaunsa a unsay naka apan inyang third party niya mao ni yung atngan karon ha. Alaw na 43 mga kabayb sa tong orasan ini nga tong programang request ni 31 sa 93.1 FM Cebu. Balik ta karong taw daon mga kabayb mis iba og ginaka.
1: Okay.
2: Uncle Boy. All right. Ala sige atngin niyo karong taw-taw nang kaagis gug manjina di pamila.
3: At ngayon ninyo kung sigilang mga radio mga kabibes, ha? Ang kulbo ang digital kumambo.
2: Again, nasa rin pa ni Ay, mga kabibes, supling gihapon tag mga awit din hilang sa tumaborito radio sa Sugbo, Kabisayan ng Mindanao, 93.1 FMR, Kabibes sa Soundtrip. Mauna ni, welcome ang tanan sa itong programang Request 931.
4: This is the newest. The hottest. Radio station in Cebu. Playing your favorite hits night and day. 93.1. FM Radio Cebu. Mauna ni.
1: Ang kinis na niya.
5: In fairness, nag-glow up.
1: May

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS. This is FM Radio.
3: FM Radio.
2: Favorite music radio.
4: Ania ang mga init na balita nga angay ninyong sayran. Gikan sa FM Radio Cebu ug BRTV News Network. TV News Network. Kini ang FM Radio News Break.
5: Mayong hapon, gabay, so ganyan ang laing FMR News Break. Kanhi Police Security Aid ni Villasco nagatubang og 5 ka kasong administratiba sa PNP. Gibutyag sa Philippine National Police kun PNP nga adunay 5 ka administratibong kaso ang nga giatubang si Patrolman Rodolfo Gracioso Jr., ang kanhing Police Security Aid ni kanhi House Speaker Lord Alan Villasco. Sa wala pa siya opisyal nga natangtang sa serbisyo ni adtong September 11. Sumala sa PNP, PNP spokesperson Colonel Alin Rico, apil sa mga reklamong gisang-at bato kang Gracioso ang kandak and unbecoming of a police officer o grave misconduct o pasabot usab sa PNP nga kadaghanan sa maong kaso na sumiter human matapos ang iyahang pagserbisyo isip security detail ni Villasco ni adtong Marso 2022. Si Gracioso nagsilbi isip security aid sa kanhing House Speaker sulod sa usa ka tuig og upat ka bulan. Samtang padayon usab nga gisusi sa PNP ang mga pahayag ni Gracioso nga naglangkob sa mga aligasyon batok kang Vice Presidente Sara Duterte kani Presidente Rodrigo Duterte og Davao City First District Representative Paulo Duterte. Diin iyang giangkon nga nakahatag siya kanila og dagkong kantidad sa kwarta. Laing FMR News Break ang inyong mapaminawan karong alas 3 sa hapon. Samtang magpadayon ta sa programang Request 931. Kini si Rico Mambo nangalagad aron maghatod sa mga nagunang balita. Gikan sa 93.1 FMR Cebu, maayong hapon, kabayes.
4: Inyong nadungog ang FM Radio Newsbreak. Radio Newsbreak. Diri sa FM Radio Cebu, 93.1.
6: 93.1. Maanan ni.
7: This song is brought to you by Pride Detergent. All you need is Pride.
8: ACS.

0: 93.1 FMR Cebu. Ka vibes sa sound trip.
1: Oo na ni.
2: FM Radio. Favorite music radio. FM Radio.
1: 93.1. Maana ni.
3: Tambag nga makapagaan sa imong gibati.
4: Imong gibati.
3: Gikan sa inyong DJ nga simpatiko.
4: Simpatiko.
3: O romantiko.
4: Romantiko.
3: Plus, good vibes. Gikan sa inyong kwatsi nanggo nga angkol sa kahanginan. Ani ana si Ka Vibes Rico Mambo.
2: Request 9.

0: Ganang dong, nindota sa atong mga napalit, no? Unya, sakto ra pud kaayo ang ato ang sweldo ba? Kanang nabalanse yun na to.
1: Bitaw, tinood yun na day. Gani, magkaanak ko ba nga usahay?
0: Mm.
1: Usahay, mukhauntag maayo, malitag mga nindot nga mga mga branded ba, mga gamit nga, unsay mga nindot din na atong paliton kay bao gano. Muagi rabi na atong kinabuhi ng kalibutan na inighoman, wanag yun, di na kita makaingon dito sa kalibutan nga magpalita o unsay mga nindot nga. Mintras karon na natay kwarta, giswerte-swerte ta karon sa tuang trabaho, muna nga, mupalitag unsay atong gusto.
0: Oh, maubito dong, agipalitan di kanihag ilim nun nga mahalon yun.
1: Oh,
0: branded yun na. O niya, naapoy mga sapatos. Oh, ingon ana.
1: Muna ay kung kinaham giday.
0: O niya, nipalit pa ko aning mahalon nga bag.
1: Oh, salamat kayo
0: deh, ha? Ka?
1: Maubah, kana ang muna. Sige lang, okay rin yung kayo na. Nindot yung kayo na para sa ko ako. Ganahan yung kayo kong mga branded.
0: Ganahan
1: yung kayo kong magsigig pamalit.

0: Naon sa mga dayo, maningoha man puno sila gilaha, hindi ka dako nila. Maning kamao man puno sila maningkamot para sila kaugalingon.
1: Mao point.
0: Basta kay mao na noy, hindi na ta magsige pa
1: din. Sige na, ako asa ning ipang arrange dito ang ato ang mga pinalit ha.
0: Sige day, ha kay mo reso ko dire kay ako ni tanaw ni ko mga bag-ong sapatos,
1: oy, mga branded nga sapatos.
0: Mga kabayams, mga DJ, sa una, perting yun. Bisag unsay imong paliton, naag yun. Tungod kay gikaloyan mapun taon, abunda kay may sa mong trabaho, mga kabayams. Sa ako ang bana, og ako. O kunya, mga kabayams, mo nag-iingon lagi nga ang kinabuhi, usahay na sa babaw, usahay na sa ilawom. Unaon sa mabagkaunsa ang nagdungan mi og kataktak sa trabaho, mga kabayams. Ato ba, pag-COVID, nagdungan may katangtang sa naglawangan gyud may katangtang sa kuambana sa mong trabaho. Og unya dito na nagsugod ang tanan nga medyo naglisod gyud may mga kabayebs. Og unya mao ni mga panghitabo mga kabayebs.
1: Ay, paita dong.
0: Dungan kita.
1: Oh.
0: Bitaw,
1: mao na gyud. Unsa man ni nato ron?
0: Sige lang, agay lang kabalaga din ha kay Mangita lang kog laing trabaho day. Ngapply na lang kog lain siguro kay usaw man.
1: Sa pagkakaroon, dong, murag, ikaw rag yun siguro ang makasood og trabaho dayon kay hindi man ban ang mga lalaki.
0: Sige lang.
1: Ako ay na lang, napamantay sobra sa atoang sweldo.
0: Mm.
1: Pwede siguro ni nga, ako ay nun, atoan na lang ning inegosyo.
0: Mas maay pa na, mas maay pa siguro dahil.
1: Mag-online selling ko, mag-RTW, mga ingon ana dong.
0: Sige, mas maay na na
1: aron. Muuyon ka ana, nga ari lang usa ko sa balay.
0: Oh, okay kayo eh. Kana pa, imo kong abag-abagan sa tuang galastuhan din sa balay.
1: Maulagi dong, kay bisan unsaon ako, nang-apply na ko, ni suway nagjud ko pang-apply, apan wala man jud ko na dawat dong. Mauni, ako ang nauna-unaan, mauni nga, ni-open ko ni mo nga mag-online selling na lang ko.
0: sige day, mas maay pa hinoon. Kay ako pong suwayan og kontak akong amigo kay nakinahanglan mo kuno silag tao. Bas hindi ay manawat ko.
1: Sige dong.
0: Bas hindi ay ma-okay na ko.
1: Pagkatrabaho
0: ko.
1: Pero mausin na ako ang hangyo ni mo dong, minus-minus lang sa nang imuhang pag tagay-tagay diha kay murag gipit pag yuta karon.
0: Maulagi pero sige lang gud. Ay lang ka balaka. Makalingkawas ra lagi ta ning mga pagsuway sa tong kinabuhi day.
1: Nya pasensya na kaayo ha nga sa pagkakaroon dili sa ka makapamalit og ganang mga branded nga imuhang mga ginahan.
0: Uy, naunsa man taon kay okay ra oi. Naa pa man puna diha ba? Di pa man puna mga gisid ang kong mga bag-ong mga karsunes kay ubay-ubay mabuntag na palit atong napatay trabaho.
1: Sige dong. Salamat kaayo ha.
0: Ay, kabalaka na. Basta ako o yun ko nga magnegosyo-negosyo ka.
1: Sa imuhang sige dong.
0: Masadlainan.
1: Oo,
0: salamat kay day. Mga kabayams, mga DJ, mauto nga medyo naglisod gud mi. Murag nakaagi gud mi og paglisod ato sa mo ang financial, mga kabayams, diin ang akong naman patuod ko kita sa akong RTW, sa akong mga sideline, apan ego-ego ragyo taon alang sa mo ang panginabuhian. Og ang sweldo sa kumbana kay nakasuod ba nagi siya og trabaho dito sa iyang kaamigo, igo-igo ragyod sa mga balayranan sa balay, among konsumo. Og mauto nga mga kabayebs, saon manang, nga naglisod naman, mauto nga nahunong gandin taon, ang iyahang pagsigi og pamalit sa mga branded, o kanang mga sama kaniadto ba sa mga luho nga di na pamitrabaho. O kunya mga kabayebs, mauni mga panghitabo. Nakasuod na kong trabaho day. Salamat talaga punta nga nakitrabaho ko. Pero maulagi, dili pa yung anak yun ang sweldo ba nga di pag yun yung anak kadako ba nga muna nga karon. Practice lagi sa tagtipid ini day.
1: Oh, kay, okay ra na dong oy. Naamansad ko yung mga kita diri sa ato ang gamay na negosyo. Maong na lang ni, puno-puno ni nato.
0: Lagi, sa oman taon ini. Sa oman nga, napikihan magita karon. Pero sige lang, basin day pohon-pohon. Basin day kaluyan na punta. Basin day mo, saka ng imuhang baligya. Imuhang mga baligya-baligya ba nga.
1: Okay ra ka? Okay ra ka sa imuhang trabaho? Sa imuhang mga kauban?
0: Naaman, okay man sad. Mga buutan mapunang ako mga kauban sa trabaho day.
1: Maayo hinoon dong.
0: Oo niya.
1: Kanang ikaw, napakay

0: mainom diha?
1: Ana, tubalan sa ko aday, tubalan sa ko. Sa una, katumantong mga mahalon nga imported garon.
0: Oh.
1: Anila sa ko sa kuan kay atuba 100 manggalon.
0: Oh, okay, sige. Hinahinay na lang nag-inom diha kay mag-online sa ako ha.
1: Sige dai, sige dai. Aras ako dinis gawas.
0: Oh, sige.
1: Sa litiwason din ako ang tagay-tagay media.
0: Oh, sige dong. Pag-amping ana ha kay basin niya magsige kag CR.
1: Too magana dai eh. Storya na sa mga karaan.
0: Oh, ay, sige, sige.
1: Sige na ha. Ako sa litiwason dire. Mga ka-vibes, sa una nga mahalon nga mga ilimnon ang imnon sa kuambana nga napamay kwarta, aban karon mantinil na lang siyag tuba. Kay gatos 100 damag kunong galon, unya, dugay pagkay mahurot. O mga to mga ka-vibes nga nag-action gimmick tipid yun me, kay lagi, pilar man taon pre-income na ko nga di man puntanan, di man puntanan pero may kusog ang halin sa RTW. O mga pagkaon nga mga baligya mga ka-vibes. Ago niya, o sa kaadlaw niya na, nahibong ko sa kuambana. Nahibong ko sa kumbana nga si Darwin. Tungod kay nibalik na mapuni og palit og mga mahalam mga mahalon nga mga gamit mga ka-vibes. Mga branded nga mga ilimnon og walang pug ko. Wala na ko hatagi og hugaw nga pang huna-huna tungod kay nagdahom ra ko nga basin di ay og na-promote siya sa trabaho o baka ha, gipadak-an niyang sweldo. O kunya, mao ni mga pagitabo mga ka-vibes.
0: Kanyang dong, na-promote ka sa imuhang trabaho ay?
1: Eh, waday oy. Ganun man, ganun na kapagutan na mag-ana.
0: Pero, ganun nga, namalit naman sila ka mga mahalon nga gamit, mga branded.
1: Gano'n na yung sahay, panagsahan
0: na
1: gano'n ako day.
0: Nanapoy sud ang mga kuhan diha, kanang sudlanan sa imuhang mga ilim nun. Ibalik na po ka, pamalitan ang mga branded nga ilim nun.
1: Guna-guna dayo ko ana gana ang murag na may gamay nga incentives ba sa mong trabaho.
0: Incentives?
1: Gitagaan mi. Diya, muna nga, nakalugar man, nakalugar-lugar. Giming nga nasag ko pa, pabalit.
0: Maudi ay nga.
1: Kapoy na taong kong inom, mong tuba na.
0: Mahalon kayo ng imuhang ipis-ipis niya. Nahibong na magyugod ko doon.
1: Maikog na kumutapan ni mo, sige inom kani ang tuba. Mala nga. Nilang sa sige lang, ako raman yung hinahinayan. Di ba sa kuni hot dong dayon, day?
0: Ay, sige dong. Unya, nakamatikod po ko nga. Usahay, kadlaw naman ka mo pa uli dong uwi.
1: Kuan, kada ang nauso bang kunin duwa lagi ron, kaniliging gitawag lag pakigulbol ba?
0: Pakigulbol?
1: Pag na ron, pakigulbol man. Nga, kanang maghapit na makita ang kuan ba? Pakigulbol ba?
0: Sige dong.
1: Kanang pikulbol ba? Mga man inauso sa mga trabahoan. Niya, ako mga kaoban. Mga man, nahilig man sila. Kay ni Ape lagi ni sakay sa uso. Muna nga. Usahay, madapog ko nila dito day.
0: Maubad ya idong.
1: Pagduwa-duwa.
0: Sige, tiwasa sana diha ha. Kay naasay, nainipalit na ako sa kuha online
1: sige,
0: ba?
1: Sige day. Ako sa rin kalingawan rin. Ipis-ipis ning mahalo na kong ilim nun ha. Mga ka-vibes, mga DJ, wala na ko hatagi og hugaw nga huna-huna. Nga diin ang akumbana nakapalit og mga mahalo na pod nga mga ilim nun og mga bag-o nga mga branded nga mga gamit. O niya, usahay, lagi, iya kong giingnan nga ni dadon siya sa kanang pickleball. Sayaha ko nung nga mga kaoban kay nauso lagi ko nung nakaroon kanang pickleball. O sa kahigayon niya na mga ka-vibes, nauli nga hubog ang akumbana og gihaton siya mga kaoban. Kay lagi, doon na dahil kuno'y birthday. Kaoba nila sa pagduwa og pickleball. O kunya, usa sa mga nakahatag og atensyon ako mga ka-vibes, kining usa ka amigo nila, nga si Jordan. Tungon kay perte magyan magkaatiman diri sa kuambana. Gawas nga siya nag-agak sa kuambana, paggawas sa ilang sakyanan, grabe niyang trapo sa singot sa kuambana mga ka-vibes. O kunya, mao ni mga panghitabo.
2: Day.
0: Nindong, hubog naman po ka.
2: Hubog ikaw na. Gainom ko. Yun na ba? Daday ko mga kauban ay. Daday sila si Jordan. Ganyan sa si Kuan.
0: Si Kuan na.
2: Kumi Brian. Kumi Brian o si Lebron.
0: Maayong gabi ini ninyo. Salamat kayo ha sa paghatod ninyo sa ako ang bana.
2: Oy, okay ra oy.
1: Ay, ganyan. Ganyan. Mayun na. Saan pwede ibutang si Kuan Man?
0: Ay, diha na. Pahigdaara na diha sa saog.
1: Oy, ari lang sa saog di ay.
0: Oh, diha na sa saog kay para oy, hello, iniga oy. Iniga mo Kuan na siya. Diha ra po.
1: Sige be. Ako sa nagtrapuhan be sa singot si Kuan be. Si Darwin.
0: Kuya, ay, kalokan ni
1: Darwin.
0: Ay. Kuya, okay siya kay...
2: Lamat kayo.
0: Siya mo trapo
2: Jordana.
0: Sa akong bayna?
2: Lamat kay Jordana, ha? Ay mo kung gitrapuhan, gini mo kung singot. Ama, yun na pa, si Lebron, nabilin si Lebron, nabilin si Lebron James. Alam mo siya ko yun.
0: Salig lagi ko sa ako ang bayna. Ingon, ani radyo siguro niya sa iyang mga amigo.
1: Looy ka, ikka. Ayun na pa. Ani na kanina kay butang ha? Oh, diri na siya, ma'am.
0: Oh, dihara na siya, Jordan.
2: Lamad kayo, Jordan.
0: Oh, kanang sige na, ako na lay bahala ang kung bana nga si Darwin.
2: Sige, lamad kay ninyo ha. Salamat kay ninyo, Jordan ha. Hindi kong gihatod nes balay ang nagkainom gikon. Nagkainom gikon. Oh, oy, blima na. Oy, nanahala. Ato na mi, ma'am. Ato na mi, ma'am ha.
0: Ayan, sige, Jordan. Oh, unsa man to siya. Uy, murag, dako man kay tingog. Pero, dili man lalaki ang, dili man siya binabay sa akong tanaw. Ingon, ana na yun siguro siya mo atiman sa iya mga barkada. Ah, sige na, uy, ako na saning atiman nun akong bana kay inay. Nag-alindasay na ni ay, murag, gikatla na ni.
2: Oh, day. Gina. Oh, gaya ko kuhan na ibe, tubig init na ibe.
0: Kuan ni karon lapuan. Ay lapuan ka nang painon.
2: Tarong na eh.
0: Kay, sige na magkuha sa ko dito. Magkuha sa ko dito og pulbos kay para pulbusan di ka.
2: Sige na, play ko na.
0: Oh, sige.

0: mga kabibes, mga DJ. Hubog kayo kumbana. Perte ka hubog sa kumbana nga naole sa mua tuntungora. Kay lagi, birthday ray kuno siyang kauban na kauban sa duwa sa pakigulbol. Og maoto mga kabibes, usag yun sa mga usasa nakakuha sa kong atensyon, ang amigo. Amigo niya nga si Jordan, nga perte nakatrapo sa singot sa kumbana. Maupay nag-agak hato dito sa iyahang higdaanan. Apan lagi, sa gihapon, wala ko hatagi og hugaw nga pangunaon na kay lagi, nagdahom ko nga okay ra ba o kanang inamigo ra ba nga kabayabs kay hubog mamputaw na kumbana. Ogo niya, usa kahigayo ni ana mga kabayabs nga nadugay ko katog tungod kay usahay maungo mapugo ng salida nga kidrama sa Koreana mga kabayabs, Koreano o Koreana. Ogo sa kahigayo ni ana nga naabot ang kumbana, sakay sa sakyanan ni Jordan. Ogo niya, mauni ang nakapakugang nako mga kabayabs.
1: Jordan, ano na ka Jordan ha? Ano na ko hubog naging ko. Ano man, nakatog na rin ako ang asawa ba?
2: Namay sa kanan nga ay naabot. Yun na pa, ako ang liliun bi kung kinsay naabot.
1: Uy, ano na ka rin eh?
2: Hala?
1: Darwin?
2: Si Jordan? Kasi
1: ka Darwin ba?
2: Likis ni Darwin sa akong bana. O niya, gigakos ni Darwin si Jordan?
1: Jordan,
2: kalain sa akong umati. Murag, unsa man yung binuanga. Dili, mubalik ko sa lawak. Adto ko dito. Magpakarong ingnon ko nga matuog ko. Nay, nisod na ang amaw ay.
1: Bogi ka rin.
2: Nakabantay ko nga. Sige raman siya ang cellphone. Sige pag ngisi-ngisi. Wapag hapon ni sila na human siguro. Nag-chat-chat pag yun gihapon ni siguro sila ni Jordan. Anong nabuhat ka ni Darwin din ako.

0: Oras mga kabayan, sa las 2.40 sa kahamponon o gamon na minaw sa itong paboritong radio sa Sugbo, Kabisay, Adob, Mindanao. 93.1 FMR, Kabibes sa Soundtrip. Kanong hapon ha, muna itong istorya sa itong ang sender, Miss Eva, nga si Gina. Na problema si Gina ini karon kay murag na ali atong naibawaan, Miss Eva. Atong murag na ani analisar ini yang na istorya sa kinabuhi nga mura di ay og na si karibal karon nga sa kalalaki.
1: Lalakwe. Nabaw kanin
0: si Jordan. Nga pirti nakatrapo sa singot kay na.
1: Mao pa yung nagdasabag.
0: Saon na lang.
1: Mao pa yung nagdasabag. O niya, kuan, iya yung giatiman pag-ayo.
0: Atiman. Grabe mag-atiman, Miss Eva. Mao na karon niya, nasakpan pag yun niya taon. Nasakpan niya nga sa paglilinas bintana. La, ako man ang bana. Giyaton sa iyang kauban nga si Jordan. La, gikisan. Gikisan ni Jordan. Gikisan ni Jordan si Brian. Kubi Brian.
1: Si Brian.
0: Gikisan ni Jordan si Darwin. Gawas pag gi
1: Kaya na, gihikap na.
0: Nagkuan, kapay silang armas. Kapay silang armas, ugwa pa ako nung kabuto.
1: Unsa ka tong armasa, 45?
0: Balionton to, Miss Eva, balionton. Ay, sa ito mga kabayan, sigaroon, sa dipata mo hatag, mo basa sa mga ganiang advice, tambag, Miss Eva, mag-time check sa ta, kay murag hapit na talapas ang atong oras, alas 2.42 na sa kahaponon.
2: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, world-class quality.
3: ACS! Ang kinis na niya.
4: In fairness, nag-glow up.
5: May

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS. Request 931.
3: Request 931.
4: Ang ito oras mga kabibs, last 2:43 na sa kahaponon, ang kamuna minaw sa itong paboritong radio sa Sugbo, Kabisayan ug Mindanao. 93.1 FMR, your favorite music radio, Cebu. Mga kabibs, muna ni. Okay, sige, padayon ta sa ito. Karoon nga, padayon ta sa istorya ni Gina. Mm-hmm. Mga kabibs, kung sa may inyuhang mahatag advice, unsa may inyuhang mahatag tambag, pwede mo nga mo comment sa mga naglantaw sa itong live karon sa itong FB page. Pwede mo nga mo comment din na sa ubos, mga kabibs. Pwede mo nga mo hatag inyong advice din na. O niya, sa mga naminaw sa itong mga radio, ang numero nga pwedeng i-text, tawagan 0995-472-0802. Ana siya karon Miss Eva, unsa man wa pa man kahibaw si Kuan, wa pa man niya masulti si kani ang Darwin. Kabahin sa iyang nahibaw-an ba? Kabahin sa iyang kani ang nadiskubrihan. Kabahin siya nadiskubrihan nga naa diay ni relasyon si Darwin og si Jordan. Mao na karon iyang ikako. Unsa man ni ako ba ni isulti ni Kuan? Sultian ba nako? Kumprontahon ba nako? Pero muna ni mga kabayans. Sa itong FB page, Ms. Eva, na yung mga advice si Bro Ems Puente Negra okay. Mag, sa ulog siyang adlaw nga natawahan o mga adlawa. Okay.
5: Agika ni DJ Linyal Perez. Shout out, pre. Happy birthday, Zaira Restauro.
4: Oy, hi! Happy birthday, Zaira Restauro. Happy birthday. Okay.
5: Agika ni Ems Puente Negra. Listening here at tayong relocation Banilad, Cebu City. Grabe, makalingaw, Jude, ka vibes. Unya, ang iyang advice sa sender, pangutan sender kung naa ba sila'y relasyon ni Darwin. Heart to heart talk ba? Ayaw sad palabi o ayaw palabi o pamalit sa mga bagong gamit. Hipusa ang money in case of emergency. Dapat ang money karong panahuna. Unsa ni? Lisod pangitaon ang kwarta sender. Unya, Ma'am Jenna, iampo ra na sa atong labaw nga makagagahom ang tanan.
4: Para ni Bro Ems Pudiga, iampo lang ko na Ms. Eva. Again, sa itong mga kabayans karon, unsa man inyong mahatag advice, unsa man iyabang kumprontahon, pangutanon ba niya, unsa man ni Darwin, unsa man gyud ni Dar, o unsa man inyong hagyo kana ang tinuod nga relasyon. Kaya ba si Maalas Darwin, hubog ra ko ato dahi. Dar ako. Nagdahom ko kuan, nagdahom ko ikaw to.
5: Ay na.
4: So magkay mamahimong rason ni Darwin, no? Yung kumprontahon kita, ano beta mo Darwin?
5: Mas maayog yun nga iya.
4: Sa magkakanaan ko, ang gagana na makla ka. Sa man, sa may bakla na ni ikaw siya.
5: Ano ba kay,
4: wamanta kay bawa mi sa iba, basi hindi ka na ang sama ni atong kaghapon ba to, katong doon ay sa to? Nga naay ka na ang pagka...
5: Silahis.
4: O ba sama ni ato ba? Nga ato ang sinder nga silahis, Miss Eva.
5: Pero ko ay na feeling na ko di Jericho Mambo murag kanang straight ni si Darwin.
4: Basi ko anan niya.
5: Kay gilove man yun niya si Jenna. O niya naapod sila ay anak.
4: Naasad. Basi
5: murag,
4: ko anan.
5: Feel po na ko si Jordan. Si Jordan siguro ang dili straight. O niya maoy mo datong.
4: Basi ko anan ba? Sideline ni na ko dahil. Eh, lang pagbuntay sa sideline.
5: Kaya para siguro nga ma-provide ang niya mga luho. Moni, kapit patalim na lang siya.
4: Again, sa mayong hapon sa tanan, DJ Rico Mambo, Uncle Boy, DJ Pamela, o Ma'am Eva. Kay imo ma, kay inyo namang sweldo karon tukar ta Christmas song. para di ta batiyon og kagool ay lagol-gool po diyan. Kung atong ipatigbabaw ang atong gugma sa uban. Pagpasalamat kita sa atong Ginoong Hesus. Daghan kayong salamat sa pagbasa. Ay lang gulgool din hangon mag-gool man. Kuan lang gana ang positive lang tapirmi. Alas sa darima yung hapon mga kabayans, Miss Eva guwapo og DJ Rico Mambo guwapo pare. Pare, mahal mo raw ako, haha, from Carmen Bohol. Pare.
5: Mao niya.
4: Mahal mo raw ako. Pero kuan magon hindi man ni pare kay katong pare Miss Eva katong atong na in love siyang higala.
5: Ay, na in love. O niya.
4: Same silang laki.
5: Naro
4: ba to ingunan ni no katong nagpadana to diri magabi nga. Ani angkon gito siya.
5: Ni angkon gid siya nga. Naibog siya siyang amigo.
4: Pare, mahal mo raw ako. Again, sa mga kabayans, karoon sa pamain yung madugang sa to ang sinder nga si Gina. Kabahin siyang nadiskubrihan karon nga iyang bana, mauday siguro nakapamalit og bag-o nga mga kuan, nakapamalit na pud og bag-ong branded nga mga
5: ilim
4: gamit
5: nun.
4: Sa iba, ilim nun. Tungod kay naa diay sideline nga kuan. Muna siya.
5: Nikapit patalin.
4: Oh, naaday siya mura kunog sideline nga kanabitaw ng tapong nga nga.
5: Unya, di Jericho Mambo.
4: Pang kuan ba? Pang financial ba?
5: Mao siguro nga permi na lang siguro siya mag-inom kay para makuha niya ba?
4: Mabanlas.
5: Dili kana gani nga murag siya na ay kana nga guts nga mo kiss ni kuan. Nailakas ng loob. Namukis ni Jordan, ingon ana, onya.
4: Maghubog.
5: Basta hubog, ingon ana. Kay murag basta hubog ka, murag wag tangan man sa gamay. Gamay pero, nga kuan sa imong pagkatao.
4: Usa pud ini naapod gamay, naapod siya kuan murag
5: kana sa iyo.
4: Sayo pa si Ivano.
5: Gamay nga sayo.
4: Okay, sukan atong wa ta to ni pasagdeng nang lugar na magamuli. Kana ana ta to.
5: Ay kuan man di Jericho Mambo. Sa iyaha nga suwat nga gipatampo diri sa tuwa, sa ako ang nabasa, sali gayo siya sa iyahang bana. Unya, kay lagi, pinangga siya. Unya, kanang kuan dyan nga pagkabana ba?
4: Buutan. Good unya, provider daw.
5: Mauna nga, wala na siya yung mali siya. Kay si Jordan, lalaki masad kay tanawon.
4: Lalaki masad ako. Sa king muscles yun. Lalaki siya magpakigulbol.
5: Kanang, ingon ana ba? So wala na siya nag-mind.
4: Mausad.
5: Lalaki raman ang kuyog, unless kung na yung mga babae siguro. Ingon ana. Unya, kay puro man sila lalaki.
4: Puro lagi.
5: Naa si Lebron.
4: Naa si Lebron. Naa si Kobe Bryant.
5: Kana.
4: Si Kuan, kana ang mga all-star. Naa si Joel Embiid.
5: So, wala na siya nagduda.
4: Wala siya. Ayan na siya. Regards ko, DJ Pamela. Where na yun, DJ Pamela? Lagi ka ni Bro M. Sige. Akong tambag, ana, DJ Rico Mambo. Mangayo siya sa, sani, mangayo sa og pasaylo para mawala na ang kasuko niya, DJ, ana, rana, regards ko, Uncle Boy. Ing sani ing taon na si Uncle Boy from SJ Marcelo Bacolod City kusog mo diri play og gidi-gidi awa gud na
5: gidi-gidi
4: bitaw ay di takapi ng gidi-gidi kay hapo na kayo si tag gidi-gidi diri
5: kana
4: kuan na lang untol nang gidi-gidi
5: sa untol
4: bitaw pero muna murag di man guro kuan kang kuan murag di mao yahang advice guro si iba basig sayo piyang pagsabot ana na siya kay nga kabahin sa SJ Marcelo ang istorya ini SJ Marcelo si Gina murag bao pa sigoy pag-abling SJ Marcelo ba si Gina ba iyang asawa si Gina asawa gini ana ato klasohon gyud iyang bana karon naay murag kuan nahog na nagga murag inatapo nga naay uyab nga kuan ba
5: lalaki,
4: bakla uyab nga bakla siya ang trabahoan nga diin murag mao nagasuporta sa iyang
5: mga luho
4: anam nga kuan mga mahalon nga mga butang unya karon nasakpan ni Gina nga nagkiss ning duha ka mga lalaki si Darwin nga iyang bana o ganing kauban ni trabaho nga si Jordan
5: unya
4: wala pa siya ni kumpronta ini mao ni istorya gani ang sengan ini
5: SG Marcelo
4: aron makasabot masabtan din ha. Okay, sige ni alas 2.50, alas 2.51 naman mas iba. At sa nang i-hog na yung usag ka-commercial, mga ka-vibes, mauna ni.
6: Ang kinis na niya.
7: In fairness, nag-glow up.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.
2: At oras, alas 2:52 na sa kahapon nun, sa ito ang pagbalik, magkaoba na ito si Uncle Boy, si DJ Pamela, Miss Eva.
3: Okay. Ano yung
2: ipangayong awit sa ito ang sender karon mga kabayads, gulong ng palad. Murag ng ligid sa kapalaran. Na usahay na sa ibabaw, usahay na sa ilawom. So muna, o sa kanibi ang kantahang gulong ng palad, nindot ni Miss Eva sa mga kanabitong tagas na kay Garbo. Nagko na kay Garbo, nagko na kay Guo, mga kabayads, nga nanas na sa babaw. O niya, wata kay ba, mukalit ay mugnaog sa ubos.
3: O niya, wala sila kapangandam.
2: Huwag kapangandam, kalit laglagapak ba? Nahala. Sige na sa mga kabayabs karong naminaw, sa to ang pagbalik, makaoba na to si Uncle Boy Gigi Pamela. Dugang advice, dugang mga bulawanong panguna-una. Atong hatagan o pagtagad, ining atong programang Request ni 31 sa kaagi sa gugma kinabuhi. Ining atong sender nga si Gina, mga kabayabs. Ani ha, okay na kanina Miss Eva?
3: Yes!
2: Sige to rin paminaw, din hilang sa itong paboritong radio sa Subo. Kabisay, anog Mindanao, 93.1 FMR, kabayabs sa Soundtrip. Welcome ang tanan sa itong programang Request 931. Mauna ni!

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS. This is FM Radio.
3: FM Radio.
2: Favorite music radio.
4: Ania ang mga init nga balita nga angay ninyong sayran. Gikan sa FM Radio Cebu o BRTV News Network. TV News Network. Kini ang FM Radio News Break.
5: Maayong hapon, kabahibs, o ganyan ang laing FMR News Break. Transport strike sa mga driver sa Cebu, nagpadayon.

0: 93.1 FMR Cebu. Good vibes, a sound trip.
1: This is FM Radio.
2: FM Radio.
1: Favorite music radio.
2: 93.1. Maana ni.
3: Tambag nga makapagaan sa imong gibati.
4: Imong gibati.
3: Gikan sa inyong DJ nga simpatiko.
4: Simpatiko.
3: O gromantiko.
4: Romantiko.
3: Plus, good vibes. Gikan sa inyong kwatsi nanggo nga angkol sa kahanginan. Ani ana si Ka Vibes Rico Mambo.

0: Ito oras mga kabayan, sa 3:27 na sa kahapon nun o gamo na minaw lang naminaw ang gidgihapon. Kato paborito radio sa Sugbo, Kabisay, Anug, Mindanao, 93.1 FMR Cebu. Kabibes sa Sound Trip. Yan. Adiyan sa tabaga kabibes ngayon. Hello, may hapon sa Palusap. Uncle Boy, Radio Pamela og Miss Eva.
1: Yeah.
2: Alright, kumusta mong tanan? Mayong hapon sa pag-usap, oy. O niya karon rabang adlaw, okay na ka din na Radio Pamela. Mara, okay na gihapon, Uncle Boy. Nalasig ba na yun? Karong adlaw day Miss Eva, o karong pizza 30 sa bulan sa September, kani ang maoroy kanaang anibersaryo, no? Maoron nga mga adlaw Miss Eva, pizza ha nga diin naglinog taon og 6.9 bato dito sa kani ang bugo, no? O niya diin na gani mga ugwa ko malimot nagprograma mo, nagprograma ta to Miss Eva.
1: Oh,
2: natos mga alas 10 batos gabi, alas 9 basta kay ngon ana to nga perte na uting kay taon ta. No, sa sumad to. O karon mo'y ka na ang kasumaran, dali ara sa pagdagan des panahon. Basta, tuig na dahil yun ay takapin dahil nga nagyaw-yaw din mas iba.
1: Oo, kaya na. Dali rin kita ayo, Uncle Boy.
2: Karon man tong adlaw, o karon man tong pizza, nga diin kita nagyaw-yaw din sa kahanginan, o niya live pagani to sa itong programang Request 931 diin ni Kalit Lagtawag Uyog nga Sir Edgas, naaram ni Sir Edgas, na wagin siya ilaing ipangita ang yaging helmet, Miss Iba. Ana siya, asa mo kong helmet? Ana siya. Kugang-kugang si Sir Edgas nga, ay dagan-dagan siya, sorry-sorry, ang iyagyong ipangita og una, iyagyong helmet kay maorba, bag-orba kuno ka itong pinalit. Wa pa to, magamit kayo. Wapa to nagamit akong helmet. Sus, asa maron? Pwede na kita, baon na natong hapa-hapa na ilaom. Slamisa niya si Redcast, nagsoroy-soroy, pangita sa iyang helmet, Miss Eva.
1: Oo, chill na kayo siya.
2: Grabe itong kuana, ay makaana ba ito tapas tilan. Kanatruma ta ito ba? Pwede nga murtag ka ng kugang-kugangan, dita kasabot sa itong ipaminaw, dita kasabot sa ang panglawas, unsay kanang kakulba, nga din, hadlok ta nga, kulbaan ta sa ito ang kaugalingon, kulbaan ta sa ito ang pamilya maguna-una, kumusta sila karon? O niya, naguna-una pa ta nga, nakataas ba ning bildinga? Sus, di man ta kalayat, largo, aron maka-add ta sa hawanan. Sus, kaita. So muna, sa ito mga kabayabs karon, o niya, gani ang dako kayong epekto ato Miss Eva, na hitabo nga linog ni atong tuig 2025, karong bulan to sa September 30, karong tong buwana, karong pitsaha. Kaya lagi karon may kasumaran nga diin mas dako kag apekto ato dito sa bantayan. Oh nga nahon agto ila simbahan dito Miss Eva dire sa Bugo diin ang naa ditong epicenter nga diin kanaang nahon agto ilaha ganing kanaang basketball court nga dai daghan in taong mga nadatugan dito Miss Eva. Napatoy mga establishmento nga diin dito magyuta diin pagpanghatag na to dito o kanaang kuan dito ba say nga nini mga tabang Miss Eva. Unya usapon to sa to ang nakitaan bitaw nga grabe sang paghinatagay og tabang, grabe ang pagkanaang ang mga tao ato, grabe ang kuan nila Miss Eva nga makahatag yun silag tabang financial pagkaon nga tos Bugo. Gani, naabot na lang din, napay na mga nandisgrasya sa Central Highway.
1: Pwede po, pwede po ka traffic katong mga panahuna.
2: Ang uban na, nga rin na, kay ang uban, pwede na maging trafika ato katong Domingo nga ni Adto ta, ikaduhang Domingo naman siguro to sa kanaang pagpanghatag o kanaang mga relief goods. Nga diin, ang uban, pwede na maging trafika o gari ka agi sa highway, gari ka sa Danao Palangdaan, diri Palangdaan sa Compostela, pwede na maging trafika, hangtod na sa Bugo. Ang uban, onsa ilang pamaagi Miss Eva para makahatod sa tabang? Diri nangagi sa kaniang kuan, kanang Bukiran sa Danaw. Buri bukid pagabot sa Danaw, lugos sa mislag agi. Nanungas nga rin sa Bukiran sa Danaw, lapos gito sa Bairan, nga to sa Asturias. Oh, makaana na onsa na makaana bid nakaana bid ako. Sus, grabihan ang murag na ungo ang mga tao sa ilang tabang. Okay, pagpakita og suporta nga makahatag tabang sa ato ang mga isig katao dito, isig kaingon, ato mga kaigsuonan nga na salanta sa kaniang nahitabong 6.9 nga linog dito sa Bugo mga kabaybs.
1: Oh,
2: makita na to ba nga di giday katanaw ang ato mga isig katao, ang atong mga ato mga kaigsuonan, di gyud ay katan-aw nay mga katalagman mo tabang gyud sila Miss Eva. Liman mo na nga naa ganito na disgrasya nga naghatod sila og kani ang hinabang dire sila kay lagi di naman maagi dire sa Bugo pasgan trapika dire sa kaniang Danaw dire sila nangagi Central Highway sus na disgrasya dito kaniang paglugsong na padoong dito sa Balamban Miss Iba na disgrasya sa East Pastilan paita o niya kita ganiyan to gikan ta to dire ala sa to ala cities
1: ala buntag ala city sa buntag
2: o gikan ta ala cities buntag abota nga to sa Bugo na nagyan po sa alas 8 sa gabi eh. Grabing pag-uli na to, gikan tag mga alas 10, alas 9 ba to? Abot po tag alas 4 sa kanlaon. Muna, makaana ta ba, grabe ang sakripisyo niya. Kani ang gawas ana, makaingon ta nga, ang mga tao gidi ay di katanaw gidi ang naaday mga tabanganan. Andam gid silang mutabang, mas iba nga, muhata gid sila og suporta. O niya, grabe man tong kani ang pagsuway na to atong tuig 2025. Kay paghuman sa linog, pila ka simanang nang labay.
1: Isunod ang katong baha.
2: Arena po tas baha. Nga, grabe katong bagyo nga kuan. Sa ito nga yung bagyo ha, mas iba. Bagyo
1: Tino.
2: Tino. Oo nga, maupotoy ni Dere sa Sugbo, kaluyan, wakay tama epektuhes linog. Apan, pag-abot sa bagyo, dere po, gilampurnas po tas. Grabe.
1: Grabe po kaayo to.
2: Grabe tong kuan kani ang katalagman pag kuan tuig 2025. So muna karon naghinangat naman po ang kuan kani ang Disyembre manghinaot na punta nga waon tay mga
1: na
2: katalagman moabot sa tuwa mga kabibes no. Ampo na sa ta.
1: Onya hapit na baya nga to ang
2: hapit
1: Pasko.
2: Inana. Sige onya muna no kanang karon may kasumaran o sa mga kabibes nga naminaw karon may kasumaran sa kanaang linog nga netabo sa Bugo nga si Sir Edgar's tungod sa kadaghan niya pangitaon ang helmet yung bag-o kayo yung
1: maog yun yung pangita dayon
2: asa kong helmet para ba nagamit sa saon itong helmet ha wapar ba kong kagamit at
1: kunya ang ako siyang gipangitana di Jerry Kumambo ang iyang tubagay iyaha ko na to nga
2: bago laging pinalit
1: mawag doon ito yung gamitoin na pang prevent
2: pang kuan pugong sa mga simbakong yung mga hog ng mga kuan particles pero anak ang iyang ingon siya wa para ba nagamit ko ito kung helmet saon lang helmet ay wapa na sulob sus pastilan bitama katawa bitata magunahon na pero muna oy kagahapon na amang gihapon linog masibas Bugo kani ang pilato kana ang trip basta nagihapon linog kagahapon kaya asar man to muna nga mura karon wapa gihapon na human gihapon linog sa Bugo sige gihapon tayog ang kanang yuta dito masibas gani nagihapon to sinkhole nila gani dako na kayog lungag diha sa Bugo pastilan. Daray, kagahapon mga kabibes, nakatala po dahil o kaniang 3.1 nga linog ang Bugo, Cebu. Kagahapon, September 29, tuig 2026. Pong sa kaniang Philippine Institute of Volcanology and Seismology kon, PIVOX, Miss Iba. Naagihapon nagigay pagtayog gihapon sa Bugo bisan pa man nga tuig na ang kuan ng labay usa ka tuig na sukad ni atong kusog linog atong aging tuig pastilan sige ni karong hapon na di pamila
3: mura karong hapon na murag paspas kayong oras Miss Evang nitong tanang istorya ni Uncle Boy apay mo na ang istorya karon mao ang kaagis gug makinabuhi sa tong sender nga si Gina. Sa may mahatag advice ni mo ni Gina Miss Eva.
1: Ang ako ang mahatag advice para kang Jenna, iha na lang ng konfrontahon ang iyang bana.
3: Konfrontahon na lang niya, Miss Eva.
1: Iyang panguntanon kung unsa magirelasyon nila ni Jordan.
3: Tinuon, Miss Eva.
1: Kay kung imuha na ng daladalahon sa imuhang kasing-kasing, bugat kaayo na o niya makakos pa na og sakit.
3: Kay na.
1: Mas maayo nga imuha siyang konfrontahon.
3: Pangutanaw.
1: Kung ngano nakahimo siya ingon ato, kay nakita man yun sa imuhang duha kamatang nag-ingon ana sila.
3: Kaya
1: so
3: na.
1: Pangutan akong unsa gyud relasyon nilang duha.
3: Sa magyud mo ana kay na ang naakay sa man kina.
1: Imuha na siyang gikuan. Imuha ra ba na siyang gigamit kay para
3: na.
1: maka makahatag sa imuhang mga kinahanglanon?
3: Kaya na. Sakto gyud na mao po na ako ang pangutan gyud kani ang kumprontaha gayod Gina ana Uncle Boy.
2: Sakto gyud na day Jane. Mutana lang yung kaana, unsa, o baka aron nga magka-istoryahe, gimugunsa, giklaro ninyong, klaro nilang relasyon in tawana. Okay, base mana siya ha? Inamigo ra ko.
1: Okay, anabi ay uban ang Cool Boy nga.
2: Magkuhan, kanang gitawag nila biso-biso.
1: O nga, kanasang kuhan ang Cool Boy, di ba? Kasagaran karon ang mga babae, mangitag fariner kay
2: mangitag.
1: Ang ilahang bana, di ka-provide silang gusto. Ang bana, ni support na lang po.
2: Nay. So, kuhan na lang. Sige, day. Igor, bita mo, tanaw-tanaw.
1: Maunay pero, yung mga nauso karon.
2: Di, basing mo yung bana, may si iba, oy, kuhan, mangguto, sosyal,
1: mangguto. Hubog raman ko.
2: Di, ana, sosyalon, mangguto si Jordan. Naagin na mga biso-biso.
1: Unya, murag, di naman ito beso ang Cool Boy. Di,
2: ana siya nga, hubog man, nasipiat pag biso-biso. Naghapag tarungan, hubog biaday, unya, usahay, masipiat man tag biso-biso, imbis sa aping, na lips man. Pero, waragod to good, biso-biso. Rin.
1: Pero, ano may mga ebidensya ang Cool Boy, na may mga gipamalit
2: mas nga, mayo nga yan, yahan ang istorya.
1: Maogani.
2: Sa mga biso-biso niya, na may mga limnong makuan, mahalon, makapalit man.
1: Rilo, mga t-shirt.
2: Rilo, unsa pa din na siya. Kuan na siya kani ang incentive. Nahamo na istoryahan na ninyo dahil Gina. Dijero ko mambo.
0: Okay din, salamat kayo sa to ang sender nga si Gina. Ang karong hapon na siya nagpabuhagay sa pag-share. Nagpabuhagay o nag-share siya kaagi sa gugma. Kaagi sa ginabuhay. Bitaw no, sa to mga kabayabs karon unya muna, karon na anniversary lagi karon o kasumaran sa kana ang linog dito sa Bugo. O niya, usapon sa mga nag-viral karon social media, ganay gamay yung oras na ito, Miss Eva. Napatay gamay yung oras mga kabayabs. Usap sa mga nag-viral karon social media, kini laging kaning nahitabo nga kana ang padayon nga pag-imbestiga dito Senado ba kaning impeachment Sara. Nga gato usas mga abogado nga kana ang mura kunog nagpung panila flirting kuno flirting. So mapunto siya nga basic ana siya nga inana ra magyud ko manultig yon inana ra magyud akong expression sa kung naong nga gato mura kunog mag kung kuan mis iba ba nga bale barrel or pila ka barrel. Dagkong barrel. Gana ang usap pa to iyang istorya nga hindi niyo pina-smile o niya pinakurap-kurap pananaw Miss Eva o niya ang uban mga netizens Facebook kay dali magkay nakabantay daghan magkay daghan magyo kay nagatang ining padayon nga kana ang
1: impeachment
0: o niya karon ang usas mga nabantayan kay nag-viral kagahapon sa social media katulad ay laging abogadang babae nga pinakuan gid iya hang smile ba murag pina-smile smile nga gaano ka laki ang barrel. Ano karon mo na iusas mga gisumsuman social media mga kabahibs kanin. Sahib ito na sila nga anak siya nga anak kung ano na ninyo na misinterpret rin na ninyo kay ingon anak gina nga kuang purma mao ginay ka na ang inanag giguro iyahang purma siyang dagway Miss Eva. Pero iyahang kuang rato ka na dito flirte iyahang kuang ka na ang tinarong rako na to iyahang yun wato'y sagol ng mga unsa din na no. Sige ano mo na mga nagkuang karon mga kabahibs sa kaniang kaniang nota social media. Usa sa mga nagbabag nga mga ganang makita nimo sa imuha dayon nga social media pag open nimo din. Alas 3:40 na man dayong oras ako masulti siguro inato na lang. Nato siguro istoryahan lang ni Uday. Gina ko ana pangutan ako sa gi kalaki ani nimong bana og ganis Jordan. Gitsabay kana ang tinuod ni nilang laki kana bay mong bana og gatubas Jordan. Hala. Onya sa to mga kabayabs garong naminaw musunod ang programang service yung kabayabs kaubad si DJ Langganida. Musunod usab ang arrangkada balita kaubad si DJ Langganida gihapon dayon ang TV Patrol mga kabayabs mga naminaw karong hapon na wala tayong oras ikayo na Miss Eva
1: sa mga gikapoy na sa mga nasakitan sa mga nangita o kasumbungan sa ilang magsinatian sa kinabuhi sa kasakit o kalipay din na mo sa itong programang Request 931 Lunes hangtod Biyernes alauna hangtod alas 4 sa hapon dali sa 93.1 FMR Favorite Music Radio Cebu. Kini na lang ang misteryosang inday ninyo sa kahaponon, Inday Eva Sophie. Bye and good afternoon mga kabibes. I'm Ping.
2: Okay, hindi Pamela muna, ikaw na. Okay na.
3: Para muna lang sa si DJ Pamela maging on. Stop thinking and start doing ng salamat ug may hapon kanatong tanan mga kabibes. Ang Cool Boy.
2: Alright, ako na lang usab si ang Cool Boy ninyo magingon. Tiguang bitaw, paniti, di mataros, di dyan ikaw mga.
0: Alas 3:42 sa kahaponon. Salamat kayo sa mga kanunan nga pagsunod sa mga programa mga kabayabs di Insukad. Kaganinang alas 4 sa kadlaon hangtod nining orasos kahaponon. O niya, sa itong mga kabayabs ito nag-auban kaganina nga ito ang chief engineer si Sir Berhilio. Karoon din na Sir Edga, si Ma'am Junet, Sir Edga, si Sir Gabriel. At ang station managers DJ Langganida mga kabayabs. Salamat kayo sa pag-usap alas 3:42 na mas kahaponon. At ang susunod ugma sa samagdak na og istasyon ako na lang ang subs DJ Rico Mambo Magingon. lihok na mintara sa'yo pa. Mintara sa may panahon, napay oras mo mga gustong buhaton, buhatan ng mga kabaims. Sa nipata mo biyayas kanginan, magbilin taog mga manindot ng mga sunata din hilamang sa itong paborito radio sa Sugbo, Kabisay, anong Mindanao. 93.1 FMR, Kabibes sa Soundtrip. Dagang salamat at may hapon. Bye-bye! Alas 3:42 na, mga kabibes. Mauna

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: This is FM Radio.
3: FM Radio.
2: Favorite music radio.
4: Hello mga ka-vibes! Wala na d'yo line lami on DJ's Rocket!
5: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kinyat!
6: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubus nga alagad langga neda!
5: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo!
7: O kini ang inyong arangkada man, si ka-vibes

0: This is FM Radio.
1: FM Radio.
0: Favorite music radio.
2: Goodbye!
3: Goodbye! Paborito ginin ako ang FM Radio Cebu. Pero, mas paborito tika, mauna ni.
4: Goodbye! Kasama sa
5: mauna ni.
6: Ang ginis na niya.
7: In fairness, nag-glow up.
6: May

0: sa mga higayon nga ikaw na balaka, tan-aw nimo ikaw nag-inusara. Ania kami, maminaw, muunong, mga lakad. Serbisyong Ka-Vibes.
1: Serbisyong Ka-Vibes.
0: Serbisyong Ka-Vibes. Serbisyong Ka-Vibes.
2: Good vibes nga makapahayag sa imong adlaw. Matinud-anon nga serbisyo. Gikan sa inyong maalagaron nga ka-vibes. Ania na ang pambansang Tamsi, Langgat Neda.
3: R37, Cebu's favorite, 93.1 FMR, Cebu Ka-Vibes. Mauna ni. Good afternoon sa tanan natong mga ka-vibes nga nanikaisikay, sa mga ka-vibes nga busy, sa mga ka-vibes nga nagkapuliki ning mga oras sa dayon-dayon sa programa ang andam nga maminaw, andam nga muunong, andam nga mga lagad. Serbisyong Ka-Vibes. Kini inyong maalagaron nga ka-vibes Vibes Langga Neda. Maayong hapon kanatong tanan, Sugbo, Kabisayan ug tibuok kalibutan. Daghang salamat sa pagpaminaw. Gikan pa kaganihang alas 4 sayo sa kadlawon. Hangtod gyud ning mga takna kauban si Langga Neda. Sa mga ka-vibes na to, kung diin naglanog-lanog ta sa 93.1 sa dial sa ilang mga radyo. Kumusta man ang inyohang pagpangapi? Kumusta ang inyohang pag-snacks? Nangabusog na ba or nagusla pa? Ang uban mo pa'y pagpaniud to. Amping mo kanunay, ugasa man mo karong mga orasa. Alang sa itong mga ka-vibes sa team bahay, duka, no? Nang hinaot ko nga na-enjoy ninyo, nga naamo sa inyong panimalay, no? Ang uban kay naka-leave today. Ang uban kay naka- sick leave, ang uban naka-vacation leave, ang uban trabaho pero sa balay lang, 'di ba? Enjoy. I-enjoy gyud ang four corners sa balay. Inanaak per mi ako ang kanang murag ang the good thing, no, kung you're working at home because very convenient. Tanan nimong kinahanglan ara sa balay. Sa una, I remember nag-kuan ko, nag-VA ko before FMR Cebu days. Ganahan ko because less gasto, okay, plitihan, di ka magkaon-kaon sa gawas. Even mo order outside, I don't do that. Oh, kana mo order og food, di gyud. So magluto gyud ko mga ka-vibes, di ba? So nindot kaayo. One of those kanang mga perks ba kung nanrabaho ra ka nasa balay, di ba? Home base imong trabaho. But of course, sa mga ka-vibes na to, usahay man good, labi na ako, arte-arte, ganahan bitaw ko nga kanang bisan og ako sa balay mag-outfit ko. So mag-ilis gid ko. So mao na ang uban ganahan nga dili mag-ilis, nakapang-uran lang or nakapajama, pwede ra pod. Ako sa una kay mura mi siguro ko gimingaw bitaw nga I love dressing up man good. Yes, every time mo ato kog trabaho, mangandam jud ko da. So weekend pa lang, Sunday, Saturday, sometimes Saturday. Oh, most of the time Sunday, ako nang planuhon ako ang 1 week. Nga sulubon. Inano ko mga ka-vibes. Masapot ko if I need to change along the way. May ngon, ay kuan niya, mag-inani day ang outfit niya, mag-change ko. Mas mura ko maburido. Kaya natuman akong plano, diba? So nakaplastar na na ako ang Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday nga outfit. So inana ko. Sa mga ka-vibes na to, kung inana mo, appear. Maayong pagpaminaw sa tanan. It's a beautiful Wednesday, payday Wednesday. September 30, 2026, katapusang adlaw sa buwan sa Setyembre. Unsay naa karong adlawa? Naku, happy fiesta sa buwan, no? Today is Saint Michael the Archangel Parish Fiesta, no? Dinha sa Sambuan. It's their 246th annual fiesta. Nako, pag-amping mo and enjoy your kasaulugan din ha mga ka-vibes. Usapay na today, it's National Pet Tricks Day. Katong mga naay mga pet, no, namoy mga paboritong tricks sa inyuhang pets unsa man na siya. Kamao ba sila mo pretend na sleeping sila or kanang masugo ba ang inyohang pet? Ang inyohang pet ba masugo ba ninyo nga mudawat sa inyohang parcel kung wa mo sa balay? Mga inana, no? Tricks. Aside from that, it's Dog Separation Anxiety Awareness Day. Para sa mga fur parents na to, Dog Separation Anxiety Awareness Day. Magsepunks man di ay ning ato ang mga iro. No? Di kay ko familiar because I am not a fur parent. So, di kay ko familiar. Pero no, I think in Anna, ma-attached ba yagid pud sila? So, nasilay sepunk, separation anxiety, no? So, sa mga ka-vibes na to, let's be kind. Sa mga hayop, sa to mga animals, sa to ang mga fur babies. And of course, today is National Love People Day. Kini akong ganahan nga i-highlight sa atuang pasiunang pagpangalagad karong hapon na sa programang Servisyong Ka-Vibes. Love People Day. It's National Love People Day. Unsa man na siya? Mag-share tag-love, mag-spread tag-love sa katauhan, sa tong isig kataw, no? Sa tong isig kaingon. Wamanggot na kay ba mga ka-vibes, no? Kini atong matagbuan, like dinhi sa Mariners Court. Kanada imong natagbuan nga nag-ngisi-ngisi nimo, nag-smile-smile nimo, doon na na siya'y bugat nga ginaladala sa iyang kasing-kasing. Doon na din na siya'y challenge sa iyang kinabuhi, na siya'y problema sa iyang kinabuhi. Apan, irag yung ginaladala, so mag-ngisi-ngisi siya, mag-smile-smile siya. Diba? Or ang uban wala lang, di nimo makita. Pero kita din he, magpadapod ta sa atuang kasapot, kapungot, whatever the reason, no, nga nung saputon ta, niya atong pahimungta ng atong isig kataw. Very specific example, gabi eh, arang trafika naman lang yun, dinazaman Davao City. So, na, uwan diba, nibunok ang kusog nga uwan, so ning sultidaan ang team Mandawi, nga, naibaha-baha sa Mandawi City area. So, very huot ang dagan sa trapiko. In fact, dugay kayo nga nay ni dawat sa amo ang booking sa Osaka, sa TNVS, no? So finally, nanay ni accept ning chat, ning message na ma'am traffic man di ay. Ah, ma'am traffic ra ba? Ana siya. Dinireply ra pud ko with, sige lang, willing to wait, maghuwat rami. Pero wag yun ko nakakita nga nag-red ang padung din sa Mariners Court. So na 1 plus 1 na nako siya, ako siyang na-put together, pagsakay na namo because nagsigi siyang taltak. Ana ba, bagutbut siya, bagulbul siya. Murag blaming me that na traffic nga nag-book ko niya, paingon pa uli sa konsolasyon. Why is that my problem, Koya? Waunta ni mo gi-accept. O sige, di ko kasabot, no, kung mo automatic accept ba na siya, pero pwede mong gundi mo i-cancel. Pwede mong gundi mo i-cancel. In fact, kapila man kung gi-cancelan kagabi, nga nung wang po ka ni Dugang. Wa rigi problema, kaya wang po ko namugos. Diba? So, mura ba, ako yung gipahimungtan. So, whatever yung giagian sa yahang kinabuhi, no, it's wrong. Ay mo pahimungtan imong isig kataw. But then again, di man ta perfecto basin bitaw usahay, no? Inana man gyud mukalit lang kag buto nya kinsay na sa imong tungod mao na imong mapahimungtan. So, mga ka-vibes, let's spread love. So, whenever nga doon na tayo mga buhaton bitaw sa tuang kinabuhi, let's think twice, thrice. Kapilam ta maghuna-huna nga bitaw, no? Basin doon na ni siya gidala-dala ba? Basin, mas lisod pa ning iyahang problema nako. Basin, og ka ng nani siya, dako kaayo nga problema sa iyahang kinabuhi. O niya, ako siyang isnab-isnaban. Ako siyang singkasingkahan. Ako siyang minalditahan. So, wrong. Wrong na dayon ta din hang dapita, diba? So, dapat, diliingon ana mga ka-vibes. Because, wata kay baw, unsa nang iyahang giagian, unsa yung gidaladalaan ng adlawa. Alright? So, muna. So, Love People Day. Let's spread love. Let's spread kindness. Let's spread respect. Kana so siguro ang pinaka-basic. Kung kamauta mo respetar sa itong isig kataw, napakita na nato nga ito siyang gipang-gihigugma isip o sa kataw, no? Is as a human being. Mara man siguro mga ka-vibe to respect another creature mga gihimo sa Ginoo. Aron din nato sila singkahan, banghagan. Ana ra siguro mga ka-vibe. So let's spread love! Not just today, but every day. Good vibes only na to. Nako, mga ka-vibes, ha? Of course, ang so good niya, kaya di siya good news tungod kay a year ago, sa katuig na ang milabay, sukad sa kusog nga pagtayog sa magnitude 6.9 nga linog dito sa Bogo City. O niya, doon ay nakalas nga kinabuhi 81 ka mga individual ang naapektahan. O niya, moabot o 754,000 ka mga tao sa Central Visayas ang affected, mga ka-vibes. Alright? So, medyo dili siya maayo. But, ang naka-good vibes nga nung na-appeal siya sa ako ang good vibes only nga segment, it's because human ang usa ka tuig, mga ka-vibes, nakita gyud nato nga nag-iyahay gyud tagpaningkamot aron makabangon, aron maka-bounce back, aron di ta magpabiling pilde, no, as victims of calamities. Ana man gyud siguro in life, whatever we are going through, bisag unsa nga klase sa kalamidad, katalagman ang maabot sa to ang kinabuhi, I think what matters most is kung giunsa nato pagbangon aron na kita maoy mahimong magmadaugon iabot dito sa unahan, 'di ba? So mao na nahimong good vibes because I think after a year, okay, no, daghan ang nagpadayon gyud sa ilahang kinabuhi, medyo naagihapon ang pain sa ilahang kasing-kasing, labi na tong mga nawad-an sa ilahang mga mahal sa kinabuhi. Apan makita nato og unsa ka madasigon ang matag Cebuano aron magpadayon sa pagpakabuhi tungod kay inana man gyud ng life, naagi reason nganong naapata. No, so magpadayon ta. Let's love life, mga ka-vibes. Ito kapuyan. And let's not keep blaming, no, whatever circumstances ang nakaingon nga nung nahitabo to na to. Alright? And syempre, ka-vibes advisory na, planong hugtan pa sa Department of Agriculture kung DA ang pagkontrolar sa pag-angkat og mga produktong baboy aron maprotektahan ang mga lokal nga mamuhiay og baboy sa nasod. Matod ni Palace Press Officer Claire Castro, gitun-an sa DA ang mga lakang human ang padayong pag-ubos sa farm gate prices og kabalaka pagdaghang sa imported nga karneng baboy sa nasod. Lakip niini ang pagtaas sa taripa sa imported pork products hangtod sa 35% sa sunod tuig. So medyo unsa man kahay itsura sa ato ang Pasko ug mauman gani, no? Ato lang ang atangan lang. Okay, masiga po, walay lechon, walay ham. But ang mga ham, ang good kay kuan naman na, taod-taod naman ang naandam. So, base na ay ham, ang lechon siguro, no? Laing ka-vibes advisor rin, may saka sa 101 ang air quality index sa Metro Cebu kaganinang alas 11 sa buntag karong adlawa. Nabilong ni siya sa classification nga unhealthy for sensitive groups. Nagpasabot nga sensitibo sa polusyon sa hangin ang mga tao sama sa mga senior citizens. Doon ay mga mga naihubak ka na. So mag-amping ta, mga ka-vibes. Alas 4:50 na, pangalagad highlights na ta. Kinatibok ang 740 kalabing kabus nga senior citizens sa Dakbayan sa Lapu-Lapu ang nakadawat og social pension gikan sa Department of Social Welfare and Development kun DSWD pinaagi sa pakigtambayayong sa Lapu-Lapu City Government. Matag usa ka benepisyaryo nakadawat og 3,000 pesos matag usa ubos sa social pension program sa DSWD. Ang payout gipahigayon dito sa Basketball Court 1 sa Barangay Poblasyon sa Lapu-Lapu City. Sa mga nakadawat na, ay nako, enjoy your social pension. I hope makatabang sa inyohang mga labaw nga mahinungdanon nga panginahanglan. Samtang nadawat na sa 250 kaupunganon pod ang scholars ilahang educational assistance gikan sa kagamhanan sa syudad sa Lapu-Lapu. Matag-usa nila nakadawat og 5,000 pesos isip kabahin sa unang payout sa programa. Gipanguluhan ni Mayor Cindy King Chan ang chair sa Lapu-Lapu City Scholarship Program Committee ang distribusyon sa educational assistance ngadto sa scholars sa City Atrium sa Setyembre 29 9. Ang scholarship program naghatag og pinansyal nga tabang ngadto sa mga kwalipikadong estudyante nga mga upunganon nga nagpadayon sa ilahang pagtuon sa kolehiyo pinaagi sa state universities and colleges nga nahimutang gawa sa Lapu-Lapu City ug sa pribadong higher education institutions. Wow, sa mga tinun-an din ha, no, mga student scholars nato. Nang hinaot ko nga makatabang pud ni sa inyohang pag-eskwela. Laing pangalagad highlights, mga driver sa habal-habal tricycle ug multicab sa Barangay Lagtang Talisay ang nakadawat og fuel assistance isip tabang sa ilang inadlaw-adlaw nga panginabuhi taliwala sa taas nga presyo sa gasolina. Ang matag driver gihatagan og gasolina nga mahimong full tank o hangtod sa 500 pesos ang kantidad. Sa kinatibuk-an mukabat sa 100,000 ang kantidad sa gasolina nga gipang tag sa mga benepisyaryo. Ang maong programa gipanguluhan ni Congressman Duke Frasco ug matud pa personal nga pundo ang gigamit ug walay pundo sa gobyerno nga nalambigit sa maong fuel assistance. Oy, sa mga drivers nato pahimusli ha kun dunay mga ingon niini nga mga benepisyo. At least no dako na kainang tabang. Alas 4:53, price watch na ta arita sa Carbon Complex Unit 1. To ang price monitoring. Medyo mahal mga ka-vibes. Ang alimango 800 pesos, anduhaw 220, aninikad 100 pesos, auman 300, bagongon 80 pesos, bangus 220 pesos, bariles 220 pesos, ang bilong-bilong 200 pesos, bilason 280 pesos, budburon 180 pesos, ang guso 100, halwan tasik 280, katambak 350, lagaw 300 pesos, ang lambay 380 pesos, ang Lapu-Lapu 380 pesos, ang Lukot 200, Maya-Maya 380, Mol-Mol 320, ang Nokos 400 pesos, Pasayan 400, ang Punaw 120, Rompi 280, ang Sapsap 150, ang Suno 380, Tahong 100 pesos, ang Tamarong 220, Tangige 380 pesos, Tilapia 220 pesos, Yellowfin 280 pesos. Sa mga ka-vibes na ito nga nagplano ng mamalit para sa ilang panihapon or para ugma, nahala, nanamoy idea pero sa carbon ni siya. Ha? So at least somehow nanamoy idea nga maunay presyo sa isda or seafood karong mga orasa or karong adlawa. So pwede na ninyong i-budget-budget ang inyohang sweldo kasi it's payday. I hope dun ay paigo para sa ato ang mga pagkaon, pamiliti, pangonsumo, inadlaw-adlaw nga pangonsumo. Kanunay nagyud ang makadungog nga kuwango nagyud in town, no, ang sweldo nila. Sige lang gyud, saka pagyud ang plitihan, sige lang. Ato ra gyud ang angay-angayon, ato ra gyud ang matik-matikon. Ha, mangita ra gyud tagpaagi kun sao nato makatipid-tipid mga ka-vibes. Ayaw lang gyud give up, ayaw gyud sugot nga mapildi kas kinabuhi. Padayon din ha, ka-vibes. Alas 4:55 na. Tomorrow, kauban nato ang DSWD. O sa itong hisgutan ugma, nako, very important ang ato ang topic tomorrow. Atong basahon ninyo, ato ang hisgutan ng tomorrow. Aron, mag-atang na mo. Atong hisgutan ugma, mauni siya ang social pension for the celebration of Elderly Filipino Week. Tomorrow, mga ka-vibes, October 1, alas 4, din sa programang Serbisyong Ka-Vibes. And at tangin ninyo, tungod kay doon natay mga nakalinya, no, naka-line up na ng mga bisita sa programang Serbisyong Ka-Vibes, lain na pod nga pagpangalagad ang ato ang ihatod ninyo karong buwan sa Oktubre. Sa mga ka-vibes na to, nganing unong sukad nagsugod ang programang Serbisyong Ka-Vibes, daghan kayong salamat sa inyong pagsubay ha, karong adlawa. And of course, kanunaya pa ang pagpaminaw sa to ang mga nagkalain-laing programa dinhi sa 93.1 FMR Cebu. And ikahuman ini, musunod ay ng arangkada balita sa hapon, unya na atay DZMM program hookup nga pagasundan sa TV Patrol hookup karong alas 6:30. And ikahuman ana, more music, sound trip, solid sound trip, alas 8 hangtod alas 12 sa tungang gabi. And syempre, sa mga ka-vibes na ito, 86 days more before Christmas, 86 kaadlaw na lamang. Mura

Mao na inindot nga regalo, mga ka-vibe. So, it's 86 days before Christmas. Ni ay mamasko na to, kauban ang parokya ni Edgar. Dini lamang sa programa ang andam nga maminaw, andam nga muunong, andam nga mga lagad, serbisyo ang ka-vibes. Kininyong maalagaron nga ka-vibes, langga nada, dinhi lamang sa Cebu's favorite. 93.1 FMR, Cebu, parokya ni Edgar na mamasko.

0: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
1: Kabibes!
2: Kabibes!
3: Kabibes, tiguan na ka? Arthritis? Ako na ni.
4: Kabibes, kabibes, kasama sa awanan.
5: Mo na ni.
0: Unsa man ang imuhang favorite radio station?
6: 93.1 FM Radio Cebu,
0: Kabibes, mauna ni. Unsa man ang imuhang favorite radio station?
6: 93.1 FM Radio Cebu, Kabibes, mauna ni.
0: Favorite music radio. Kini ang inyong favorite music radio. FM Radio Cebu, 93.1. Mauna.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS. This is FM Radio.
3: FM Radio.
2: Favorite music radio.
4: Mga init na panghitabo, mga nag-unang balita, mga lanog na issue, hagpaton, sabton, tukion, arangkada sa buntag, arangkada sa buntag. Lunes hangtod Biyernes, alas 6 sa buntag, dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1, Kavibes, mauna ni.
5: Taliwala sa mga hagit sa kinabuhi, sa mga higayon nga puno sa kabalaka o kag-ol, ang inyong mga kasing-kasing. Ania kami, andam nga mga lagad. Servisyong Kavibes. Servisyong Kavibes. Lunes hangtod Biyernes, alas 4 sa hapon. Dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1, Kavibes. Kavibes. Mauna ni.
2: This is FM Radio.
3: FM Radio.
2: Favorite music radio.
6: Ang kinis na niya.
7: In fairness, nag-glow up.
6: May

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.
2: Good vibes overload, matag buntag, gikan sa inyong kiat, ugli ngaw nga favorite ka-vibes. Buntag na vibes, matag alas 4 sa kanlawon. Kalandrakas, matag alas 9 sa buntag. Ka-vibes, sad-sad sa unto, matag alas 11. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes, gikan sa 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni!
3: Taliwala sa mga hagit sa kinabuhi, sa mga higayon nga puno sa kabalaka o kagool, ang inyong mga kasing-kasing. Ania kami, andam nga mga lagad. Servisyong ka-vibes. Servisyong ka-vibes. Lunes hangtod Biyernes, alas 4 sa hapon. Dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1 Ka-vibes. Ka-vibes. Mauna ni.
4: This is FM Radio.
5: FM Radio.
4: Favorite music radio.
6: Ang kinis na niya.
7: In fairness, nag-glow up.
8: May

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.
2: Taliwala sa mga hagit sa kinabuhi. Sa mga higayon nga puno sa kabalaka o kagool, ang inyong mga kasing-kasing. Ania kami, andam nga mga lagad. Servisyong kabay, servisyong kabay. Lunes hangtod Biyernes, alas 4 sa hapon. Dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1 Kavibes. Kavibes. Mauna ni.

0: This is FM Radio.
1: FM Radio.
0: Favorite music radio.
2: Malakayang panalo ang taong bayan. Ito ang programang gigising ng inyong hapon. Bawal ang ghosting.
3: Bawal ang ghosting.
4: Lahat.
5: Kabanding.
2: Kasama si Tony Velasquez. It is you.

0: Mumuya ka muna, partner. Sa masarap ang ginunguya po ni partner. Dahil po naambunan po siya ng handa po ni Chang Aimee.
1: Na birthday kahapon. Happy birthday, Chang Aimee Estarreja.
0: Yes, oh, dahil may napilas na naman sa pahina ng kalendaryo ni Chang Aimee. So siya po ay naghahanda ng ilang bilao po ng delicious barbecue.
1: Yes, may papansin at pisaw barbecue. Ano bang kumakain ka ba ng hot dog? Ganyan, partner?
0: Oh, natural.
1: Ah.
0: Oh, hindi lang ako makakain yan at baka mamantsahan itong pang benta ko ng
1: Bigyan
0: encyclopedia.
1: Bigyan ng bib ang kakanturian para makakain.
0: Yes, I need a bib. Para po hindi mamantsahan ang aking attire pag nagbenta ako ng encyclopedia at vacuum cleaners.
1: Kapa naman.
0: Yaya. Today, pahinga po ano ang impeachment court. Kahapon po medyo late na hulumabas yung abiso ng Senate Secretary dahil po at nagpapahinga muna, pumuebuelo muna ang lahat po ng panig sa impeachment trial, prosecution man, depensa at yung mga senator judge dahil bukas po pag nagsimula na yung impeachment trial hanggang sa second week of October, tama ba?
1: Yes, hanggang sa after dinner na yan.
0: Gagabihin na. Basta gagabihin. Hindi po natin masabi kung after dinner because we don't know whether may dinner po talaga.
1: Or baka working dinner pa nga siguro pero mahirap din naman yan.
0: Pangit yung ganun. Alam mo yung parang may naririnig ang kalansing ng mga plato at cubiertos.
1: Oo, tapos ikaw na witness eh, takam na takam ka, lahat sila kumakain, tapos ikaw hindi makakain, di ba?
0: Kaya tuloy,
1: diba?
0: Parang si partner, kailangan gumuya at lumunok muna kaya bago makapagsalita.
1: Correct.
0: Sabihin na si Gera, the witness is competent to answer but cannot answer because his mouth is full.
1: It's chewing.
0: It is not a very etiquette. It is a violation of table etiquette.
1: Yes, di ba?
0: To talk ganyan with your mouth full.
1: So paano kaya so, yan, no? Magkakaroon pa rin sila siguro niya ng break for dinner or tatapusan ni nila tapos saka na sila magdi-dinner, baka ganun.
0: So, yung tipong nila. Yung tipong sa halip na sila ay mag-adjourn for Senate session, normally nag-adjourn sila mga 2 o'clock or 2:30. Sila po ay maaaring mag-adjourn right before siguro yung normal dinner time na ating po mga kababayan, no? Which is around maybe 7. I think yun yung medyo reasonable hour. Dahil kung 10 onwards,
1: gutom na yun lahat.
0: So sabihin mo nang yun ay suma total mga 9 hours.
1: Oo.
0: Baka meron naman silang coffee break. Feeling ko baka mag ano lang yun. Yung tipong
1: pika-pika.
0: The hearing is suspended for 30 minutes for a bathroom break. Kasi siguro naman, no? Para lang yung iba makapag freshen up man lang, iba makapag CR. At syempre yung iba baka dapat sumubo.
1: Oo, for their health reasons.
0: Dahil baka yung iba baka ma-low
1: sugar.
0: Yes, baka
1: diba?
0: Mag-low sugar,
1: blood,
0: mga ganun. Yes, so baka yung iba may syempre may hyperacidity, kailangan may laman yun tiyan.
1: Saka syempre yung mga inaantok para makapag power nap muna sila ng isang mabilisan.
0: So, Kong Benny, ha. Paging Kong Benny, please take your nap early.
1: Nakita mo ba yung post si Senator Ping?
0: Ano sabi?
1: Aba niya, canceled ang meeting ngayon. Tapos may picture ni Kong Benny. So kaya matutulog to ngayon.
0: Senator Ping, ha?
1: Masyada. Tama ako ng tama kanina umaga.
0: Ano ba? Meron pang pang alas kasi, Senator Ping. Senator Ping, idadagdag na po kayo sa 5 alas. Pang limang alas kador ka na.
1: Ang kulit eh, tawa talaga ako. Nakita ko eh.
0: Pang limang alas kador na si Senator Ping.
1: Napagod siguro si Kong Benny.
0: Puyat daw siya lately eh.
1: Oh, bakit ba kasi puyat Kong Benny?
0: Baka may pinapanood na yung binge watch. Hindi mahinto-hinto. Parang ako. once you pop, you can't stop. Ay, nako mga kapamilya. Anyway, so today, dahil po pahinga muna ang impeachment trial, bukas na po tayo muli, no? Magkakaroon ng special coverage. So, alas 10 po magsisimula muli. At dahil tuloy-tuloy po yan, no? Wala po muna ang issue spotted. No?
1: Sa, pero naka-special coverage pa rin po tayo.
0: Coverage
1: so, andito pa rin po kami.
0: Pero ang special coverage po, hindi na po natin alam kung hanggang ano oras po itutuloy at ano oras magwawakas. Ito lang ang akin, no? Dahil ang DZMM, karaniwan po yan, gabi-gabi, nag-hook up yan sa
1: TV Patrol!
0: TV Patrol! Hindi po natin alam kung Supreme Commander. Supreme Commander naman, ayaw makinig.
1: Parang nga.
0: The Supreme Commander is not attentive. It's like Kong Benny.
1: Parang nga.
0: Supreme Commander, kung ang patrol ay magla-live na 6:30,
1: tayo ba'y mag-hookup?
0: I-hookup at puputulin ang coverage. Puputulin. Okay. Ngayon ang tanong, paano kung ituloy-tuloy ng impeachment court yung trial kahit na magpapatrol na?
1: Tuloy-tuloy pa rin tayo.
0: So tuloy pa rin, pero magpipatrol. Magpipatrol. Ayun, sige. So kasi po yung digital naman po, in the day and age of digital, kaya na pong may hiwalay na coverage sa digital. Okay. Sa radyo, puputol.
1: Mm-mm.
0: Kakailangan pong mag-hook up sa TV Patrol sa pagbabalita. Alright. So, sino ang isasalang down tomorrow, partner?
1: Nalito nga ako eh. Kung why yung Register of Deeds ba bukas?
0: Yung dalawang
1: Register of Deeds ng Davao?
0: Kasi di ba yung or unang ulat sa atin ni Kong X ay sa Friday pa daw si
1: Senator
0: dating Senator Trillanes.
1: Oo eh.
0: Pero nung iniulat ni Kat Domingo kagabi sa TV Patrol, dahil nag-uulat siya from the Senate, ang sabi niya, in-expect nga daw from yesterday ito, nasa Wednesday dapat isasalang si dating Senador Trillanes.
1: Eh, hindi nga natuloy ngayon.
0: So, hindi na natuloy. Mm-mm. So, hindi natin alam, siya ba isasalang ng Thursday or ng Friday?
1: Mm-mm.
0: Which is what Kong A said, no? Friday na lang. So, abangan po natin kung ano po magiging update doon. Ngayon, eto partner. May mga kung may question kasi, o mga naunang nag-question, no? Naghahain ng petition sa Korte Suprema at kinontra yung pagboto ng mayorya sa mga senador na baguhin yung pagbilang ng voting threshold.
1: Mm-hmm.
0: Okay. Maliwanag po kasi na sa konstitusyon, two-thirds of all members. Okay. Hindi naman sinabi kung ilan yung bilang ng all members.
1: Mm-hmm.
0: Dahil baka po nabawasan yung bilang ng all members sa dahil sa circumstances na may nakakulong, may nagtatago, at mayroong lumisan ng bansa dahil umano magpapagamot. So yung all members na yon ang bumaba. Pero two-thirds pa rin nung kung sino man ang all nakakadalo. Dahil yun ang sinabi ni Senate Presiding Officer Chisa Escudero. May maghahain ng petisyon, dating Executive Secretary Vic Rodriguez, si Attorney Francisco Ernesto, at meron pang isa partner na actually hindi ko na malayan, Ernesto Francisco pala, sorry, baliktad. Meron pa palang isa
1: na nag-file
0: petition,
1: din.
0: Oo, na hindi nga natin masyadong nabalitaan yun. Pero may third petition pala. Lahat yung tatlong iyon ay ibinasura ng Korte Suprema. So, kumbaga, parang pinanindigan na rin ng Korte Suprema na nasa sa court na impeachment court na yung pasya. Kung sila po ay magbabago ng rules sa voting threshold. No? So, sino yung ating ipinila? By the way, partner, ha? Making the appearance for issues spotted as a new guest coordinator because the other guest coordinator the other coordinator has said arigato gozaimasu and said sayonara. And she's already flying to Japan not to watch the Asian Games but to but to work somewhere else.
1: Doon na talaga muna.
0: So good luck po and well wishes to our former coordinator
1: RC. Si RC. Mapapalitan na siya ni Rebecca Onkiko.
0: Becca. Yeah. So Becca, galingan mo ah. Baka mamaya, hindi namin malaman, tumuloy ka na rin ng Japan at alisan, bigla mo kaming ano.
1: Di ba lang umiinit yung mga puwet nila sa atin, partner?
0: Hindi ba, hindi pa naman nahihirapan si Becca, no? Kumuha ng gaze. Kasi
1: wala pa, pangalawang araw pa ni Becca.
0: May nakuha ng gaze ka agad si Becca. Mantakin mo, ha?
1: Sipag nga, eh.
0: Unang salang ni Becca as the guest coordinator for the issues spotted. So,
1: nakahapon pa siya.
0: Ah, kahapon pa ba?
1: Oo, kahapon
0: so,
1: pa siya.
0: So, naka two.
1: Yes, second day na niya ngayon.
0: So, naka-ano ka lang pala, ha? 2 points for Becca.
1: Yes.
0: Congratulations, Becca. Na ito. So, anyway, kaugnay nga po, ano, nung pagsasanta, yung pagbasura ng Korte Suprema, dun sa mga petisyon na tumututol dun sa pagbago dun sa voting threshold, at sa iba pang mga issue, kaugnay po ng impeachment trial ni Vice Presidente Sara Duterte. Makakausap po natin, nasa linya natin, telepono, tagapagsalita po ng House Impeachment Trial. Siya rin pong kinatawa ng 1st District sa Lanao del Sur, si Kong Zia Adyong. Kong Zia, magandang hapon. Tony Enrique.
2: Good evening po, Sir Tony, good evening, Ma'am Rica, and good evening to all the listeners.
1: Hi, Kong Zia. Opo, salamat po.
0: Opo. paunang reaction lang muna kung siya dun sa desisyon ng Korte Suprema na isang tabi na yung mga petisyon na kumukontra po sa pagbabago do sa voting threshold.
2: Well, it's a good development, no? At least very clear na po na nothing gets in our way. I mean, it will only go back to the issue of constitutional process na hindi ito magiging hadlang at tuloy-tuloy yung ating presentation ng mga ebidensya, no? Although we understand that it's more on the prematurity of the case, no? Kasi yeah, sabi nila wala naman palang controversy.
0: Uh-oh.
2: Unless of course that the court will reaches its verdict,
0: yeah,
2: to vote on, kasi uh-oh, hindi pa siya justiciable.
0: Uh-huh.
2: Pero it's still it's a good development. Uh-oh. Welcome development, kasi it's very clear na wala na tayong magiging obstacles pa para ipapresenta ang ating mga ebidensya sa korte.
0: Tsaka bukod po sa wala pa namang justiciable controversy, sinita din ng Supreme Court yung mga petitioner na wala naman silang legal standing to question the Senate vote on the voting threshold.
2: I think the premise is that though they are also mga citizens sila, kumbaga mga anybody can question Supreme Court, pero wala silang direct injury, no?
0: Yes.
2: sa kanilang person. So I think that's also the basis of the Supreme Court why they dismissed altogether all the three petitions.
0: So actually, kung ganun din pala ang punto de vista ng Korte Suprema, what would prevent any members of the Senate minority na nag-boycott do sa pagboto to actually be the one to file a petition to question the change in the voting threshold? Di po ba?
2: Yeah, I mean, kasi naiintindihan din namin na kung anong magiging pasya ng bawat individual sitting senator judges ay magiging pasya ito ng kanilang personal na opinion, but that does not require also the entire court, no? Ibig sabihin, no one from among them can actually represent the court. But as far as the court is concerned, yun nga po, we still respect kung ano man yung magiging decision nila either to apply the two-thirds threshold on the actual membership, kasi that's entirely up to them. Sinasabi naman po natin, what we are actually focused on is that we continue presenting this evidence and presenting witnesses, which by the way, with this new ruling of the Supreme Court, ay hindi na magkakaroon pa ito ng additional na iniisip natin, no? I mean, that's already settled.
0: Yeah.
2: Tuloy-tuloy na natin gagawin yung ating gagawin, which is to present our case.
0: Hindi rin nga natin masabi pa, Kong Zia, dahil ang unang banta ng depensa noon, kung ganun ang naging boto ng impeachment court, baka daw hindi na sila lumahok sa mga susunod pang trial hearings. Well, hindi nyo naman po nakikitang gagawin pa ng depensa at this point yun, ano?
2: Sa ngayon, hindi yun namin ina-anticipate kung ano po yung possible na gawin kung ano man po ng mga ibang senators dyan. Pero very clear naman po, even yung sinabi ng minority leader, no, ng Senate, na pagdating naman po sa korte, sa impeachment court, wala daw minority majority. So that alone is a guarantee that there shouldn't be any block or groupings, no? As far as the impeachment court is concerned, kasi they are also bound with their individual opinions and individual appreciation. So we take that as a sign that walang groupings sa impeachment court, no?
1: Mm-hmm.
2: As far as minority and majority is concerned. So kami naman, so far, wala naman po tayong nakikita na may mga tendency na magkaroon ng ganong insidente, no? Should there be anything na they go against with this decision ng Supreme Court, wala naman tayong nakikitang indication as of this moment.
0: Okay.
1: Kong Zia, kanina pinag-uusapan namin, na curious lang din ako, no, if ever is it even possible for those judges who na nag-boycott, no, dun sa pag-vote nga ka na previously, can they also boycott kung kunyari matapos na natin itong impeachment court and hindi pa rin sila in agreement doon sa lowering ng base ng threshold, can they also not agree to vote or mag-boycott sila dun sa mismo magiging
0: sa
1: decision nila ng impeachment mismo?
2: Well, we don't predict or we won't anticipate, no, kung ano yung magiging reaction po ng mga ibang senador doon, pero kung ano po man yung magiging resulta nitong Supreme Court decision, doon sa response, possible response ng mga senador, nakita naman po natin even during the boycott, no? Kung yun po yung gagamitin natin term, even during the yung nangyari po na hindi sila umaten, ay tuloy pang tuloy naman po yung impeachment trial. Kasi meron naman pong quorum, no? So sa amin naman po is kung ano man yung magiging appreciation ng individual members of the court, eh they are entitled to it. Basta ang importante po sa amin ay ang korte ay gumagana at tuloy-tuloy na nagkakaroon po tayo ng process dyan at tuloy-tuloy po yung trial natin. Mm. If you go back to the previous experience that we had, what we witnessed in the afternoon after the voting threshold ng Senado, when they actually applied the 2/3 to sa actual member, wala po yung karami, may iba sa kanila, tumuloy naman po yung trial, no? So we anticipate that should there be anything that might also resemble the previous trial, based on the experience, basta may quorum, tumutuloy naman po ang trial.
1: Opo. Sa move forward na po tayo doon sa mangyayari sa mga heavy impeachment days natin dahil buong araw na po tayo. Nalito kasi kami kong Zia kung sino po ang ipapatawag na mga testigo natin. Will it be Senator Trillanes na po agad tomorrow or yung mga dalawang attorney natin from the Registry of Deeds?
2: So for post sa ngayon, I think ang may papresenta po yung from AMLAC. From AMLA, oh yes. And then maybe in this week lang po, no? This week, Senator, former Senator Trillanes. So in that sequence, yes, you mentioned also, two from the...
0: Davao, LGU.
2: Sorry. From AMLA.
0: Okay.
2: AMLA po, and then maybe after, there's another agency. That's the top of my head, but I cannot. But within the week po, AMLA, and then later towards the end of this week, si former Senator Trillanes.
0: Okay. Sige. So kung AMLAC po ang iuupo na witness,
1: bank records ito.
0: May meron na pong ipepresenta, ibubuksan na mga records sa papakita sa korte.
2: Well, based on the kasi may mga deposits, bank transactions po na that was declared by AMLA as under suspicious transaction. So we hope that it could also be part of the testimony and the presentation of the prosecution in relation to the witness from AMLA.
0: Okay. So wala pong balakid, sorry Kong Zia, wala pong balakid sa pagpapresenta nito mga dokumento ito. Kahit po nag-object yung depensa dun sa admission of documents dun sa bank records ni Vice President Duterte?
2: Well, sa kanila naman, yung objection naman nila is our request to stipulate, no? Ibig sabihin, sila mismo to confirm by the respondent. So that's only what was denied by the court. But as to the subpoena of these documents, nasubpina naman
0: tuloy
2: for the agencies to produce them.
1: So tatanggapin po natin yon as document, financial documents ng Vice Presidente at ng kanyang asawa na si Attorney Man Scarpio. Kahit na sinabi ni SPO Chis na yun nga, hindi natin pwedeng i-compel ang Vice Presidente na aminin na itong records na ito ay kanya.
2: Yeah, well, that's how we would present these documents, pati na rin itong mga witnesses natin because these are from banks, no? So I doubt if the banks would actually provide the court a questionable document, diba? So because of the right against self-incrimination.
0: Yeah.
2: So yes, as to whether or not the Vice President is willing to stipulate, because again, that would also be subject to cross, and we understand why they actually oppose our request for stipulation. Alam naman natin yun, naiintindihan din naman natin yun. But as far as the yung authentication, are these records authenticated? Are these authentic records? It come from the banks where these accounts have been opened under the name of the Vice President. So, yun po yung makikita po natin doon, and that will be presented by the House Prosecution Panel. As far as the the authenticity of these records are concerned, I think they are authentic. Kasi binangga din naman to, alam din naman ng AMLA, because these banks are the ones who reported to AMLA
0: sila that yung flag.
2: Certain transactions are suspicious, under suspicious transactions.
0: Bukas po, Kong Zia, no? Hindi pa rin po kasi malinaw sa amin yung mismong schedule na kung gaano kahaba tatakbo itong mismong hearing. Meron ho bang binigay man lang na puwang ang Senate Impeachment Court na makapag-break kayo?
2: Mukha naman may break naman ng lunch, tapos meron naman atang dinner. Pero ang sinabi po is one-two-sawa. So hindi ho natin alam kung ano po yung one-two-sawa na to, kailan pong anong oras. Kung depende po kung anong kung paano po may presenta at gaano po katagal may ipresenta to at gaano po iyalaw ng korte ang tagal ng pagpapresenta nito. Yung mga witnesses po.
1: Dadala tayo ng baon natin ito.
2: Medyo matagal-tagal po. So, the usual trial po.
1: Pag ganyan po baka haba, Kong Zia, may ano naman kayo? Permission to leave naman for a while para kung kailangan nga mag-CR or kumain ng mabilis, magagawa naman kung kinakailangan talaga? Or do we really have to just wait for Senator Cheese to say, declare tayo ng recess for a while?
2: Mm-hmm. Well, individually, pwede naman natin lumabas, no? Pero as a panel, hindi kailangan hindi mo talaga ng ano. Hindi naman natin sabay-sabay.
0: Nag-walkout kayo.
2: Tama. So, meron naman po paraan para ano, kanya-kanyang paraan po yan, isa-isa, kung merong kinakailangan sa tawag ng name, call of nature.
1: Concern kami, Kong Zia. Ayaw namin na magutom kayo.
0: Ayaw namin na magkasakit kayo sa bato.
1: Siyempre, pagod kayo dyan.
0: Magkakasakit sa bato pag nagpipigil dyan.
2: Meron po talaga, I'm sure merong break yan. Of course, may lunch break, tapos minsan din kasi may mga, meron pong, lalo na ngayon, we are moving towards agencies na magpo-produce ng mga kadami-dami ng mga dokumento. Yeah. So minsan, yung manner of authenticating it, minsan ang defense din, nire-request sila magkaroon makita nila. So minsan may mga 10-minute break, mga 5-minute break, gano'n.
0: To look at the documents close up, to compare. Okay. So recent developments, no, Kong Zia, na may sumulpot at iniugnay naman si dating Speaker Lord Alan Velasco sa paghahatid umano ng pera uli kay Vice Presidente Sara Duterte. Yung po bang parang paglalahad ni Rodolfo Gracioso Jr. Maipapasok, maisisingit pa ba ho ba yan sa dito sa Article of Impeachment on Unexplained Wealth, or hindi na ho kaya ito pwedeng payagan ng korte?
2: Well, kasi unang-una, it has been taken cognizance by the NBI. So we are following through kung ano po yung investigation ng NBI, kasi unang-una kinakailangan mo rin si Mr. Gracioso mag-provide ng kanyang ebidensya. So we just leave it to the NBI as to the question whether kailangan ba ito or dapat ba ito or baka may sama pa sa impeachment trial. Sa palagay ko, isa yung sa pinag-uusapan ngayon, no? But as to whether or not to give you an assurance, mukhang hindi pa ho natin alam kung saan paputungo itong kaso na ito. So, pero ang message kasi dito is, especially ang Vice President pinag-uusapan is hidden wealth, unexplained wealth, diba? Ill-gotten wealth. Tapos lalabas itong binibigyan siya ng itong kalaking

0: trying to build up here that the vice president really betrayed the public trust with this new development, with this new revelation, I think it only boosts our allegation that the vice president really do have some assets that she kept hidden from the public.
1: Mm-hmm. Ano po ang mga, dito pa rin po kay Gracioso, no? Since hindi pa naman po siya talagang na iimbestigahan or nakakausap ng maayos ng NBI, nagsisimula pa lang naman po yan, hindi pa naman po agad natin siyang maigagamit
0: for the impeachment
1: case, no?
0: That's correct. Kasi ang sinasabi po natin is that since nasa initial pa naman din, no, just to be fair about it, no, these are allegations, serious allegations that requires further investigation by the NBI. So by principle of due process also, kailangan makita din kung ano yung magiging kasagutan. Kung kakantong man sa point na magkaroon ng preliminary investigation, etc. So, this is a case that is being heard separately or should be heard separately or probably heard by separate court, no? Kasi ongoing itong trial natin, tapos ito palang bago-bago lang na itong klaseng revelation na ito. What is important is that the NBI has already taken action on this.
1: Alright, sige po. Kong Zia, mangyumusta po kami ulit. Bukas ng gabi po, mga 10 o'clock, kung ready pa po.
0: Maraming pong salamat. It's always a pleasure being invited back to your show.
1: Salamat po.
0: Opo. Maraming salamat
2: thank
0: po.
2: Thank you, Kong Zia. Salamat
0: thank
2: po.
0: Thank you po. Maraming salamat.
2: Si House Impeachment Trial Spokesperson at Lanao Forces Representative Zia Alonto Adyong. Baka mga kapamilya, bago po tayo magbigay daan sa ilang pumahalagang mensahe, meron pong mas mahalagang balita po si partner
1: niyo. Oo, dahil mga kapamilya, si Alex Ayala ipasok na po sa semis ng Women's Tennis Singles sa ASEAN. Ayan, tiyak na po siyang mag-uwi ng medalya dahil sa Women's Singles po ito, no, nilampaso po ni Ayala ang world number 143 na si Joanna Garland ng Chinese Taipei sa quarterfinals sa score na 7-5, 6-0 para umabante na nga po sa semis. Tatangkain ni Ayala na higitan ang bronze medal finish. So assured na yun, no? Assured bronze na siya. O tatangkain pa niya higitan ang bronze medal finish sa nakarang ASEAN sa China noong 2023.
2: Ay, congratulations.
1: Congratulations.
2: Alex. Ano mo kanina, tinapanood ko nga yung laro. Ano, nanood ako for a while.
1: Oh.
2: Nandun doon si kapamilya, dating kapamilya, si Edson.
1: Gido. Talaga.
2: Siya, nanonood siya.
1: Oh, alam mo naman yan si Edson. Palagi naman, ano din yan, sports.
2: Hindi si Edson Gido David. Edson Gido.
1: Oo, yung dati nating number Gido cruncher.
2: Yes, ating data analyst.
1: Uh-oh.
2: Nanonood siya. I think parang ina-analisa niya yung game from... the bleachers. So, talaga sinitingnan niya na yung bawat kibot ng muscles ni Alex.
1: Breakdown niya lahat.
2: So, ano gagawin natin?
1: Break muna tayo. Hindi tayong dalawa.
2: Buti pa kami ni partner Rica. We are allowed to break.
1: Paano kaya sila bukas?
2: Tomorrow, magdala na sila ng mga bote at garapon. Magdala na tayo.
1: Maliliit na ng mga baunan.
2: Yes. Alright, so 6:01 na po ng gabi mga kapamilya. Kami po ni partner Rica magbibigay daan po muna sa ilang mahalaga mensahe sa ating pong pagbabalik. Mga ulat po natin, Radyos Patrols. At mga ngamos na po tayo doon sa tigil pasada ng... Sino nga ba?
1: Piston na lang kasi yung Manibela, tumigil na sila ng tigil pasada nila.
2: Sige, so nang a piston. Magbabalik po kami ni partner Rica dito pa rin sa issue.
3: Spares!
4: This is FM Radio.
5: FM Radio.
4: Favorite music radio.
6: Taliwala sa mga hagit sa kinabuhi. Sa mga hikayon nga puno sa kabalaka o kagool, ang inyong mga kasing-kasing. Ani agami, andam nga mga lagad. Servisyong Kavais. Servisyong Kavais. Lunes hangtod Biyernes, alas 4 sa hapon. Dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1 Kavives. Kavives. Mauna ni.
4: This is FM Radio.
5: FM Radio.
4: Favorite music radio.
7: Ang kinis na niya.
8: In fairness, nag-glow up.
9: May

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.
2: Good vibes overload, matagbuntag, gikan sa inyong kiat ug lingaw nga favorite ka vibes. Buntag na vibes matag alas 4 sa kanlawon. Kalandrakas matag alas 9 sa buntag. Ka vibes sad-sad sa udto matag alas 11. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes, gikan sa 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! Good vibes overload matag-hapon, gikan sa inyong masaligan na favorite ka-vibes. Request 931, alauna sa hapon. Serbisyong ka-vibes, matagalas 4 sa hapon. Good vibes overload yun, Lunes.
3: This is FM Radio. FM Radio. Favorite Music Radio.
4: 604 na po ng gabi mga kapamilya. Tatanggap po mo na tayo ng ulat mula po sa ating mga radyo. Patrolalalalal! Lusot na sa Senado ang budget ng Office of the President para sa 2027. Narito ang balita ko, Pinrado Sigurado, mula sa Senado. At hindi Radio Patrol, Robert Mano. Kuyang Robert.
5: Hindi agad na naaprobahan ng Senate Committee on Finance ang budget na inihingi ng Office of the President at 10.15 billion pesos. Umabot lamang sa 16 na minuto ang pagdinig. Humarap sa Committee si Executive Secretary Ralph Recto kasama mga opisyal ng Office of the President at Presidential Management Staff. Bago pa man isa-itahin ni Senate Recto ang batayan ng inihinging budget, nagmosyon na si Senate President Bing Gatsalian na aprobahan na ang budget ng Office of the President na sinugundahan ni Senators Joel Villanueva at Kiko Pangilinan, kaya agad inaprobahan ni Senator J.B. Hertz ito na chairman ng komite. Anila, pagrespeto ito ng Senado sa co-equal branch ng gobyerno at respeto rin kay Recto na naging kapwa nila senador at tinuturing pa nilang mentor sa Senado. Nagpasalamat naman si Recto na at nagpaliwanag sa ang budget na request ng OP para sa susunod na taon ay 64% na mas mababa kumpara ngayong taon. Samantala, sa hiwalay naman na pagdinig sa budget deliberation dito sa Senado, sinita ni Senator Robby Tulfo ang mga regional directors ng Professional Regulation Commission na ilang dekadang nasa pwesto at hindi na re-reshuffle o hindi na lilipat sa opisina. Sa budget hearing ng DOLE, idiniin ni Tulfo na hindi na re-reshuffle ang mga regional directors ng PRC na ang ilan anya ay nakikipagsabuatan sa mga review center. Marami anya silang kilalang anak mayaman na bulakbol na matataas din yung grado at nagtatap sa mga exam dahil nakakatanggap anya ng retainer fee sa mga regional director. Katwiran naman dito ni PRC Chairperson Charito Zamora, noong maitalaga siya noong 2022 ay naabutan na niya ang mga ito at magkakaroon lamang ng reshuffle kapag may nag-retire o nag-resign sa pwesto. Nagbanta naman si Senator Tulfo na kung hindi i-reshuffle ang mga matatagal na regional directors na nasa pwesto ay mabibilitan siyang ipa-defer ang budget ng ahensya pagdating sa plenaryo.
6: Pag director pataas, kailangan si Sukay. Pero kayo dyan sa PRC, ulitin ko, kahit na ikaw manginginom dyan ng tuba, basta't ikaw may can know how to read and write, pwede ka na maging director. Jesus. Samantalang kayo dapat ang nagsiset ng standard para sa mga opisina ng mga gobyerno na may mga taas na posisyon. You set the standard. You are the one who the betting to make sure that they're qualified, etc. And yet, kayo na nagsisilip. Kayo pala yung palpak.
5: At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol Robert Mano, DZMF.
4: Maraming salamat, Guyang Robert.
7: Protesta ng grupong Piston sa Menjola, tinapos na. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado, hati ni Radyo Patrol Jom Garner. Jom!
8: Dika nagtapos pasado alas 5.20 ang programa ng grupong pagkakaisa ng mga samahan ng chofer at operator nationwide o Piston kasama ang iba't ibang transport group at militanteng grupo sa Menjola Peace Arch sa Maynila. Inabot mahigit isang oras ang kanilang programa kung saan tinapos nila ang kanilang dalawang araw na tigil pasada kasabay ang panawagan na ibaba ang presyo ng langis at pag-alis ng value-added tax at excise tax sa mga produktong petrolyo. Kasama rin sa panawagan nila ang pagbuwag sa all the regulation law na labis umanong nagpapahirap sa mga commuter maging sa kanilang mga motorista. Ayon kay Camo di Floranda, Pangulo ng Piston, hindi sila mangingining magsagawa uli ng transport strike sa oras na tumaas muli ang presyo ng petrolyo.
9: Kaya tayo ay itong dalawang araw na huwelga natin ay panimula pa lamang. Handa tayo na magbuwan-buwan na maglunsad ng huwelga kung hindi mapipigil yung pagtaas ng presyo ng petrolyo. Ang kakibat niyan ay yung ating panawagan. Sabi nga natin, dapat ang harapin ng gobyerno yung nakabubuhay na kita at nakabubuhay na sahod.
8: Samantala, sa kabuuan, sinabi naman ng pulisya na mapayapa ang protesta ng mga transport group kahit pa bahagyang nagkaroon ng tensyon sa pagitan ng mga rallyista at ng isang individual na hinihinalang pulis umano. Hindi lang din ang pulisya na kasamahan nila ang lalaking sinasabing nagtangkang manggulo.
10: So, nagkaroon lang po ng konting pagsalitaan. So, nandito naman po ang kapulisan para panatilihin yung kapayapaan. Ayun lang naman po yung ginawa ng kapulisan.
11: Ayun yung nilayo, just to pacify.
10: Ayun naman po ang tungkulin ng kapulisan, yung mapanatili yung kaayusan po at saka katahimikan.
8: At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Jom Garner, DMM.
7: Maraming salamat, Jom Garner, at sa ating mga Radyo Patrol.
12: Basta may nangyari, nakareport agad sa DTZMM, Radyo Patrol sa East 30.
4: Uy, nanonood pala sa atin ang sikat na photojournalist na kaibigan natin, si Revely Cortez. Picture na daw kami ni
7: photojournalist pero hirap ang model.
4: Hindi naman. News ito. Pang ano to, pang bugbugan ito.
7: Believe ako sa photojournalist partner. Yes. Ibang klase din ng
4: in the thick of the
7: stomach.
4: Action.
7: Yes. You have to have a different kind of stomach too.
4: Pero matagal na gano'n to, nag-cover din with sa Malacanang kasama ko.
7: Ayan.
4: So, syempre, yung mga diplomatic functions, mga presidential activities.
7: Yan. At saan lang pala yung mga posts natin.
4: Yes. Mga ganun. Dapat pang presidential. Presidential din.
7: Oh, buti na lang nakakurbata ka.
4: Yes. Oh. Pang ano ba? Pang salesman na photo.
7: Diba?
4: Sa photo ID. Kami po ni Partner Rike, kailangan magbigay tapo muli sa ilang pumahalaga mensahe sa ating pagbabalik. Ang ating guest na ating makakausap ay siya mismo yung national president ng Piston na kanina po ay kababalita lang natin, ay tinapos na yung kanilang dalawang araw na welga. So, ang sabi nga na po kanina, narinig niyo po yung sinabi po ni Camo di Floranda, gagawin na lang buwan-buwan yung kanilang tigil pasada para ma-pressure na rin yung gobyerno na bigyan nga daw sila ng anong tawag doon, yung mas nakabubuhay
7: na
4: pamasahe. Oo. So alamin natin na bukod pa dun sa mga buwan-buwan na natigil pasada, may nakikita pa ba silang solusyon?
7: Pwede pang gawin.
4: Yes.
7: Pwede pang form of protest.
4: At saka siguro baka, ewan ko, kung may dialogo pa ba na posible at gawin at hindi na matuloy yung buwan-buwan natigil pasada. So mamaya, makakapiling po natin si Camo di Floranda ng Piston. Magbabalik po kami ni Partner Rica sa ilang sandali po lamang. Dito pa rin sa issue.
7: Spot it!
3: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
13: Taliwala sa mga hagit sa kinabuhi. Sa mga higayon na puno sa kabalaka o kaguol, ang inyong mga kasing-kasing. Ania kami. Andam nga mga lagad. Servisyong Kavais. Servisyong Kavais. Lunes hangtod Biyernes, alas 4 sa hapon. Dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1 Kavives. Kavives. Mauna ni.
3: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
14: Ang kinis na niya.
15: In fairness, nag-glow up.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.
2: Good vibes overload, matag buntag, gikan sa inyong kiat ug lingaw nga favorite ka vibes. Buntag na vibes matag alas 4 sa kanlawon. Kalandrakas matag alas 9 sa buntag. Ka vibes sad-sad sa udto matag alas 11. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes, gikan sa 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni!
3: Taliwala sa mga hagit sa kinabuhi, sa mga higayon nga puno sa kabalaka o kaguol, ang inyong mga kasing-kasing. Ania kami, andam nga mga lagad. Servisyong Kavais. Servisyong Kavais. Lunes hangtod Biyernes, alas 4 sa hapon. Dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1 Kavives. Kavives. Mauna ni.
4: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
5: Kamuning station.
6: Please report to the strike.
5: Ano sila?
6: Please report.
5: Ah, Kubaw eh.
6: Please report to Strike Central.
5: Oo. Ano iba yung napindahan. Pwede rin yan.
6: What's this? I've never heard this before.
5: Oo, ngayon ko din narinig yan. Kasi kami may mga pinipindot dito mga kapamilya. Yeah. So, sure. First time namin. Nagkamali na ang pindot dito.
6: And it's beautiful. Alam mo, may mga nagme-message kasi parta. Nakikita ko yung mga message sa YouTube. Tinasabi pa yung, pati yung mga music namin sa pagbabalita. Pinapansin pa. Sinasabi na, pwede ba ibalik nyo na yung dati?
5: So, ayaw nyo ba yung parang graduation rights namin? Yeah,
6: so, yun naman po ay bilang... kailangan po na baguhin namin yung music.
5: Every now and then.
6: Para po mas mabuhayan po yung pagbabalita.
5: Tama.
6: Ano ba itong ginamit nyo?
5: Parang mas buhay nga yata yung... Karamdaman pagbabalita
6: niya. Madali lang. Huwag yan. Ayan.
5: Ayan.
6: Balik tayo.
5: Mas mindak. Oo.
6: Anyway, so mga kapamilya, wala po.
5: Yung,
6: hindi ganun ang busina ng jeep eh. Ang busina ng jeep, di ba, yung... Naalala niyo po ba? Buti na lang, alam mo partner, parang awa niyo na. Buti na lang at wala na gumagamit ng businang ganun.
5: Dahil pinaalala mo, ilalabas na nila ulit.
6: Halos lahat ata ng jeep nun. Di ba ganun? Pag merong... Dahil mo ko kung bakit nauso. Naalala mo pa yun, ha? Ano pa ba yung mga... Naalala pa ba? Ano pa yung mga ibang usong busina no, na jeep?
5: Yun naalala ko. Ngayon kasi iba na yung sa break naman eh, na parang hapon yung nagsasalita pag nag-break.
6: yung... Kinikin naman tatya na yung kanya na data.
5: Tuwing nagbe-break.
6: Kinikin tiyanan sirma na yung tiyanan mara tatya.
5: Tapos traffic na, mababadrip ka na after 5 minutes.
6: Nakatutok sa'yo yung...
5: Ulitin mo talak yung...
6: wala akong ganun dito sa ating sound effects. Patatawanin natin si
5: Kamodi.
6: Hindi si Jello.
5: Siya magre-record. Hindi na ata nila alam yun. Part.
6: Malamang naabutan pa ni Kamodi yun dahil ilang dekada na siya namamatay.
5: Oo, si Kamodi talaga. Baka siya pa nga promotor siguro nun.
6: Uy, alam mo, meron pala yung tinatawag na miyembro nung Piston 6 ba yun?
5: Si ano? Si Tatay, Tatay Ernesto?
6: Oo.
5: Nga ba?
6: Na inatake pala sa ngayon. Puso. Oo. Lumahok pa sa ano. Ayan.
5: Ready na. Tama, kamustahin natin.
6: Ready na, ready na. Okay. Oo. Sige, so wala akong busina ng jeep eh. Kaya eto na lang.
5: Sa puto
6: si,
5: na lang.
6: Si Piston National President, Kamodi Florada. Kamodi, magandang gabi. Tony Enrique.
7: Magandang gabi sa Tony at Rica. At si Rica, din mga taga-subaybay.
5: Salamat po.
6: Bago po tayo mag-interview sa inyo, pahiram naman ng busina ng jeep na naalala niyo pa ba yung Kamodi? Yung...
5: Yung mga nakakatuwa sa jeep. Sumisigaw na.
6: Galit na.
5: Sigaw sa galit.
6: Hindi na tumatawa. Bakit ba gano'n? Bakit ba, ano, Kamodi, nahinto na po kayo ngayon, pero sabi nyo, kada buwan, balak nyo magtigil pasada. Ano po, sa palagay nyo ang ma-accomplish po nun?
7: Sir Tony at Manrica, ano yung pinagbabasihan natin yan, ay batay mismo sa pahayag ng Department of Energy, ano, na kung saan ay talagang naharapin natin yung crisis sa pinalangis sa ngayon at hanggang December or pwedeng dumampas sa unang buwan ng January. Kaya lang ginagamit ng ating gobyerno ng Department of Energy
6: yeah.
7: ay yung matinding nagaganap ngayon na yung sagresyon ano, na kung saan ay sarado yung hormon tapos na tinamaan ng bomba yung daluyan din ng Saudi. Kaya malaki ang magiging ito. Kaya pag sabihin yan, kapag lumipis yung supply, ang kakibat niya ay pagtaas ng presyo ng petrolyo.
5: Ngayon po na itinigil po natin yung ating strike po muna pansamantala. Kayo po ba ay nagpaplano pa rin po na patuloy ang makikipagdialogo sa LTFRB para po sa mas mataas sana na nakabubuhay nga po living wage na sinasabi po ninyo? May nakaschedule na po ba anytime soon, Kamodi?
7: Wala pa, no? Wala pang pinapabot natin yung LTFRB, ano, Ma'am Rita. At tayo naman ay handa naman tayo pagpagtalastas at makipaglatagan na kung bakit kailangan natin ang nakabubuhay na kita ng ating mga driver at operator. Sapagkat sa ngayon talaga ay halos sa 400 to 500 na lamang yung naiuwi ng ating mga driver sa loob ng 12 hours na pamamasada pagamat nagbongas na yung 2 oras. Dati kasi yan ay 12 to 18 hours. Pero dahil sa epekto ng mataas na presyo ng petrolyo, mismo yung servisyo binawasan. Dahil nga napupunta na lamang sa mataas na presyo ng petrolyo.
5: Yung pong plano po ninyo no, na tuwing buwan ay mag-hold po ng isa ilang araw na strike po, no, na tigil pasada. Sa palagay po ba ninyo, Kamodi, effective pa po ba ito o meron pa po ba kayong ibang naiisip na form ng kilos protesta para po mapakinggan talaga ang hinaing ng ating mga operators at jeepney drivers?
7: May iba't ibang ano, may iba't ibang anyo ng protesta, di ba yung mga marcha rally, ano, at yung welga, siyempre yung pagkipagtalastasan sa gobyerno, pero dapat tayo, pag nakipagtalastasan tayo, kailangan mayroong malinaw na tugon yung ating pamahalaan. Ang sektor ng transport ay tuloy-tuloy tayo maghahanda, no, ng mga protesta, kung sa panahon talagang tingin natin, ay hindi pinakinggan yung ating kahingian, yung kahingian nga natin na marigat sa no, ay yung pagpasura sa Ulgrilis. Kasi almost 28 years na eh. Na yung batas eh, naging at 1995 o 1997 yung batas. Pero kaya almost 28 years na nakatunayan natin yan sa loob ng 28 taon ay hindi naman talaga nagsilbi para sa interest ng ating sektor, ng ating mga mamayang bagkos ay nagbigay laya lamang sa mga oil company na sila na yung nagko-comply, sila yung tatakda ng presyo. Kaya mismo yung sinasabi ng gobyerno na Department of Energy na tayo ay meron supply dito sa ating bansa. Ang nakapagtaka ay meron tayong supply, pero bakit lingguhan na gumagalaw yung presyo? Na pagtulog natin ng Lunes, pagising natin ng umaga, iba na yung presyo ng petrolyo dito sa ating bansa. Bunga yan, nung silalim ng anti-inflation, walang control yung gobyerno. Kaya masamang ano nga natin, isa bansa yung industriya para yung estado, yung gobyerno mag-control ng presyo. Kasi hanggat yung malalaking kumpanya ng langis ang mahawak ng presyo, talaga magsasuffer, hindi lamang ang mga driver at operator, kundi mismo yung ating mamamayan. Sapagkat alam naman natin na kapag tumataas yung presyo ng mga produkto ng petrolyo, ay ang kakibat niya ay pagtaas ng bidihin. Na hindi na halos makasabay yung maliit na kipagtahod ng ating mga manggagawa.
5: So talagang hindi po kakayanin nung itinaas na 20 pesos na fuel discount kada litro para sa mga jeep, yun pong talagang hirap na nararanasan ng ating drivers at operators?
7: Opo, pagtinginan po natin ay batay sa programa nila ay halos 1,800 per bilang yan. Yung per week, ano, sa linggo meron kang 1,500 o 1,800. ang mga driver po, kung nagkukonsult tayo ng transmitters, kada araw ay 3,000 pesos yung ating consume. So sabihin pa lamang ng diesel. Wala pa yung iba't ibang pangangailangan natin sa ating sasakyan. Kaya sa naaabot, sinasabi nilang 20 pesos ng subsidiya. Kaya sa atin, ay kung gusto rin naman palang tumulong ng gobyerno sa anin ng public transport at sa ating mamamayan, bakit hindi yung buwis ang pakialma ng gobyerno? Bakit hindi itong ispindi sa panahon na may crisis? Ang Pilipinas po ay tayo ay nagkukonsume ng 32 million liters per day yung ating consume. Sa laki ng kukonsume po natin, pagkano kinikita? Halimbawa ang Petron. Ang Petron po ay kumita ng 3.8 billion sa loob po ng 6 na buwan. Ang gobyerno po sa diesel pa lamang ay kumikita po ng 544 million sa usapin pa lamang ng diesel. Hanggat na lumalaki ang kita ng malalaking mga kumpanya ng langis sa gobyerno, ay patuloy naman nawawala ng kita yung ating mga mamaw, yung ating mga driver na isa sa pangunahing nagsiservisyo sa ating sa mga mamamayan.
5: Opo, Kamodi, kunin ko lang din po ang inyong hinaing, no? Dahil supposedly dalawa po kayo ngayon ang nagkikilos protesta, pero ang Manibela ay biglang tumigil sa kanilang pagpapatuloy ng kilos protesta. Alam niyo ba yung dahilan kung bakit po sila biglang tumigil sa kanilang pagkikilos protesta? And your thoughts on this po?
7: Nakita lang po natin sa social media at sa media, no, na kung bakit yung anong dahilan ng kanilang paghinto dahil nakausap nila yung first lady.
5: Oo nga daw po.
7: Ng asawa ni Pungbong Marcos at tipo na pa napangakuan siya at na bakit din sa social media sabi sa kanya ni first lady huwag ka na mag-wilga.
5: Oo. As yun po yung dahilan ata. Oo.
7: Ang sabi na yun natin ay paano yung mga paano pa tumataas yung operasyon ng petrolyo? Paano kung nawawala yung kita ng ating mga driver sa operator? Hindi na ba kikilos ang mga membro ng Manibela? Hindi na ba mananawagan ng welga o ano mong protesta para ipagpuloy sa buhayan na patanso sa pinag-servisyo?
5: Sa
7: atin ay
5: Naku, medyo napuputol po ang linya natin kay Kamodi. Oho, ayan po. Sige po. Kamodi, are you there? Oho. Isang tanong lang na lang po, Kamodi, isang mabilis na lang po. Kung ang First Lady po ay kumausap din po sa inyo katulad ng kanyang ginawa sa pakikipag-usap sa Manibela, kayo po ba ay titigil na rin po sa inyong pagkikilos protesta?
7: Magdidepende po yun. Sinabi niya, tatanggalin niya yung older edition law. Tatanggalin niya yung buwis.
5: Mukhang napuputol talaga ang linya natin kay Kamodi, pero naubos na rin po ang ating oras, kaya pakipasalamatan na lang po kami, Mission Control, para kay Kamodi, dahil hindi maayos yung ating koneksyon kay Kamodi Floranda ng Piston, mga kapamilya. Yan nga po ang pinagdaraanan ng ating mga jeepney drivers and operators sa kanilang araw-araw na pagtatrabaho, at hirap nga po na makapag-uwi ng kabuhayan sa kanilang pamilya. Ang patuloy na pagtawa ng mas nakabubuhay na pamasahe para may maiuwi pa sila na pagkain at pambuhay ng kanilang mga pamilya. Naku, bago matapos ang ating oras, nagpapabati po si Kabalen Sosimo Gasmin ng happy 79th birthday kay Madam Rose Castro. Ayan. At ang kanyang mga anak na board members, si Christian Halili, Engineer Roswell Anthony, God bless you po. And happy birthday kay Saya Nabuenga, Kyle Baroga, Alessandro Larinas, and Wimsy Luna, mga kapamilya. 6:27 na ng nagmamadaling gabi. Ang TV Patrol susunod na. Ako po si Rica Lazo, inyo nakasama. God bless. Ingat. Good night.
8: Issue spotted.
9: Issue spotted.
8: Spotted. Susunod na TV Patrol sa DZMM at DZMM Teleradio.

0: hamon.
1: Pilipino tayo.
2: Lahat po kakayanin po natin.
3: Hindi po tayo uunlad kung wala akong tulungan.
4: Ano mang panahon.
5: Hindi ko yan pwedeng pabayaan. Kapwa po natin Pilipino yan.
4: Tapat na maglilingkod.
6: Sa ulo ng mga nagbabagang balita. Dahil sa titigan, dalawang grupo ng mga kabataan nagrumble sa Malate.
7: Hands up! All hands up! To the taxi computers!
6: Last scam sa Makati, nilansag ng NBI, mahigit 100 Chinese arestado. Halos 50 pamilyang dekadang naninirahan sa ilalim ng Osmeña Highway na inipat na sa bagong pabahay sa Bulacan. Malakas na ugong sa isang paralan sa Sultan Kudarat, hindi putok ng baril ayon sa mga otoridad. True Brown Style Gang na nanghihikayat tumano sa kabataan sa krimen, tinutugis na. Ikalawang araw ng tigil pasada ng piston, itinuloy ilang commuters na hirapang makasakay. Matapos ang mahabang panahon, Patrick Garcia binasag ang katahimikan sa hiwalayan nila ni Jeneline Mercado. Aktres may pakiusap sa publiko. DJ Obiena, Asia's best pole vaulter pa rin. Matapos ang gold medal at bagong record sa Asian Games, Pinay tennis ace Alex Ciala target ang ginto matapos umabante sa semifinals.

0: Magandang gabi, Pilipinas! Simulan natin ang balitaan sa rambol ng mga kabataan. Nauwi sa gulo ang masamang tinginan ng grupo ng mga minor de edad sa Maynila. Nababahala naman ang mga opisyal ng barangay dahil sa nadadala sumanong away ng mga kabataan sa kanilang lugar. Yan ang CCTV Patrol ni Bea Cuadra.
1: Napatigil sa paglalaro ng basketball ang mga kabataang ito dahil sa rambol ng dalawang grupo ng kabataan Martes ng hapon sa barangay 737 Maynila. Papunta sa basketball court ang nagsusuntukang mga menor de edad. Nakisali rin sa gulo ang dalawang may edad ng lalaki. Natigil lang ang mahigit isang minutong rambol nang pumagit na ang mga taga-barangay. Mga residente ng katabing barangay na 736 at 735 ang mga sangkot sa kaguluhan.
2: Basta tanungin ko nga lang yung isa yung pinagtulungan, ang sabi niya, kaya sila nagkumpisa dahil sumasamang tingin.
1: Isang menor de edad na residente ng barangay 736 ang nagtamo ng sugat matapos umanong masapak sa nguso. Matapos ang away, agad na pinatawag ng mga opisyal ng dalawang barangay ang mga sangkot sa gulo pati ang mga magulang na mga binatilyo. Nagkasundo naman ang magkabilang panig na hindi na magsasamba ng formal na reklamo at pumirma na lang sa isang kasulatan. Pinaalalahanan din sila na ang magulang nila ang mananagot kapag naulit ang gulo.
3: Ang naging usapan namin, pag hindi sila tumigil, ang magulang ang kakasuhan namin. Kung hindi man, dahil sa minor yung mga bata, magulang ang kakasuhan namin para pagkaroon sila ng dala.
1: Sinabihan din ng mga magulang ng mga minor de edad na bantayan ang kanilang mga anak at idaan sa maayos na usapan ang di pagkakaunawaan para makaiwas sa gulo. Samantala, nababahala ang mga opisyal ng barangay 737 dahil nadadalas na natila ginagawang war zone ang kanilang lugar ng mga kabataan mula sa mga katabi nilang barangay.
4: Unang-una, dalawang kabataan yan sa kabilang barangay 735 at 736. Nagkaabangan lang sila. Then dito po sila nagpang-abot sa barangay namin.
1: Dahil dito, mas paiigtingin pa ng barangay ang pagbabantay para hindi na maulit ang mga katulad na insidente. Bea Cuadra, ABS-CBN News.
0: Naaresto ng NBI ang nasa mahigit 100 Chinese nationals sa isa umano'y lust scam operation sa Makati City. Gumagamit umano ng Peking Escort Service ang grupo para mambiktima ng kapwa nila Chinese online. Nagpapatrol, Zian Ambrosio.
5: Hands up! All hands up! Do not touch your computers!
6: Isang call center type operasyon ang sinalakay ng NBI Special Action Unit sa isang gusali sa Ayala Avenue sa Makati City. May mga tapping ang bawat computer na ginagamit umano sa pakikipag-chat sa mga biktima. Nakatanggap na impormasyon ng NBI na nasa likod ng iba't ibang scam ang hub. Nasa 124 na Chinese nationals ang naresto.
7: Nag-enforce kami ng search warrant tsaka yung cyber warrant dahil there is a report of scam, lab scam, ano pa ba yung mga scam na yun. Basta ginagamit yung isang lugar na yan sa Makati na may report sa amin na ganun, there's an intel report. So we're able to apprehend, nakuha namin 120 something.
6: Nakita sa mga computer mga hubad ng larawan ng mga babae na inaalok umano na escort service. Target ng grupo ay kapwa Chinese, bagamat sinabi ng NBI na may iba pa rin foreigners at Pilipino na sangkot. Sabi ng NBI, iba pa ito sa karaniwang love scam dahil hindi lang romantikong usapan ang ginagamit. Pinapagawa rin naman sa mga biktima ang pagbabahagi ng malalaswang video na maaari umanong gamitin sa blackmail.
7: Alo-alo na yung binibiktima nila rito, foreigners and Filipino alikes.
6: Sinampahan na ng reklamo ang mga naaresto at posibleng humarap sa kasong computer fraud. Sinusuri din ng mga otoridad ang immigration status ng mga dayuhan. Zian Ambrosio, ABS-CBN News.
0: Nailipat na sa pabahay ng gobyerno sa Bulacan ang halos 50 pamilya na ilang dekadang naninirahan sa ilalim ng Osmeña Highway sa Maynila. At live mula sa San Ildefonso, Bulacan, nagpapatrol si Jesse Cruzad. So Jesse, kamusta naman yung paglilipat sa kanila?
8: Tony, alam mo, maagang pumasko ay tuturing ng mga pamilyang dating nakatira sa ilalim ng Osmeña Highway sa Maynila yung nangyaring relocation o yung paglipat nila dito sa pabahay ng gobyerno sa San Ildefonso, Bulacan. Sabi nila ay katuparan ng pangarap nilang maituturing dahil sa hinaba-haba ng panahon ay meron na silang tahanang matatawag na sa kanila.
9: Ito na ang huling pagkakataon na tatapak ang 64 anyos na si Lourdes sa tunnel na ito sa ilalim ng Osmeña Highway sa Maynila. Sa loob ng 3 dekada, ito ang silbi niyang tahanan na kumupkup sa kanya at kanyang mga anak nung mga panahong walang-wala sila.
10: Wala naman akong pambayad sa OPA kasi namatay na asawa ko. Pagkain minsan, viral. Minsan, tiyaga-tiyaga lang. Sabi ko, bago mula ako mamatay, magkaroon ako ng bahay na maranasan kong bahay na sarili mo. Yung maganda, yung hindi na binabaha.
9: Ang pangarap na yan ni Lourdes at ng ibang pamilyang nakatira sa tunnel na ito, isa ng realidad. Dahil ngayong Miyerkules, tuluyan na nilang nilisan ang tunnel para lumipat sa pabahay ng National Housing Authority sa San Ildefonso, Bulacan. Ayon sa Department of Social Welfare and Development, hindi naging madali ang prosesong ito para sa mga apektadong pamilya.
11: Isipin rin natin yung point of view nila na dito na sila tumira, dito pinanganak yung iba, dito tumanda. So yung mindseting medyo mahabang proseso yon. It's a whole of government approach, national and local government. Na-convince rin natin yung 84. So ngayon, wala kayong aasahan na sagupaan, na may galit, di ba? Yung normal na nakikita nyo sa demolition kasi nga, naging maayos yung social preparation.
9: Kasabay ng relocation, giniba na rin ang mga istruktura na nagsilbing kwarto ng mga pamilyang nanirahan dito.
8: Taon na ang binilang at yung ibang mga pamilya pa nga ay dekada nang nakatira sa lugar na ito. Mga kwarto sa ilalim, kalsada ang bubungan. Sabi nila dito na sila dinala ng kapalaran dahil sa hirap ng buhay. Pero simula ngayong araw, ang lugar na ito ay magsisilbi na kung ano talaga yung dapat. Isang lugar o tunnel na daanan ng tubig at hindi tirahan ng mga tao.
9: Dahil itinuturing na danger zone tuwing may kalamidad, mahigpit na babantayan ng Manila LGU ang lugar para hindi ulit matirahan.
12: Kausap na natin yung mga barangay dito para may officials na humingi na rin tayo ng tulong na bantayan itong lugar na hindi na mabalikan pa. Opo, lockdown po.
9: Mula Maynila, ibinyahe ng DSWD sa San Ildefonso, Bulacan ang 49 na pamilya, bit-bit ang kanilang mga gamit.
8: Ito na.
9: Nang makarating sa bagong tahanan, agad na isinaboy ni Lourdes ang mga bariyang pinag-ipunan niya ng 2 buwan.
10: Masaya ako kasi nag-check na ako sa ilalim ng tulay. At least nakuha ko na yung bahay. At least nakuha na rin yung magkaroon ng sarili bahay. Pagalong panahon.
9: Isa-isa rin ibinigay sa mga pamilya ang Certification of Eligibility for Lot Allocation.
13: Alam po, bawat isa po sa inyo are qualified and deserve na po na magkaroon po ng bahay mula sa National Housing Authority. Congratulations po sa inyo at hiling ko po na sana po mahingi po inyong mga bahay. Huwag po ibibenta yan dahil ang administration po ni Pangulo Ferdinand Marcos Jr., ang pangarap po niya ang magkaroon po kayo ng bagong bahay at magkaroon ng disente at bagong buhay.
14: Masaya lang po. Kasi wala na kami doon sa ilalim. Kasi tuwing umuulan talagang umahon kami. Kasi ito lumalalim ang tubig doon. Kaya nagpapasalamat po kami ng marami. Na nilipat kami dito kahit malayo. Okay naman. At least stable po kami. May bahay na kami sarili.
9: Samantala, 35 pamilya ang pansamantalang binigyan ng rental subsidy habang hinihintay na maisaayos ang unit na malilipatan. Namahagi rin ang DSWD ng 10,000 pisong cash assistance na magagamit ng mga pamilya bilang panimula. Matagal nang nagtiis na manirahan sa dilim sa ilalim ng kalsada ang tulad ni na Lourdes. Sa kabila nito, batid nilang darating ang sagot sa kanilang pangarap na balang araw, hindi na palaging gabi.
8: Tony, alam mo, nandito tayo sa isa sa mga unit na ipapakita ko sa inyo yung unit na nilipatan ng mga pamilyang nakatira doon sa ilalim ng Osmeña Highway. So ito yung itsura ng loob. Ayan, ito yung bahay ni Tatay Reynaldo at ng kanyang pamilya.
15: 27 to 28 square meter yung laki nitong bahay. Ito yung kanilang receiving area. Tayo, magandang gabi po. Meron dalawang kwarto dito. At dito yung isang kwarto. Ito naman yung kanilang lababo. At dito pwede sila maglagay ng lamesa, sama-samang kumain bilang pamilya. At sa bahaging ito naman ay yung kanilang CR. Ayan, kita nyo meron pang shower. So kumpleto na ito, Tony, malayo dun sa estado ng kanila pumuhay dun sa ilalim ng Osmeña Highway. Sabi ng National Housing Authority, pwede pang i-extend ito dahil 40 square meters yung lote na allotted para sa bawat pamilya. So pwede silang maghanap buhay at sumideline, rumakit, iganga para kahit papano ay may pandagdag para sa kanilang panibagong panimula at magkaroon din ng kita bago dumating ang araw ng Pasko. Tony.
16: Jesse, yung bang mga nilipat dyan sa San Ildefonso, may mga iniwan ba silang hanap buhay doon sa Maynila?
15: Yes, Tony, karamihan sa kanila yung hanap buhay talaga doon sa Maynila ay yung iba, delivery rider, yung nakausap natin kanina, no? Si Melvin ay isang jeepney driver. Kaya yung magiging, kumbaga, sistema ay yung mga nagtatrabaho sa Maynila, lalo yung mga padre de pamilya, halimbawa, ay uwian na lang dito. Ang matitira yung kanila mga anak at yung kanila mga asawa na siyang mga alaga nitong kanilang tahanan. Pero ang sinasabi ng DSWD, in a few weeks from now, ay magbibigay sila, bukod doon sa binigay nilang cash assistance, meron pa silang ibibigay na livelihood assistance para kumpleto, Ricardo, no? Yung paglipat nila dito ay mabigyan din ng panimula para makapaghanap buhay, Tony.
16: Okay, very good. Maraming salamat, Jesse Cruzat. Tiniyak ng Department of Agriculture na sasapat ang supply ng pagkain sa bansa kasama na ang bigas. Iyan ay sa kabila ng posibleng banta ng El Nino. Nagpapatrol, Johnson Marabat.
17: Sinasamantala ng mga magsasakang ito sa lalawigan ng Tarlac ang magandang panahon para maihanda ang kanilang bukid at makapag-ani ng mga pananim. Si Ronald, na higit 3 dekada ng magsasaka, ipinakita ang kanyang sakahan sa barangay Masalasa sa bayan ng Victoria na naisalba mula sa epekto ng mga nagdaang habagat.
18: Ito yung sample ng mga butil ng palay dito sa sakahan ni Ronald sa Victoria sa Tarlac. Sa susunod na linggo, magsisimula ng mag-ani yung mga magsasaka dito sa may isang ektaryang palayan. Pero ang ginastos dito, alam niyo ba kung magkano? 50 hanggang 60,000 pesos. Pero sa pagtaya ng may-ari, nasa mga 40 hanggang 50 kaban lang yung aanihin dito. At kung ibebenta, ang kikitain mga 30,000 piso lang. Ibig sabihin, lugi ang magsasaka.
17: Kwento ni Ronald, malaki pa ang kanyang pagkakautang sa bangko, lubog din sa dami ng gastos sindala ng patuloy na pagsirit ng presyo ng petrolyo at ng abono.
19: Halos sa 90% ang mga magsasaka dito sa aming barangay, halos po umuutang po sa pataba sa gagastusin sa bukid.
20: Kayo, pagkano ang naipangutang niyo?
19: Ako po, umuutang po ako sa bangko ng 300 to 400 po sa isang trapping. So, sinisigurado po sa ngayon ay hindi po ako makakabayad. Baka interest lang ay mahirapan po po.
17: Isa sa mga pwedeng makatulong sa mga magsasaka, ang pagbebenta ng aanihing palay sa National Food Authority o NFA na mas mataas ang presyo kumpara sa mga pribadong rice traders. Pero,
19: maganda nga po sana dun, sir. Kaya lang, ang problema, kailangan ang classification ng palay mo nasa class A. Kaya nga po kanina, pinipilit ko na dapat sana hindi lang sila mag-focus sa class A. Dahil nga po yung palay po natin ngayon, eto po, nakikita naman po ninyo. Mm-hmm. Siyempre, pagkaganyan ang itsura ng palay, mm-hmm, hindi nila tatanggapin
21: eto, yan. Ito, yung presyo natin, very competitive. 27 pesos, ang pinakamababa sa clean and dry. Roughly yung sa wet, 21-22. Yun yung na tumatakbo ngayon sa National Food Authority. And hindi ka mukha nung nakaraan, sinabi nga ni Secretary, hindi kami makatanggap. Ngayon, eto, nakita nyo naman. Open bodega, simula bukas, tatanggap na kami.
17: Nakipagpulong ang Department of Agriculture at NFA sa mga magsasaka sa Tarlac at paliwanag nila, talagang mayroong classification system sa uri ng palay na maaari nilang bilhin.
22: Kaya ho, tayo nag-i-invest sa sinasabi kong 36 na drying systems para mangyari yung gusto natin na, let's say, ito yung binibili ng NFA ngayon. parang gusto namin gawing limang classification na yan. Diba? Pero of course, yung bottom classification, ibig sabihin, hindi yung bibilihin ng NFA. Diba? Parang linilinaw lang kung ano yung hindi talaga pwede.
17: Samot-saring paraan din ang ginagawa ng DA para masigurong sasapat ang supply. Anila, bahagi ito ng paghahanda ng gobyerno sa posibleng epekto ng Super El Nino na inaasang mas mararamdaman simula sa huling quarter ng taon.
2: Definitely, kailangan natin punuin ito ng bigas, no? At ng palay. Parang in case na bumaba ang ating produksyon sa El Nino, marami tayong buffer stocks. Of course, napaka-importante ng mga facilities katulad nito, parang maging mas food secure tayo sa darating na El Nino.
17: Dagdag ng kalihim, tinatayang nasa 700,000 tonelada ang maaring mabawas sa produksyon o ani na mga magsasaka sa sandaling maramdaman ng matinding epekto ng El Nino. Johnson Malabat, ABS-CBN News.
3: Tinuloy ng grupong Kiston ang ikalawang araw ng Tigil Pasada bilang protesta sa mataas na presyo ng krudo. Bahagya namang nagkatensyon sa pagitan ng mga nagpoprotesta at isang individual na napagkamalang pulis. Samantala, ilang commuter pa rin ang nahirapang makasakay. Live mula sa Mendiola sa Maynila, nagpapatrol si Easy Lee. Easy, ano-anong mga grupo ang sumali ngayong araw ng kilos protesta?
20: Bernadette, bukod sa grupo ng mga tsuper, nakinsariin sa kilos protesta ang iba-ibang sektor kabilang na ang kabataan, commuter at mga manggagawa. Tinatayang nasa mahigit 1,000 yung nagmarsya para ipahayag yung kanilang panawagan.
23: Inagahan ni Sheila ang oras ng kanyang pag-alis mula Bulacan para makaiwas sa abala at hindi mahuli dahil sa kaliwat ka ng transport strike, mas lalo umanong naging mahirap ang pag-commute.
24: Before, nung wala pang transport strike, nag-a-adjust na ako. So ngayon, parang mas doble pa yung adjustment.
23: Ang ilang commuter gaya ni Denise, imbis na jeepney, sa bus na lamang sumakay.
25: May late na ako.
26: Talagang ano talaga, struggle talaga.
25: Struggle talaga.
26: Minsan pahirap ang sumakay.
25: Sobra.
26: Limited ba yung mga jeepney ngayon? Limited.
25: Pero konti nga lang ngayon ni Sofer eh. Mga jeep, sobrang konti na.
23: Ipinagpatuloy ng transport group na Piston ang kanilang ikalawang araw ng Tigil Pasada ngayong Miyerkules. Pero pansamantalang naantala ang marcha ng ilang grupo papuntang Welcome Rotonda sa Quezon City matapos harangi ng QCPD dahil wala umano silang permit. Pero pinayagan din naman ang grupo matapos ipaliwanag na mapayapa ang gagawing protesta. Mula sa Welcome Rotonda, sabay-sabay na nagmarcha patungo sa Mendiola sa Maynila ang iba't ibang grupo, kabilang ang Kilosang Mayo 1 at Bayan Muna, para ipahayag ang kanilang panawagan sa Malacañang sa gitna ng nananatiling mataas na presyo ng langis. Patuloy nilang ipinaglalaban ang pagbaba ng presyo ng produktong petrolyo at pag-aproba ng mas malaking taas pasahe.
27: Nag-anunsayo ng welga ay nagkandara pa ang gobyerno na aprubahan hindi lamang yung piso kundi yung mismong sahod ng mga manggagawa bagamat maliit.
23: Pero sa gitna ng Tigil Pasada, may ilang tsuper pa rin ang nagpatuloy sa pamamasada.
28: Ipigasan ko lang yung mukha ko kahit na, siyempre yung iba nagpukutesa kasi kami bumabiyahe, parang ganun. Ano po yun lang, ganun lang talaga, wala tayong magagawa eh. So sobrang hirap ng panahon niya.
29: Kailangan na maglalo sa araw-araw kahit makasag-isip.
23: Isang 68-anyos naman na tsuper at miyembro ng Pison ang isinugot sa ospital kahapon matapos atakihin sa puso habang nakikisa sa kilos protesta. Samantala, nagbigay ng pahayag si Floranda kaugnay ng pagpapakita ng suporta ni Manibela Chairman Mar Valbuena sa rice subsidy distribution ni First Lady Liza Araneta Marcos para sa mga transport workers sa tanggapan ng LTO nitong Martes.
27: Na ano lang natin kay Mar, masusin yung pag-aralan. Yung ano may yung kanya magiging desisyon.
23: Sinabi naman ng palasyo na naging maganda ang bunga ng pagharap ng ilang transport leader kay First Lady.
30: So yun yung nakita natin na naramdaman ni Manibela Chair. At nung nakita niya na sincero ang pagganap ni First Lady at paghikayat sa kanya na iwasan na sana ang strike dahil mas marami namang maitutulong. Although sabi nga ng ating First Lady ay hindi ito sapat. Hindi ito yung kabuuang tulong.
23: Ngayong hapon, nagkaroon ng gulo sa pagitan ng mga nagpo-protesta at isang individual. Kinukuhaan umano sila ng larawan ng inakalang pulis na nakasibilyan na damit. Pero nilinaw ng Manila Police District, hindi pulis ang individual at napagkamalan lang.
0: Wala naman po yun, hindi naman po siya parang napagkamalan lang. Wala naman pong pumusyon na nangyari.
1: Hindi ba ito sarani ho ng pulis, ha?
0: Hindi naman po.
20: At kanina maraming kinatawan mula sa iba-ibang sektor ang nagbigay ng kanilang talumpati tungkol sa kanilang mga silirinin, kabilang dito yung mataas na presyo ng mga pangunahing bilihin at mababang sahod. Pero bago matapos yung programa ng Piston, mga bandang alas 5 ng hapon ay sinunog ng grupo yung effigy ni US President Donald Trump at Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Pero ayon sa Piston, hindi naman dito nagtatapos ang lahat dahil patuloy ang pangalampag nila sa gobyerno hanggat walang binibigay na malinaw na solusyon sa kanilang mga panawagan. Bernadette?
3: Maraming salamat, Easy Lee. Gretchen, anong bagong ganap sa showbiz?
4: Ati B, dinagsa ang star-studded red carpet premiere ng pelikulang Always Yours, Nevermind na Joshua Garcia at Julia Barreto. Todo pa sa salamat naman ang cast sa mainit na pagtanggap ng publiko sa kanilang movie comeback. Nagpapatrol, Ganiel Krishnan.
5: Star-studded ang red carpet premiere ng Star Cinema movie comeback nina Joshua Garcia at Julia Barreto na Always Yours, Nevermind. Puno ng excitement ang sinihan sa tandem ng Josh Lea. Tumating sa red carpet kagabi sina Donnie Pangilinan, Yolo Pascual, Kyle Cherry, ilang ABS-CBN executives at mga kaibigan at pamilya ng dalawa. Hindi magkamayong ang fans nang makita sina Joshua at Julia, kasama ang cast na sina Bianca Umali, Joy Bercoma, Karen Reyes at ilang pang stars. Matapos ang pelikula, hindi maiwasang magyakapan ni Julia at Joshua at magpasalamat sa mga taga-suporta.

0: salamat din si Bianca sa pagsama ng audience sa ikot ng storya ni na Apollo, Luna at Gaia.
1: Very thankful everyone for feeling the emotions and for loving the film. Ang sarap kasi ang hindi ko video pinagdaanan namin sa pagbubuo ng pelikula.
2: Mahihirapan ka pa rin, mapapagod ka.
0: Mapapanood ang Always Yours, Never Mind simula ngayong araw sa mga sinehan nationwide. Gino Krishnet, ABS-CBN News.
3: Sa pagbabalik ng TV Patrol, sinasabing pamamaril sa paralan sa Sultan Kudarat pinabulaanan ng mga otoridad. Magnitude 5 na lindol, tumama sa Mamburao Occidental, Mindoro. Panig ni Patrick Garcia sa hiwalayan nila ni Jeneline Mercado, inilantad. Abangan ng iba pang mga nagbabagang balita sa pagbabalik ng TV Patrol!
4: TV Patrol sa DZMM at DZMM Teleradyo.
5: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Protect Soap. Freshness every day.
6: Uy, Protect! Uy!

0: regular use. Results may vary. Starts at 1550 pesos SRP na uy! Nakakabahong germs! Mag All New Protect Soul to help protect freshness feeling every day up to 8 hours. With regular use, results may vary.
1: TTZMM Numero Uno sa Aksyon.
2: Tanggap po tayo ng pag-uulat mula sa ating Radyo Patrol. Hirit na dagdag singil sa pasaporte, hindi ipapasa sa publiko. Narito ang balitang kumpirmado. Sigurado mula Senado, si Radyo Patrol, Robert Mano. Robert.
3: Sa pagdinig ng Senate Committee on Finance sa panukalang 2027 National Budget ng Presidential Communications Office o PCO, kung saan attached agency ang APO, sinabi ni APO Production Unit Head Attorney Gil Carlos Puyat na hindi siya humihiling na itaas ang singil ng pasaporte para sa publiko. Sa halipanya, hinihiling nila ang subsidy mula sa Department of Foreign Affairs na maisama sa budget nito. Paliwanag ni Puyat, hindi na nagbago ang presyo ng produksyon ng pasaporte na kanila iniimprenta mula pa noong 2016 habang tumaas ang presyo ng raw materials at logistics, gayon din ang foreign exchange at epekto ng inflation. Pero pagdidiin niya, hindi ipapasa sa publiko ang taas singil sa passport kundi sa subsidiya mula sa DFA. At iyan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol Robert Mano, DZMM.
2: Maraming salamat, Radyo Patrol Robert Mano. Manatiling nakatutok sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio. Ako po si Amy S. Tareha.
1: Basta may nangyari, nakareport agad sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta.
4: Lalo ngayon matraffic sa kalsada, hindi mainit. Magkinig ka na balita, DZMM Radyo Patrol sa Istrenta. Una sa balita, una sa public service.
5: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Cobra Energy Drink. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo.
6: Ka! Kaya ba ganyan?
7: Sige lang, Direk. Kaya-kaya.
8: Ikaw ang magsasabing, kaya mo to.
7: Ang liwanag na nasa loob mo, pasiglabin with Cobra Energy Drink. May Immune Plus, B Vitamins, Turin, Ginseng at Inositol. Dahil
8: ikaw ang
7: Padilla po, Cobra Energy Drink. Para sa akin, pag meron ka nito, wala kang talo.
9: Ang iniinom na Cobra Energy Drink ni Daniel Padilla, 18 pesos SRP lang. Mabibili sa inyong suking tindahan.
1: TV Patrol sa DZMM at DZMM Teleradio.

Nilinaw ng mga otoridad na walang pamamaril na nangyari sa isang paaralan sa Sultan Kudarat matapos may marinig na malakas na ugong doon. Samantala, tinutugis ng PNP ang mga miyembro ng True Brown Style o TBS na umunoy nang hihikayat sa mga kabataan na gumawa ng krimen.

0: narinig yung mga teachers natin na meron silang narinig na putok. But hindi sila certain kung galing ba ito sa Marin o sa ano man galing church, no? Ang putok.
1: Kinansela rin ng lokal na pamahalaan ng isulan ng mga klase. Sinabi naman ng punong guro ng paaralan na walang shooting incident o hostage taking na nangyari.
2: As of today, everything is under control, everybody is safe, wala pong casualty, and everything, ang mga bata po ay payapang nakauwi sa kanilang mga bahay.
1: Sa isang pahayag, sinabi ni Sultan Kudarat Governor Datu Pax Ali Magunda Datu na hindi galing sa baril ang putok at posibleng faulty electrical wiring ang sanhi nito. Patuloy pang biniberipika ng mga pulis ang mga nakakalap nilang impormasyon.
0: Meron din nagsabi na nanggaling sa yung bato itinapon doon sa bubong ng building ng eskwelahan. Ganun kalakas ang bang niya. So definitely sa aming initial investigation ay hindi siya coming sa baril.
1: Dahil sa sunod-sunod na insidente sa mga paaralan, kabilang na mga banta ng pamamaril at pampasabog, nanawagan si Interior Secretary John Vicremulla na huwag gawing normal ang kultura ng karahasan. Iginiit din niyang may pananagutan ng bawat isa sa paggabay ng mga bata.
3: Ito, it is a national problem na lahat ng magulang kailangan nakikita nila kung ano nangyayari. Tingnan nila yung mga cellphone ng anak nila. Tingnan nila kung anong sino kinakausap. Tingnan nila kung anong sinong baka may humuhubog ng utak.
1: Tinutugis na rin anya ng mga pulis sa mga miyembro ng True Brown Style o TBS na nakakapag-impluwensya umano sa isip ng mga menor de edad para gumawa ng krimen. Sabi ni Remulla, nakapagtatag na ng mga chapter ang TBS sa iba-ibang lugar.
3: Of the 83 provinces, I think nasa 78 na sila na ando doon sila. Yung iba malaki, iba maliit, pero mostly sa mga urban centers sila nagko-concentrate. Nagko-command conference kami lahat ng pulis ngayon. Ginagatay na namin ng intel kung sino mga miyembro nito. And we will get them. We will get them.
1: Nangako siyang bubuwagin ang naturang grupo para hindi na makapag-recruit ng iba pang kabataan. Nanawagan din ang kagawaran sa mga komunidad at pamilya na maging mapagbatsyag laban sa mga criminal group na nambibiktima ng mga bata. Karen De Guzman, ABS-CBN News.
4: May alok na mahigit 2.5 bilyong pisong refund ang Meralco dahil sa sobrang nasingil sa mahigit 8 milyong customers ng kumpanya sa unang 6 na buwan ng taong ito. Pinag-aaralan pa ito ng Energy Regulatory Commission pero para sa isang dating ERC commissioner, maaaring mas malaki pa ang dapat ibalik sa mga consumer kumpara sa inaalok na refund ng kumpanya. Nasa 200 pesos ang nabawas sa bayarin sa kuryente ni Aling Nene ngayong buwan. Hindi na kasi ganun kainit ang panahon pero umaasa pa rin siya na lalo pang lumiit ang bill sa mga parating na buwan.
5: Sana naman po bumaba para naman makaalwan o makaraos naman kahit papano. Yung imbis na ibayad mo sa ilaw, meron kang pandagdag sa pagkain.
4: May tsansa ngang lalo pang bumaba ang singil sa kuryente ni Aling Nene at mahigit 8 milyong customers ng Meralco kung pagbibigyan ang petisyon ng Meralco ng isa na namang refund na nagkakahalaga ng mahigit 2.6 billion pesos dahil sa sobrang nakolekta sa mga consumer mula January hanggang June 2026. Ang aprobadong rate kasi ng Meralco ay dapat nasa 1 peso at 35 centavos kada kilowatt hour lang. Pero ang siningil nila sa mga consumer ay 1 peso at 55 centavos kada kilowatt hour. Kaya may sobra na ngayon ay gusto nilang i-refund.
6: Itong panibagong refund is equivalent to an average of almost 5 centavos rounded off per kilowatt hour for all customer classes. Yung proposed to be implemented over 12 months.
4: Pero kinwestiyon ng dating commissioner na si Alfredo Non ang halaga ng refund petition ng Meralco. Inakyat kasi ng grupo ni Non sa Court of Appeals at Supreme Court ang naunang kwenta ng ERC na 135 per kilowatt hour na singil ng Meralco. At hanggang ngayon, wala pang desisyon ang mga korte. Para sa grupo, mas maliit dito ang dapat na sinisingil ng Meralco, kaya dapat mas malaki ang ibalik nila sa consumer.
7: I think ERC should approve the 2.6 billion. But

0: subject to the result of the decision of the Court of Appeals at saka ng Supreme Court. It's based on the figures that I see, I don't think the 2.6 will go down. It will increase but not go down.
1: Sagot ng ERC.
2: Verify pa rin natin yung amount na yan. Mabilis na lang namang verification yan dahil gusto rin natin that the earliest ay maipatupad na yan ng Meralco at maisoli na, mai-refund na yung amount na yan.
1: Tanggap na Meralco na pwede pang mabago ng ERC bilang regulator ang refund amount.
3: Sila naman yung merong jurisdiction dito sa issue na to eh. So, the law, no? So kung ano man yung maging decision nila ukol dito, susunod kami.
1: Sa issue pa rin ng kuryente, iniutos ng ERC sa mga distribution utilities at electric cooperatives na malinaw na ilagay sa susunod na billing ang pagkawala ng value-added tax sa system loss charge sa kuryente. Hindi kalakihan ang bawas dahil hindi naman ito ang VAT na ipinapatong sa kabuoang bill.
2: Kung hindi man na makaya pa na i-reformat yung bill, at least ilagay nila doon sa kanilang mga current or existing bills yung mga indikasyon na yung system loss ay isang government mandated charge para sunod na siya doon sa BIR issue 1.
1: Samantala, sa ikalawang araw ng trading sa world market, presyo ng gasolina na lang ang tumaas bagamat nabawasan din ang ibinaba sa diesel, nasa mahigit 1.50 na, bukod kasi sa usapan ng mga namamagitan sa US at Iran, bumalik ng operasyon ng alternatibong pipeline ng Saudi, kaya napipintong dumami ang supply ng langis para sa buong mundo.
4: Liandig ng magnitude 5 na lindol ang Mamburao Occidental Mindoro nitong Miyerkules ng umaga. Sa tindahang ito, makikitang agad binitbit palabas ng isang ginang ang kanyang anak nang maramdaman ang pag-uga. Lumabas din ng gusali ang mga kawani ng Mamburao Provincial Government Office dahil sa pagyanig. Sinuspindi rin ang klase sa lahat ng antas sa Mamburao dahil sa inaasahang aftershocks at para ma-inspeksyon ang mga paaralan kung may pinsala. Ayon sa FIVOX, naramdaman din ang pagyanig sa mga bayan ng San Jose, Magsaysay at Kalintaan. Gayon din sa mga bayan ng Victoria at Pinamalayan sa Oriental Mindoro. Samantala, inilunsad po ng Philippine Coast Guard, Armed Forces of the Philippines at ng Philippine National Police ang pagsasanay sandlakas. Isa itong interagency exercise na susukat sa kanilang kahandaan at pagtutulungan sa pagresponde sa isang malakas na lindol. Tatagal ng 3 araw ang pagsasanay sandlakas. Sa ating ulat panahon, Intertropical Convergence Zone o ITCZ pa rin ang makakaapekto sa Visayas at Mindanao sa unang araw ng Oktubre. May tsansa pa rin ng pag-ulan sa mga lugar na ito kasama ang Palawan, lalo na pagsapit ng hapon hanggang gabi. Makararanas naman ng kalat-kalat na pag-ulan ng Eastern Visayas at Caraga Region, bunsod ng buntot ng bagyo na nasa labas ng Philippine Area of Responsibility. Bahagyang maulap naman ang kalangitan sa malaking bahagi ng Luzon at posible pa rin ang localized thunderstorm simula tanghali. Samantala, binabantayan ng pag-asa ang tropical depression sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Huli itong namataan sa layong 3,185 kilometers silangan ng Central Luzon. Sa ngayon, hindi ito nakikitang papasok sa PAR at hihila sa hanging habagat.
5: Makasaysayan ang Hollywood premiere ng Forgotten Island. Bukod sa ito ang kauna-unahang pelikulang Pilipino sa ilalim ng isang major studio, ito rin ang kauna-unahang pelikulang ipinalabas sa prestiyosong Lucas Museum. Nagpapatrol Hollywood correspondent Yong Chavez.
6: Bagamat nakaranas na ng Hollywood premiere sa supporting role para sa Lisa Frankenstein, ito ang unang beses na nag-Hollywood red carpet si Liza Soberano bilang bida sa Forgotten Island. Ibinahagi nito ang pinagdaanan bago nakamit ang tagumpay.
7: Siyempre, I have doubts then, and then there's a lot of people on top of that that express their doubts towards me. And so, hindi maiiwasan talaga na minsan you feel like, I don't know, giving up, but it's good to have a good support system around you that won't let you settle for less.
6: Ayon naman sa Oscar at Grammy winner na si Her, iba ang ibinigay na kasiyahan sa kanya ng karakter na kanyang ginagampanan.
8: This is an emotional moment for me because, again, like this is the first time we get to see, you know, this culture being celebrated on this scale and in this way, in this fun animation style. Like, I really don't want this moment to end.
9: ang DreamWorks animated film, ang kauna-unahang pelikulang nag-premiere sa kabubukas pa lang na Lucas Museum of Narrative Art na ipinatayo ng Star Wars filmmaker na si George Lucas.
6: Dumalo ang mga stars ng pelikula na nagtatampok ng Philippine mythology for the first time sa isang Hollywood film. Standout din sa pelikula ang Hollywood star na si Dave Franco.
10: Kapamilya, manook po kayo. Not bad.
6: Sa Pinoy cast nito, espesyal ang kahulugan ng pelikula.
11: Every ethnicity celebrating our culture, which is all I ever wanted. That's like just being a part of this. This is a win for all of us.
12: I thought about 6-year-old Bungi Manny when he didn't have any teeth and how he felt, and a special one to share with family and friends. Truly, hopefully you guys enjoy.
6: Ang Pinoy co-director na si Janwald Mercado ang gumanap bilang ama ni Liza sa pelikula, at si Amy Lynn Abilera naman ang dapit ang gumanap na nanay.
13: Dahil sa natatanggap na papuri mula sa mga Hollywood critics, inaasahan din ng mga kumpanya ang Forgotten Island ngayong paparating na award season. Yong Chavez, ABS-CBN News, Los Angeles.
14: Sa pagbabalik ng DVE Patrol, rehabilitasyon ng drainage system sa UPPGH umusad na para maiwasan ang baha. At EJ of Vienna, hari pa rin ng pole vault sa Asia. Alex Iyala, pasok sa semifinals. Tuloy-tuloy pa rin ang mga balita sa pagbabalik ng DVE Patrol.
15: Magbabalik ang TV Patrol sa DZMM.

0: Trending sa DCMM kasama si Jing Castañeda. Hello mga kasambuhay, i-trending na yan. Seryosong government info gagawing viral worthy at trending lifestyle topics talagang may silbi. Mga kwentuhang makabuluhan, umaapaw sa inspirasyon ang usapan. Ito na ang bago ninyong tambayan. Trending sa DCMM kasama si Jing Castañeda. I-trending na yan. Kada Sabado alas 3 ng hapon, kita-kits mga kasambuhay.
1: DZMM numero uno sa aksyon.
2: Mayroon po ang pag-uulat muli ang ating Radio Patrol. Marathon impeachment hearing ng Senado tuloy kasunod naman ang desisyon ng Korte Suprema. Narito ang balitang kumpirmado. Sigurado mula Senado, si Radio Patrol, Robert Mano. Robert?
3: Nakatakdang simula ng Senate Impeachment Court bukas sa 11 araw ng marathon trial sa impeachment case ni Vice President Sara Duterte. Ito ay matapos hindi pagbigyan ng Supreme Court ang mga petisyong humihiling na ipagpaliban muna ang proceedings sa angke Senate President Sherwin Gatchalian ang hindi pag-i-issue ng Korte Suprema ng Temporary Restraining Order o TRO at status quo ante order ay nagpapatibay sa pananaw na nasa konstitusyonal na hangganan ng impeachment court ang mga hakbang nito. Ani Gatchalian, ibig sabihin ang ginagawa ng impeachment court ay nasa loob ng kapangyarihan at konstitusyonal na pinahihintulutan dito. Sabi naman ni Senator Joel Villanueva, wala nang legal na hadlang para ituloy ang pagdinig sa naging desisyon ng Supreme Court. Aminado si Villanueva na matagal niyang pinaniniwalaan ang kailangan na 16 na boto para sa conviction. Ngunit, hindi naman anya direktang itinakda ng mga nagbalangkas ng 1987 Constitution ang eksaktong bilang na 16. At iyan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol Robert Mano, DZMM.
2: Maraming salamat, Radyo Patrol Robert Mano. Manatiling nakatutok sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio. Ako po si Amy S. Tareha.
1: Basta may nangyari, nakareport agad sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta.
4: Mani ba ang hanap mo? Gusto mo ba ng 1,000 piso?
5: Money.
4: Ito na! May money ka sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta! Sagutin lang ang question of the day sa 630 kHz AM band. Para magpadala ng sagot, itype ang DZMM 630 space ang inyong pangalan, space ang area kung saan kayo nakikinig, at ang letra ng inyong sagot. At ipadala ito sa aming cellphone number 0919-278-3000. Ang mananalo ay padadala ng 1,000 pesos sa kanilang e-wallet app. Para sa karagdagang detalye, bisitahin po ang DZMM Teleradio Facebook page o sali na para may money ka sa DZMM!
5: Money, money, money! Money, money, money! Money, money, money!
1: DZMM, numero uno sa aksyon!
6: TV Patrol! Sa DZMM
1: at DZMM Teleradio.

0: ako sa halos 2 taong pagkakaantala, umusad na ang rehabilitasyon ng DPWH para maibsan ang pagbaha sa UP Philippine General Hospital. Target po ng ahensya na matapos ang pagkukumpuni sa Disyembre. Nagpapatrol, Andrea Taguines.
1: Anong magagawa yan?
2: Dismayado si Public Works Secretary Vince Dizo noong una niyang bisitahin ang UPPGH noong Hunyo nang malamang nasa 2% pa lang ang natatapos sa mga kailangang kumpunihin at i-rehabilitate ng mga pasilidad sa ospital matapos ang isa't kalahating taong paggawa. Pero sa muling pag-inspeksyon nitong Miyerkules, kasama si UPPGH Director Dr. Gerardo Legazpi, sinabi ni Dizon na mas mabilis na ang usad ng trabaho. Ipinasubcontract na kasi ang mga natitirang gawain. Orihinal na iginawad ang proyekto sa Edwinson Development and Construction Incorporated at sa joint venture partner nitong FS Co-Builders and Supply. Ayon sa DPWH, pag-aari umano ito ni Farida Co, kapatid ng dating mambabatas na si Zaldi Co, na sangkot sa investigasyon sa umano'y maanomalyang flood control projects.
3: Yun ang nakakaya. So essentially, nakasubcon na yun na lang ang ginawa natin. Kasi if we were going to terminate and then rebid, it would have taken another 6 to 8 months, no, which PGH cannot afford.
2: Target matapos ng DPWH ang pagpapalaki sa drainage pipes ng UPPGH sa Disyembre para maibsan ang matinding pagbaha na nakapeperwisyo sa mga pasyente, doktor at medical staff.
4: Ang problema yung main entrance, pinakamalalim. So hindi kahit nga hindi regular, hindi malalim sa flooding sa labas, hindi na rin makapasok yung mga tao. So itong outpatient department na kahit bagyo pinupuntahan ng mga pasyente, inaabutan ng baha.
5: Even the employees, may difficulty sila, especially nurses, na dapat ayusin. Yung maayos na pang matagalan, hindi maayos na tagpi-tagpi lang.
2: Sa unang bahagi naman ng 2027, inaasahang matatapos ang ibang proyekto gaya ng ginagawang septic tank, sewage treatment plant, at pagtataas ng kalsada sa paradahan. Palalawakin din ng DPWH ang drainage system sa Taft Avenue at Padre Faura na lalong makababawas pa sa pagbaha sa paligid ng PGH. Ayon kay Dizon, target naman itong matapos bago ang tag-ulan sa susunod na taon. Andrea Taguines, ABS-CBN News.
6: Nagpasok ng not guilty plea sa Sandigan Bayan ang mga sinibak na opisyal ng DPWH Bulacan na sina Bryce Hernandez, JP Mendoza, Juanito Mendoza para sa kasong graft. Kaugnay ito sa umano'y 77 million pesos na Ghost Flood Control Project sa Balagtas, Bulacan. Bukod sa tatlo, nagpasok din ang not guilty plea sa 5th Division ng Anti-Graft Court ang 4 na opisyal na nasa floating status. Binigyan sila ng korte ng 10 araw para magpaliwanag kung bakit hindi sila dapat patawan ng preventive suspension. Nag-ugat ang kaso sa proyekto sa Balagtas na iginawad sa Sims Construction Trading. Ideklara itong kompleto na noong May 2, 2025 pero ayon sa ombudsman, lumabas sa inspeksyon na wala namang ginawang proyekto kontra baha sa lugar.
0: Pinatunayan ni Pinoy Olympian EJ Obiena na siya pa rin ang pinakamagaling sa pole vault sa Asia matapos maghari sa Asian Games. Sa tennis naman, pasok na si Pinay tennis star Alex Ayala sa semifinals ng women's singles. At live mula Nagoya, Japan, nagpapatrol si Paige Javier. Paige, kamusta ang naging laban ni Alex?
7: Gretchen, ako assured na ng bronze si Pinay tennis ace Alex Ayala dito sa 2026 Asian Games. Tinalo niya kanina si Joanna Garland ng Chinese Taipei sa quarterfinal sa straight sets. Grabe yung kaba ng mga Pinoy fans na nanunood dahil dikit yung unang set at lumaban ng husto si Garland. Pero syempre si Alex nagkaroon ng kumpiyansa dahil nga sa mga cheer ng Pinoy at sa kanyang experience bilang WTA title holder. Kaya nung second set. Nako, grabe na, agresibo na si Alex. At syempre, kinuha na niya ang kanyang panalo. Dahil nga dun sa resultang yan, pasok si Alex sa semifinals at assured na siya ng bronze. Sunod na makakalaban ni Ayala si Xiyu Wang ng China na number 85, 25 years old at ang alam ko hindi pa niya to nakakalaban ever sa kanyang career.
0: Standard sa Asha si Olympian EJ Obiena matapos masungkit ang ginto sa men's pole vault nitong Martes. Hindi nagpatinag si Obiena sa ulan sa Nagoya at nagpakita ng record-breaking performance. Mabilis na nalundag ni Obiena ang 5.50 at 5.70 meters at tuluyang umabante sa first place sa 5.75 meters. Opisyal niyang nakuha ang ginto matapos mabigo ang mga pambato ng China at Thailand na malundag ang 5.75 at 5.80 meters.
1: 591.
8: Asian Games record. If he clears it.
0: Kahit sigurado na ang medalya, sumubok pa ng isa si Obiena at nalundag ang 5.91 meters para mabasag ang Games record na 5.9 meters at matapatan ang kanyang season best.
9: I'm happy. I am really thankful for this moment, but at the same time, it's what's expected of me. To be honest, I'm just like absorbing the moment. It's like, okay, enjoy this moment. You never know if this is gonna happen again.
0: Kontento si Obiena sa naging takbo ng season matapos magpalit ng coaches at training base sa Greece mula Italy.
9: It's a lot of change this year, especially moving countries is not easy. There's a lot of different scenarios that I didn't expect, but I'm happy with the group that I have. I'm happy with my team.
0: Samantala, nakasungkit ng bronze si Victoria Bosong sa women's 800 meter final sa kanyang Asia debut. Matapos manguna sa preliminaries, pangatlo si Bosong sa final sa oras na 2 minutes at 5.34 seconds. Si Bosong ang unang Pinay na nag-uwi ng medalya sa athletics sa Asian Games matapos si Elma Muros noong 1994.
10: I definitely wanted to get gold, and that's what I came here to do, so I fell a bit short of my goal. Obviously, gold is one thing, but, you know, being an inspiration for the younger generation is really, like, what I want to do in my career.
0: Nice. Sa tennis, nagtapos na ang kampanya ni Tenny Mattis at Steffi Aludo sa women's doubles second round. Natalo sila ng fifth seed mula Chinese Taipei 3-6-1-6. Tuloy naman ang laban ni Olympic silver medalist Carlo Paalam. Tinalo niya ang pambato ng Kazakhstan via split decision para umabante sa gold medal match ng men's 55 kilogram class. Sigurado nang may silver si Paalam ang natitirang Pinoy boxer sa Asian Games.
11: Gawin ko lang yung best ko sa ring at tiwala sa sarili sa boxes ko. Gawin ko lang yung best palagi mo.
0: Sa beach volleyball, pasok sa semifinals ang tandem ni Kylie Progela at Sofia Pagara matapos talunin ang magkapatid mula Japan 24-22-22-20.
12: Sobrang kakapagod pero sobrang happy po kasi alam po namin sobrang hirap nila.
13: Yung hirap po talaga sa coaches, sa lahat po ng sumuporta po sa amin. Uh-huh. Yun, like inaalay po namin sa sarili namin, sa bansa po. So yun po talaga yung kumukuha. Diyan po kami kumukuha ng lakas.
9: Thoughts ko lang.
0: Sa esports, maagang natapos ang kampanya ng Cebol sa Mobile Legends Bang Bang event. Natalo ang Cebol sa regional rival na Indonesia 1-2 sa quarterfinals.
9: Mas maganda din laro nila.
7: Kung alang kanina, yung score dun sa laban ni Ayala at Igorland ay 7-5-6-love. At syempre si Alex, nagpahinga lang siya ng konti. At ngayon, lumalaban na ulit siya sa women's doubles naman. Ang partner niya dun, si University of West Alabama standout Shira Rivera. So ngayon, ang score na sa laban na yun ay 5-4. Abante yung kalaban nila mula China na third seed sa torneo. So grabe yung pagod ng dalawa kasi si Shira, after nitong laban nila ni Alex sa women's doubles, meron pa siya ulit mamaya. So busy-busy yung araw na to para sa mga tennis players natin at pati sa fans. Si Shira Rivera naman, after nito ay magme-mixed doubles naman siya kasama ni Nino Alcantara. Makakalaban naman nila Nino at Shira ay ang mga pambato ng Japan. So grabe yung schedule nila. Tanatanong natin yan kanina at sabi nila minsan ganyan talaga ang buhay bilang tennis player. Kaya meron silang konting pahinga in between yung matches na to para nga makapag-perform pa rin sila. So, ongoing palaban ni Alex at ni Shaira at mamaya ang laban ni Nino at ni Shaira ulit. So, yun muna ang latest mula dito sa Nagoya, Japan. Para sa POC Media at ABS-CBN News, Paige Javier. Balik sa'yo, Gretchen.
0: Good luck kay Alex at good luck sa Team Philippines. Maraming salamat, Paige Javier.
1: Susunod, Korte Suprema iniutos na victim-survivor ang tawag sa mga nakaranas ng sexual violence sa halip na biktima. At pahayag ni Patrick Garcia, inulan ng iba't ibang reaksyon. Abangan ang iba pang mga balita sa pagbabalik ng TV Patrol.
14: TZMM, numero uno sa aksyon.
1: Ang oras, alas 7.25 ng gabi.
15: Oras, hatid sa inyo ng Cobra Energy Drink. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo.
14: Magbabalik ang TV Patrol sa DZMM. Sa mga lumalaban ng batas,
16: public official ka, kailangan presentable lang itsura mo, of course. Pero scented ka na ba sa new civil code?
14: Batas ang inyong magiging lakas.
17: Merong malinaw na pamantayan, okay. RA-6713, na nag-uutos na mapanatili simple living. Balik tayo sa konstitusyon, public office is a public trust.
14: Alamin at ipagtanggol ang inyong mga karapatan.
18: Attorney, mayroon akong nabili na dote.
17: Karapatan niyo, Tatay Rogelio, kumuha ng kopya or maipakita sa inyo yung extrajudicial settlement of estate, kasi yun po yung mahalagang pagbabatayan. Yung kausap nyo ba ay talagang may-ari nung binibenta niya.
14: Ipadala na ang inyong mga tanong tungkol sa batas sa Viber number 0919-278-3000 at sasagutin yan ni Attorney Noel Del Prado kasama si Liza Aquino sa Hello Attorney, Lunes hanggang Biyernes alauna ng hapon sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Tele Radio.
19: May mga araw na masaya, may mga gabing mabigat, may mga desisyong mahirap gawin, at may mga kwentong hanggang ngayon, dala-dala pa rin natin. Iba-iba man ang buhay natin, may mga kwentong pare-pareho ang aral. Private Confessions. Sa DZMM, tampok ang mga tinig ni Mr. Right at Miss M. Mga kwentong buhay, mga kwentong para sa lahat. Private Confessions. Lunes hanggang Biyernes sa bago nitong oras, alas 10 ng gabi sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio. Abangan sa Private Confessions.
20: Ang pagmamahal ay hindi laging tungkol sa masasayang araw. Minsan, ito ay tungkol sa pananatili kapag mahirap na. Sa paghawak ng kamay ng taong natatakot. Sa pag-alaga kapag siya naman ang nanghihina. At sa paniniwalang may bukas pa kahit hindi mo pa nakikita kung ano ang magiging itsura nito.
19: Private Confessions. Private Confessions.
14: DZMM, numero uno sa aksyon.
1: Ang oras, alas 7.28 ng gabi.
15: Oras, hatid sa inyo ng Protect Soap. Freshness every day.
19: Sa ating pang-araw-araw na buhay, mayroon at mayroong gumugulo sa ating isipan. Pwede mong ikwento yan. May makikinig sa'yo.
21: Ako to, si Chang Ami.
19: Kasama si Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon, sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
14: DZMM, numero uno sa aksyon!
22: TV Patrol sa DZMM at DZMM Teleradio.
3: Victim Survivor. Sa halip na victim o biktima ang itatawag sa mga individual na nakaranas ng sexual violence. Ayon po yan sa Korte Suprema. Naniniwala naman na isang eksperto ng naturang desisyon ng kataas-taasang hukuman ay isang mahalagang hakbang lalo na sa mga dumadaan sa pang-aabuso. Nagpapatrol, Adrian Ayalin.
4: Sa isang kasong inapela ng isang individual na nahatulang guilty sa kasong rape, sinabi ng Korte Suprema na mahalagang pag-usapan ang pagpili nito ng tamang terminolohiya. Ayon sa kataas-taasang hukuman, sa halip ng nakasanayang salitang victim o biktima para tukuyin ang mga individual na nakaranas ng sexual violence, ang terminolohiyang victim survivor ang gagamitin. Sa pagpili ng salitang victim survivor, kinikilala ang dinanas na paghihirap, pero mas inaangat ang katatagan at dignidad ng taong nalampasan ang karahasan. Nag-ugat ang pagbago ng salitang gagamitin ng Korte Suprema sa krimeng naganap sa probinsya ng Ifugao noong 2018 kung saan inabuso ang isang menor de edad ng kanyang amain. Pagkatapos ng pangahalay, tinutukan ng patalim sa leeg ang victim survivor at sinabihang papatayin siya kapag inireport ang insidente. Mariing itinanggi ng akusado na kinakasama ng ina ng biktima ang paratang laban sa kanya. Sa huli, sinabi ng Korte Suprema na napatunayan ng prosekusyon ang lahat ng elemento sa kasong rape. Pinagtibay ng Korte Suprema ang mga naunang hatol ng mga mas mababang korte na reklusyon perpetua o aabot sa 40 taong pagkakakulong. Sa desisyon ng korte na isinulat ni Associate Justice Jafar Dimaampaw, paulit-ulit na binanggit ng Korte Suprema ang salitang victim survivor. Inatasan din ng Korte Suprema ang Department of Social Welfare and Development na isailalim sa nararapat na Rape Crisis Center ang victim survivor. Paliwanag ng licensed psychologist at clinical traumatologist na si Tricia Zafra, malaki ang maitutulong ng naging desisyon ng Korte Suprema para sa mga biktima ng sexual violence na kadalasan ay nangingiming humingi ng tulong o ikwento ang sinapit nilang pang-aabuso.
5: Yung paggamit ng terminolohiya na victim survivor, no, na ayon ito dun sa tinatawag nating strengths-based language. Ang ibig sabihin noon, pinagtutuunan ng pansin o binibigyan ng focus yung kakayanan o yung kalakasan ng isang tao para hindi lamang sila nakakulong dun sa kung anong nangyari sa kanila.
4: Dagdag pa ni Zafra, makatutulong din ito sa mga biktima na magkaroon ng lakas ng loob para umusad mula sa trauma na dinanas dahil sa pang-aabuso.
5: Mas nakakainganyo ito sa mga victim survivors natin na humanap ng hustisya. Kasi kumbaga, meron na silang kakampi na kinikilala yung kakayanan nila para makarecover, para makahanap ng hustisya.
4: Online. Samantala, sa isang pahayag, sinabi ng women's rights advocate na si Senador Risa Ontiveros na mahalagang pagbabago ang naging desisyon ng Supreme Court dahil kinikilala nito ang pagpupursigi ng isang biktima ng sexual violence na lumaban, bumangon at magpatuloy sa buhay. Dagdag pa ni Ontiveros, ipinakita ng desisyon ng Korte Suprema na ang mga nakaranas ng sexual violence ay may malinaw na kakampi sa lipunan at sa batas. Adrian Ayalin, ABS-CBN News.
3: Dapat palakasin ang papel ng mga kababaihan sa Southeast Asian Society. Ito po ang binigyan diin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang pagharap sa ikapat na ASEAN Women Leaders Summit sa Mandaluyong City. Sinabi ng Pangulo na madalas hindi napapahalagahan ang gampanin ng mga kababaihan sa Timog Silangang Asya sa pagpapalakas ng mga pamilya, komunidad at ekonomiya. Aniya, dapat magbago ito dahil hindi lamang mga benepisyaryo ng pag-unlad ang mga kababaihan. Pinuno rin sila at innovator na humuhubog sa kinabukasan ng ASEAN. Sinabi rin ni Marcos na magkakaroon ng mga pamumuhunan sa care economy dahil umaasa ang sektor na ito sa mga kababaihan.
23: This is not simply a gap in representation. It is a gap in leadership in whose voices shape the decisions that affect our region. To our women leaders in governance, civil society, business, and technology, keep leading. Keep demanding space to keep pushing our region forward.
2: Ibinasura ng Korte Suprema ang mga petisyong kumukontra sa hatol ng impeachment court na baguhin ang basihan ng bilang ng senador na kailangan para makonvict at matanggal sa pwesto si Vice Presidente Sara Duterte. Samantala, kinansela ang impeachment trial ngayong araw. Nagpapatrol, RG Cruz.
6: Binasura ng Korte Suprema ang mga hiwalay na petisyon nila Vic Rodriguez, Ernesto Francisco at Berteni Causing kontra sa desisyon ng impeachment court sa isyu ng makakabotong senador sa paglilitis. Ibabase na kasi ang bilang ng senador na kailangan para makonvict, matanggal sa pwesto at maban sa gobyerno si Vice Presidente Sara Duterte sa mga senador na legally and factually capable na bumoto, imbis na sa kabuuang bilang ng senador na 24. Procedural grounds kasama na ang kawalan ng legal standing at premature ang idinahilan ng korte sa kanilang desisyon. Ibig sabihin, hindi ang mga naghain ang dapat kumisyon sa Korte Suprema. Bukod sa hilaw pa ang issue para hatulan. Masaya naman ang prosecution.
8: Tingin naman po namin dapat po talagang nagpapasya po talaga dito yung Senate Impeachment Court itself, no? At tingin ko dapat po talaga na pabayaang matapos yung kabuuan po ng proseso hanggang pinakadulo whether to convict or to acquit the Vice President.
6: Ayon sa tagapagsalita ng impeachment court, pinagtibay ng korte ang hatol ng impeachment court na naaayon sa saligang batas. Dahil dito na protektahan ng Korte Suprema ang kapangyarihan ng Senado sa impeachment mula sa anumang panghihimasok.
10: I don't see any legal impediment with regard to the decision of the Supreme Court. I don't see any stumbling block for the impeachment court to proceed.
24: Ibig sabihin, tuloy ang impeachment. In fact, starting tomorrow, 11 days straight na kami. From 10 o'clock all the way hanggang matapos. So, just to show that inirespeto ng Supreme Court yung decision ng impeachment court.
6: Samantala, walang paglilitis kanina. Paglilinaw ng tagapagsalita ng korte na hindi delayed o naantala ang paglilitis. Sinadya lang talaga nilang huwag mag-hearing ngayon para mapaghandaan ang 10 a.m. to 6:30 p.m. na hearings araw-araw mula October 1 hanggang October 15. Ginagalang naman ng depensa ang desisyon ng impeachment court. Pero kanina rin nadagdaga ng mga senador na may puna sa takbo ngayon ang paglilitis.
25: Dapat siguro, dapat may isa-isay. Hindi yung isasayang yung oras eh. If we invite ng mga witnesses na wala namang sasabihin, it is a waste of time.
26: I hope that the evidence will be so damning, so damning that 24 senators will convict, or the evidence will be so obviously not worthy of an impeachment charge that all 24 senators will acquit.
27: We're looking for the bigger evidence that they want to present.
28: Baka pwede mag-adjust kayo ng inyong defense strategy, kasi I can speak for myself. Pagdating sa masyadong technical at yung impression na nagsisilip lang ng napakalit na butas, mukhang hindi po nagre-register.
6: Hanggang sa kahapon, tinanggihan ng korte ang hiling na subpina para kay dating Senador Antonio Trillanes. Bahala na raw ang prosekusyon kung gusto nila itong tumistigo. Pero hindi pwedeng maunang magsalita si Trillanes sa paglalatag ng mga bank accounts ng mag-asawang Duterte Carpio.
29: The cart cannot be put ahead of the horse. It would be best, as originally planned by the prosecutors in their motion itself, to present at the very least the MLC officer and or the bank officials or bank records.
6: Kanina sinabi ng punong tag-uusig na pakinggan nila ang payo ng korte. Wala na munang Trillanes na titistigo bukas.
30: It was intimated to us that his testimony will not pertain only to the bank transactions, no? There will be other significant matters he will be testifying to, and this includes the sources, the acquisitions, no? So let's see. After all, the admissibility of the testimony must be resolved during formal offer. After the presentation of all the evidence, no? It is premature to say that the would-be testimony of Senator Sonny Trillanes is inadmissible.
0: I think yung sa AMLA, and of course yung mga bank officials could only be testifying as to the authenticity of the records and the amount therein, no, dun sa in those bank accounts. But I think Senator Terlianes would also be testifying as to who would be the source of these funds.
6: Bukas ni testigo ang opisyal mula Land Registration Authority at opisyal ng Anti-Money Laundering Council. RG Cruz, ABS-CBN News.
1: Pangunahan pa rin ng pamilya Lopez ang ABS-CBN sa pagpasok ng bagong puhunan sa kumpanya. Inaprubahan ngayong Miyerkules ang bagong puhunan mula sa mga kumpanya ng pamilya Lopez at isang bagong investor. Kaya tuloy din ang paggawa at paghahatid ng ABS-CBN ng mga programa, pelikula, balita, musika at iba pang kwentong Pilipino sa iba-ibang platforms. Gagamitin ang bagong puhunan sa pagbuo ng bagong ABS-CBN, isang content company na nakikipagtulungan sa iba-ibang partners para maihatid ang mga programa at kwentong Pilipino sa mas maraming manonood. Patuloy po ang ABS-CBN sa paglilingkod sa mga Pilipino sa pamamagitan ng mga kwentong nagbibigay saya, impormasyon at inspirasyon saan man sila nanonood.
7: Paano nga ba dapat simulan ang isang weight loss journey? Sapat na ba ang buwabalang entambang at ipinakita sa isang event sa Makati kung bakit mahalagang tignan ang body composition, kalusugan at lifestyle para sa ligtas at maayos na weight management? Nagpapatrol, Rod Macenas.
9: Iba-ibang kwento ng weight management ang tampok sa isang experiential event sa Makati. Limang guests, limang magkakaibang journey, at kanya-kanyang goals ang ibinahagi pagdating sa weight management, tamang diet at ehersisyo. Sumabak din ang guests sa assessments gaya ng 3D body scan at body composition analyzer. May libreng consultation pa.
11: So we're basically saying that the weight loss has to be together with certain behaviors. You could look good but you might not be healthy, and then you could be healthy but it's not sustainable. The weight loss process has changed, and today it's become integrated with medical findings, discoveries and lifestyle. So this is about how the journey is different for each person.
9: Ayon sa isang beauty and wellness company na organizers ng event, mahalagang tingnan ang weight management hindi lang sa numero sa timbangan, kundi pati sa kalusugan at lifestyle ng bawat individual. Rod Macenas, ABS-CBN News.
3: Susunod, Jeneline Mercado may pakiusap sa pagkakaungkat ng issue sa kanila ni Patrick Garcia. Yan, narin pa mga balita sa pagbabalik ng TV Patrol!
22: TV Patrol sa DZMM at DZMM Teleradio.

0: Random ng Bayan, Peter Musngi at Rica Lasso. Balitatan! Lunes hanggang Biyernes alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
1: Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan at masasayang usapan. Alvin L. Chico, alas 6 at sasamahan pa ni Doris Bigornia, alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
2: Hayaan mong kami ang maging pahinga mo. Mag-relax sa saliw ng mga paborito mong tugtuging puno ng magagandang alaala ng nakaraan. Sa Remember Your Music. Kasama si Kuya Dan, Martes hanggang Sabado, alas 12 ng hating gabi sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
3: Pag nanay, kailangan maging magaling sa pag-budget. So, dapat nakatutok kami sa pag-gasta balita para alam namin yung update daily ng mga piligid, mga kailangan sa pang-araw-araw. DZMM Radio Patrol sa Ice 30. Una sa balita, una sa public service.
2: May mga araw na masaya. May mga gabing mabigat. May mga desisyong mahirap gawin. At may mga kwentong hanggang ngayon, dala-dala pa rin natin. Iba-iba man ang buhay natin, may mga kwentong pare-pareho ang aral. Private Confessions. Sa DZMM, tampok ang mga tinig ni na Mr. Right at Miss M. Mga kwentong buhay. Mga kwentong para sa lahat. Private Confessions. Lunes hanggang Biyernes sa bago nitong oras, alas 10 ng gabi sa DZMM Radio Patrols East 30 at DZMM Teleradio. Abangan sa Private Confessions.
4: Ang pagmamahal ay hindi laging tungkol sa masasayang araw. Minsan, ito ay tungkol sa pananatili kapag mahirap na. Sa paghawak ng kamay ng taong natatakot. Sa pag-alaga kapag siya naman ang nanghihina. At sa paniniwalang may bukas pa kahit hindi mo pa nakikita kung ano ang magiging itsura nito.
2: Private Confessions. Private Confessions.
1: Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan at masasayang usapan. Alvin L. Chico, alas 6 at sasamahan pa ni Doris Bigornia, alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
2: Mula noon,

0: Aguayo Patrol 630. Una sabalita, una public service.
1: Lalo ngayon matraffic sa Tarasata, hindi ka mainip. Magkinig ka na balita, DZMM, Radyo Patrol 630. Una sa balita, una sa public service.

0: Inihain sa kamera ang panukal batas na magpapatawon ng mabigat na parusa sa pang-aabuso at pag-aabandona sa mga hayop. Ihahain o inihain po ng Akbayan Party List at Dinagat Island Representative Kaka Bag-aw ang panukalang Animal Life Advocacy and Guardianship Act o Alaga Bill, kasama ang Philippine Animal Welfare Society at ilang therapy dogs. Layon na mga nagsusulong ng Alaga Bill na hindi na lang pagbabayad ng multa ang ipataw sa mga magkakasala kung hindi maikulong na rin ang mga abuso sa hayop. Target din ang panukala na bumuo ng National Commission on Animal Welfare na magtataguyod sa kapakanan ng mga hayop at tututok sa mga kaso ng animal cruelty. Binibigyan din ito ng proteksyon ang mga pet rescuers sa posibleng asunto sa mga may-ari ng hayop kapag sinagip ang napabayaan nilang alaga. Pinagtibay ng mababang kabulungan ng Kongreso ang resolusyong nagbibigay pugay kay Chris Lawrence Fabian para sa kanyang pambihirang kabayanihan at sakripisyo sa nangyaring pamamaril sa San Jose National High School sa Tacloban City, June 22, nang hinarang ng 15 taong gulang na grade 10 student ang pinto ng kanilang silid-aralan para pigilan ang shooter. Ang kanyang mabilis na pagpapasya ay nagligtas ng buhay ng kanilang guro at humigit kumulang 30 kaklase. Nakasad sa resolusyon na ang kabayanihan ni Fabian ay mananatiling nakaukit sa alaala ng bansa habang ang kanyang katapangan ay patuloy na magbibigay inspirasyon sa mga susunod na henerasyon.
1: Ipinagutos ng Sandigan Bayan ang 90-day preventive suspension kay Tarlac 3rd District Representative Noel Rivera. Kaugnay ito ng kinakaharap niyang graft cases na nakitaan ng posibleng conflict of interest. Ayon sa mga taga-usig mula sa Office of the Ombudsman, siyam na pagawaing bayan na naibigay sa isang kumpanya kung saan may higit 54% shares si Rivera at 45% shares naman ang kanyang asawa. Ayon sa Anti-Graft Court, nabigyan na ng kopya ang kamera para sa agarang pagpapatupad ng suspensyon kay Rivera.
2: Inilunsad ng civil society at religious groups ang isang digital platform para makalikom ng mga pirma para wakasan ang political dynasties. Layo ng dapat isa lang signature platform na isulong ang pagbabawal o paglilimita sa political dynasty sa gobyerno sa pamamagitan ng People's Initiative. Umaasa po ang mga grupo na makukuha ng mga pirma, kakakuha ng mga pirma mula sa 10% ng mga rehistradong botante o katumbas ng 7 milyong pisong voters para sa pag-arangkada ng isang referendum. Pinagkokomento po ng Supreme Court ang Office of the President, Commission on Elections at ang Kamara kaugnay ng nakahaing petisyon na kumekwestiyon sa muling pagpapaliban ng barangay at sangguniang kabataan elections. Sa end bank session nitong Miyerkules, binigyan ng 5 araw ng Korte Suprema ang respondents para sagutin ang inihaing petition for certiorari ni election lawyer Romeo Macalintal. Get niya, paglabag sa karapatang makaboto ang ipinasang Republic Act number 12326. Sa ilalim nito, pinapalawig ng hanggang 5 taon ang termino ng barangay at SK officials. Imbis na ituloy sa Nobyembre ang halalan, mauusog na naman ito sa November 2028. Sa kauna-una ang pagkakataon sa loob ng halos isang dekada, idinaos ang media day ng LA Lakers nang wala si LeBron James. Ang undisputed franchise ngayon ng purple and gold na superstar na si Luka Doncic. Ayon kay Doncic, may kaakibat na malaking responsibilidad ang pagiging mukha ng koponang kinikilalang may pinakamayamang kasaysayan sa NBA. Pero isaan niya itong hamon na malugod niyang tinatanggap. Malaki ang pinagbago ng roster ng Lakers itong off-season, kabilang sa mga bagong makakatuwang ni Doncic, ang 7-foot center na si Walker Kessler. Pero naniniwala si Doncic na hindi niya mag-isang pangungunahan ng Lakers tungo sa inaasam na NBA title dahil nandyan pa rin ang 6-year guard na si Austin Reeves. Matatandang lumipat si James sa Philadelphia 76ers itong off-season para makakampi ang mga star players na sina Tyrese Maxey, Joel Embiid at Jaylen Brown.
3: But I feel great. I feel excited, and I'm, like I said, I'm ready to go. But it's like a new challenge, you know. I like challenges. I wouldn't say I feel different, but I would say I feel honored. The whole team, you know, will look up to me. I will look up to them, and it's just there should be many leaders.
2: Mga kapamilya natin sa Zamboanga City, makakabonding nyo na ang inyong mga paboritong kapamilya stars sa selebrasyon ng Hermosa Festival. Kumpletuhin ang saya ng fiesta kasama sina Bel Mariano, Alexa Ilacad, Seth Fedelin, EJ Falcon, McCoy De Leon, Laika Estrella at BGYO. Save the date, October 3, Sabado po yan, 6 p.m. sa KCC Mall sa Zamboanga. See you po mga kapamilya! Umuusok ang social media sa kaliwat kanang reaksyon matapos magsalita ni Patrick Garcia tungkol sa nakaraan nilang hiwalayan ni Jeneline Mercado. Ayon kay Patrick, ginawa niya ang pahayag sa hiling na rin ng kanyang anak na si Michelle.

0: Spa Patrol and Jay Felipe.
1: Noong 2008, nagkaroon ng anak sina Patrick Garcia at Jeneline Mercado na si Alex Jazz. Pero naging masalimuot ang ending nila. Ito ang ikinuwento ni Patrick sa sit-down interview niya kay OG Diaz. First time anya na ikwento matapos ang 18 taon dahil na rin sa hiling ng kanyang anak na babae na si Michelle.
2: Actually, one day, my daughter, si Michelle, went up to me and said, "Daddy, I'm sad." "Why?" "Because every time there's good news about me, in the comment section, it's all bashing. And they're bashing me because of you." Sabi ko sa kanya, I'm sorry that this is happening. Sabi niya, "Daddy, why don't you tell your story? What really happened between you and your past?" Sabi ko sa kanya, "Yeah, I can tell my story, but I cannot promise you na the bashing will stop or could lessen or it could worsen." Sabi sa akin, "Daddy, it's okay as long as
1: At dito na nga idinetalye ng buo ni Patrick ang kanyang bersyon ng kwento ng nangyari sa kanila ni Jeneline. Mula sa pagbubuntis, ang kanyang naging kontrobersyal na panayam sa The Buzz, ang kanilang mga naging pag-uusap at komprontasyon hanggang sa huling komunikasyon noong 2021. Ibinahagi din ni Patrick ang imahe o impresyon ng publiko sa kanya dahil sa pangyayaring ito sa kanilang buhay.
2: Comments I see, especially on Facebook, na ang sama-sama kong tatay at wala akong kwenta ng tao kasi iniwan ko yung isang buntis. And when it comes to fatherhood naman, I love all my children equally. Super. I mean, lahat sila mahal ko, including Jazz.
1: Halo ang reaksyon at umani rin ng batikos ang mga naging pahayag ng aktor. Isa sa mga umalma ay ang manager ni Jeneline na si Becky Aguila. Sa post ni Tita Becky sa Facebook, sinabi niyang nasaktan siya sa pagkapa-interview ni Patrick. At mas inintindi pa umano niya na magpa-interview para protektahan si Michelle kahit madedehado o at the expense of Jazz and Jen. Git niya kahit kailan hindi nagkwento si Jen bilang respeto sa kanya dahil ama siya ng anak nila. Para kay Tita Becky, may dagdag bawas din umano ang bersyon ni Patrick at aniya, hindi kailanman makukuha ng aktor ang kanyang respeto. Sa isang pahayag, sinabi ng management ni Jeneline na hindi magkokomento o magbibigay ng anumang interview ang aktres tungkol sa mga naging pahayag ni Patrick dahil para na rin ito sa ikatatahimik ng kani-kanilang pamilya. MJ Felipe, ABS-CBN News.
3: Mukhang yung sa Asian Games, mukhang mauusan natin yung previous record natin. Kasi 4 lang yun eh. Four golds.
4: Gold.
3: Eh ngayon,
5: EJ.
3: Tatlo na. EJ, dalawang Yulo. Eh may chance pa tayo kay Iyala sa doubles. Si Paalam, boxing. Mukhang yung potential.
4: So mas mahigitan natin.
3: Hindi. Hindi potential. Kaya anyway, huwag tayong magsalita ng
5: potential. Hindi pa tapos eh.
4: Ayaw mong na-jinx.
3: Ayaw ko na-jinx. Sinasabi ko lang na siyempre may kapalit po yan eh, no? Pag nakakuha ng ginto under the law, may incentive yan.
4: May kapremyo.
3: May
5: 2M.
3: Hindi, 1M na. O ikaw magdadagdag ha, pag nakalagay sa batas.
5: Ano daw?
4: Yung uwi daw ni Nino.
5: Yung silver 1M. Pag bronze, 400,000.
3: Ngayon, pag mali yan, ikaw ang mag-abono. Total, malaki naman yung TF mo.
4: Pero ikaw, grabe,
5: malaki. Pag tayo para sa bayan, no?
3: Huwag ko idama dyan.
4: Sunod yan, huhulaan na ng mga kapamilya natin. Magkano ang TF nito?
3: Oh, yeah.
4: Pero maganda kasi yung sinusubaybayan natin kanina yung laban ni Alex Iyala. Sabi nga nila na talagang outclass na yung nakalaban niya taga
3: China Taipei.
4: Ngayon, nasa doubles match naman siya.
3: Yes, pero susunod diyang kalaban para sa silver ay anong bansa?
4: Depende ata yun.
3: Kung sino naman yung mananalo sa isang
4: manalo.
3: Pero palapit ng palapit yung chance na sa gold. Kasi may sinacrifice po siya eh. Hindi mo ba? May isa siyang...
4: Tennis Association, 1,000. Nagmulta pa siya.
3: Sana nga makuha niya yun.
5: Huwag natin kalimutan yung mga nanalo rin. Ang mga bronze, alam mo yun.
3: Ayun naman.
5: Lahat ng mga lumaban dyan.
3: Pasali hindi naman talaga yun. Kahit bronze na, kahit Asian yan eh. Ibig sabihin yan, hindi lang yan mga kapitbahay natin, kung hindi yung buong Asia. Ang dami din ng Asian countries. I think abot din siguro na mahigit 40.
4: Meron din.
3: Meron din siguro, ano, 30 plus. Marami din natin eh. Central Asia kasama dyan.
4: Bukas may TV patrol pa rin, no?
5: Oo.
4: Kasi baka akala ng tao, dahil hanggang gabi yung impeachment bukas.
5: Ay,
3: hindi. Meron pa rin.
4: Sasapaw.

0: pa rin tayo gabi-gabi sa ABS-CBN sa All TV 2. Ako naman po si Alvin L. Chico. Sa ngalan po ng ABS-CBN News, in the service of the Filipino. Maraming salamat at magandang gabi, Bayan!
1: This is FM Radio.
2: FM Radio.
1: Favorite music radio.
3: Kabay!
4: Kabay!
5: Maunang wala pa tayo uyab, kay nahutda na ta. Ang uban, gaduha-duha man. Mauwi na ni.

0: akin.
1: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kinyat.
2: Hello mga ka-vibes, kini yung ubus nga alagad langga neda.
1: Hello mga ka-vibes, kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
3: O kini ang inyong arangkada man, si ka-vibes.

0: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
1: Kabay!
2: Kabay!
3: Kung mati na bangon ka, kabibes ka.
4: Kabibes, kabibes, kasama sa awanan.
0: Unsa man ang imuhang favorite radio station.
5: 93.1 FM Radio 2,
0: kabahit mauna ni. Unsa man ang imuhang favorite radio station.
5: 93.1 FM Radio 2, kabahit mauna ni.
0: Favorite Music Radio. Kini ang inyong favorite music radio. FM Radio Cebu 93.1. Mauna ni.

0: Vibes overload, matag buntag, gikan sa inyong kiat ug lingaw nga favorite ka vibes. Buntag na vibes matag alas 4 sa kanlawon. Kalandrakas matag alas 9 sa buntag. Ka vibes sad-sad sa udto matag alas 11. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes, gikan sa 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! Good vibes overload matag-hapon, gikan sa inyong masaligan na favorite ka-vibes. Request 931, alauna sa hapon. Serbisyong ka-vibes, matag alas 4 sa hapon. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes. Gikan sa 93.1, Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! This is the newest. The hottest. Radio station in Cebu. Playing your favorite hits night and day. 93.1. FM Radio Cebu. Mauna ni.
1: Hello mga ka-vibes! Wala na dyan line lami on DJ Sprocket.
2: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kinyat.
3: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubos nga alagad langga neda.
4: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
5: O kini ang inyong arangkada man, si ka-vibes

0: 93.1 Maunani.
1: Karong Pasko, bisan paglayo mo sa inyong mga pamilya ug mga kabanay, ania kami diri para ninyo magpalipay. Merry Christmas gikan sa inyong favorite music radio, FM Radio Cebu 93.1.

0: sa Bracket.
1: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kinyat.
2: Hello mga ka-vibes. Kini yung ubos nga alagad, langga neda.
1: Hello mga ka-vibes. Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
3: O kini ang inyong arangkada man, si ka-vibes.

0: This is the newest.
1: The newest.
0: The hottest.
1: The hottest.
0: Radio station in Cebu. Playing your favorite hits night and day.
1: Night and day.
0: 93.1.
1: 93.1.
0: FM Radio Cebu. Mauna ni.
1: Mauna ni.
2: 93.1. Mauna ni.
3: Puntag na ka vibes. Sugdan taw sa iyo ang good vibes. Bangon, bangon na. Kay ania na ang alarm clock na makabungog sa iyo sa buntag. Buntag na vibes.
4: Buntag na vibes.
5: DJ Sprocket. Sprocket. On the mix.
6: Mauna ni. Nag-ilugay kami sa audition. Amateur hour sing.

Oras na to, mga ka-vimes. Aha! Alas 4:41 na sa Kabuntagon. Aha, aha. Maimo ni may buntag, mga ka-vimes. Kamu na minaw. Sa inyo ang paborito nga istasyon sa radio, sa dial sa inyo mga radio 93.1 FMR, Favorite Music Radio, Cebu, ka-vimes. Maona ni! Hi, morning, my buta, mga ka-vimes. So, nadugay-dugay, taga-mino, kay uwan-uwan, man. Maula noon. Nga, adlaw nga, Huwebes. O, pizza uno na gayod karon. Pizza uno sa buwan sa Oktobre. Oo, Oktobre na gyud, mga ka-vimes, no? Ulan-ulan gamay. O, niya, syempre. Good morning, good morning, good morning, kanat.

Good morning ni Arthur Seniente. Oga syempre. Welcome sa programang Buntag na Vibes. Alas 4 hantod alas 6 sa Kabuntagon. Sa uban ninyong ubos nga alagad sa kahanginan, wanagay laing lamion. DJ's Bracket Gonato aka New Art Kana may lain pa. Kapare lain lamion ako mana. O nga nung nagsad-sad man ka. Good morning, good morning, good morning, good morning. Siyempre

0: ang mga panadero karon. Oo.
1: Buntag na vibe.
0: Walay ulan, uwan lagi, mabito na dugay kog abot kay uwan-uwan man, lapu-lapo to. Lapu-lapo to dere sa may Radisson. Ya, yeah, Radisson padong na dere sa may Robinson's Galleria, uga-uga pero talisik. Oo. Good morning sa mga panadero karon. Nasa ikas kabuntagon. Nagkumot-kumot anang harina. Lamia ba yagid anang konoy kanang sa nga naning pandisal sa ikas kabuntagon. Rabi na kong init. Speaking of pandisal, malunggay pandisal ni Kavibes Marvin Ladera. Good morning. Siyempre sa mga drivers karon nga nagbiyahe. Nga naminaw na to karon. Good morning, good morning, good morning. Good morning ni Miminda. Kana na kono kanang sayos kabuntagon. Good morning, good morning. Siyempre tanan drivers ha, gikan sa mga nagdrive karon mga taxi. Nagdrive karon mga Grab drivers, Maxim riders. Drivers sa mga multicabs, mga jeepney, odotko, buses, tanan. Private ng mga sakyanan nga naminaw na turon. Good morning, good morning nyo yung mga ka-vibes. Siyempre, good morning po sa mga men and women in uniforms. Dito sa mga barangay tanod, mga security guard, hatun sa mga kapulisan. Good morning! Oh, good morning po sa mga nurses, mga doctors, farmers, vendors. Tanan mga sayo kayo sa kabuntagon, ano kay Sikay mga ka-vibes. Good morning sa mga kapareho nako. Masayo po guys sa kabuntagon, ano kay Sikay mga radio DJs. Good morning! Buntag na vibe!

kapin, alas 4 to alas 5 kapin. I-comment sa atong live kung naamoy mga requested songs. O naamoy mga dedicated songs, i-comment or i-text or itawag sa 0995-472-0802. Pasbo na ko ha, 0995-472-0802.

0: Good morning ni Alvin Mindaha. Good morning, good morning. Ato sa liliyon na itong libro. Sa may atong pasumpay karon ha. Adera, atong pasumpay sa istorya karong buntaga. Atong pasumpay sa istorya karong buntaga. Kinsay inyong kauban, si DJ Sprocket. Taas kayo ang buntag na vibes. O, sumpayin ninyo mga ka-vibes. Good morning, good morning. Taas kayo ang akong or taas kayo ang imuhang. On sa may taas ha, on sa may taas. On sa may taas. Sige, karun tayo na ito na blin itong linya para sa mga gustong manawag live on air or gustong mo mag-rate, no? Oo. Siyempre ako na good morning, kanunay gininaminaw ang mga walang tulugan o mga kugyan ng mga marshal kaya sa may Lapu-Lapu City Hall mga kaubanan ni Papa Alfonso Basalonia. Good morning! Good morning nila ni Ronald Pantonial, ni Gary Vince, ni Carlito Rodrigo, ni Jake Aseo, Jeffrey Daitol, Jonas Lozano, Richard Alizer, Joe Devel Humansing,
1: Mayong Buntag,
0: og ni Felix Boy Book. Good morning!
1: Sa'yo na sa buntag, bangon na mo sa 93.1.
0: Good morning, mga Alberca Diaz sa Dumanho. Good morning, good morning.
1: Sa sa'yo sa kabuntagon, bawoy mo sugat kaninyo. Si DJ
0: Maayong Buntag.
1: Ang kauban ninyo sa buntag na vibes.
0: Kanimo DJ Sprocket. Ang Diyos maguban kanimo kanunay. Adiyo sa bako ka vibes. Nagatang sa makalingaw mong programa. Ka vibes mo mobisita ko diha ron sa station. Oni ka vibes tonton mangutan ako ka vibes. Yan ay parking area ang naa. Oh, ingna lang para kuan ka kanang FMR ka. Oh, ka vibes sa Marlon Archibald.
1: May laing pa
0: pangutan. Oh. Naara, naara. O, oh, kita-kits sa dere, kita-kits, kita-kits. Tulong na bisan pagkapoy, pamino sa radyo, mawala na tayo ng kakapoy. Oo, sa mga gusto niya, ha? Okay, abli na itong linya sa mga gustong manawag. 0995-472-0802. Taas, kayo, ako ang pasinsya, DJ. Pero ako ang kwarta, hurot na. Nagsweldo kagapon pero karon horot na. Kaya pasensya ray taas. Oo, taas kaayo ang imuhang. Oo, sige na ako sa may taas. Taas na kayo akong listahan sa utang DJ. Ang uban gikalimtan na lang.

0: Padlon, be. Hello, good morning, ka-vibes.
1: Hello, good morning, ka-vibes.
0: Good morning, ka-vibes. King sa Nepaliho. Good morning, good morning.
1: Edwin.
0: Edwin, asa man ka nagtawag ron, ka-vibes, Edwin?
1: Lapu-Lapu.
0: Lapu-Lapu, asa napit sa Lapu-Lapu?
1: Bangkal.
0: Bangkal. Kumusta man itong kabuntagon niya, ka-vibes, Edwin?
1: Yan, nagpadayon nga po sa pag-ulan-ulan, ka-vibes.
0: Oo, ulan-ulan, no? Tugnogid kayo, no? Mahiligid-ligid, no?
1: Paligid-ligid doon kayo, while nga nag-ulan-ulan, no? Nangilat-kilat sa panagsak.
0: Maulagi. Pabito na dugay kong ari, no? Kay uwan-uwan magiging sa Lapu-Lapu. O niya, unsa man, ka nang nibangon na ka, na mainit, na namahaw, unsa ba?
1: Wala pa. Nagligid-ligid pa ko din.
0: Nagligid-ligid.
1: Well, naminaw sa 93.1.
0: Alright.
1: Inupanan sa silingpan.
0: Tara. O niya, naaman tayo pasumpay sa istorya. Andam na ka musumpay.
1: Oo.
0: Oh. Ka-vibes, Edwin, taas kayo ang imong...
1: Pailog.
0: Pailog. Ngano man?
1: Awa, yun na yun naman dito. Kinalan, patasan nyo na sa pailog.
0: Oo. Oh. So, taas kayo ay mong pailog.
1: Kasi nga na yung mga kuan, may nalang magkatabang po na pailog. May mga kuan nga, pailog, pasensya mo, maura mo na ito, no?
0: Yes, maura gid na. Maura. Okay ra. Ang pailob man god kay mura na sa kuan ka nang unsay unsay tawag ka nang pasensya.
1: Sa ilang may pailob, di man tawag kita og kalinaw og kahapsay.
0: Kana diha ra. Oh, naigo gid nimo ang iganan.
1: Sa pailob diha gid ma kuan nato nga makaplagan na to ang na murag hilom bitaw wag yung mga kisaw wow.
0: Tinood
1: pirmi
0: kana on ya ka vibes Edwin imo man nasumpayan ang atong istorya karong buntagan. Hala sige, pamukaw og igreet ang imuhang mga ka vibes on ya. Kung nakay request nga kanta, pwede ra po nimo istorya on ya. Alright, sige, bunal
1: ako lang pamukaw atong taga Bohol ka vibes sa Panglao Island. Ako lang po kaon tong taga Panglao Island, no? Labi na kaya sa Tagilaran.
0: Kana?
1: O sila si Perlita, Chilin,
0: Sinata,
1: o Madilin. O, ngayon man siyumay. Si Shirley.
0: Aha.
1: Mura na akong ipangpukaw mga babae dito sa Panglao Island.
0: Kana?
1: Kapayos kaon, taga Tangdan, Panglao, Bohol.
0: Alright. O niya, maura?
1: Niya, kaon. I love you lang ang remix.
0: I love you. Kisa may nakanta na?
1: Celine Dion.
0: I love you by Celine Dion. Oh. Ato tanong kung nabay, I love you ni Celine Dion, Rewe. All right.
1: Salamat kayo, ka-vibes, ha?
0: I love you. Goodbye. Mao ba ni?
1: I love you ra na siya.
0: I love you ra. Oh, sige, atong li-li-on kung kuan ba na bagyo dire. Oh, sige. All right. So, kung wala dire, unsa pamaylain ni mo, ikuan? Unsa pamaylain mo i-request kung panalitan? Back up.
1: Pangako by QC.
0: Pangako by QC. Alright, sige. Pangako
1: by QC. Salamat kayo, ka-vibes.
0: Alright, dagan kayo salamat, ka-vibes. Edwin, huwag may buntag ka
1: nimo. Mauna ni.
0: Dagan kayo salamat, huwag may buntag. Alright. Oras na to, alas 4:50.

0: Vibes a las 5-6 na!
1: Good vibes kaayo!
0: Oo, taas kaayo ang imuhang! Or mahaba ang iyong! O, mahaba ang iyong pasensya, bakit? And taas kaayo ang ako ang kilay! O, taas ko na, mahaba ko na yung pasensya para good vibes! Talaga! Alright, abli na itong linya mga ka-vibes. Tawag na mo sa 0995-472-0802. Alright, atay color ito pa sud line. Good morning ka-vibes.
2: Hello, ka-vibes.
0: Oh, good morning ka-vibes. Binjak. Good morning,
2: ka-vibes.
0: Kumusta, kumusta yung kabuntagon? Ibangon na ka ni... namahaw, namainit. Tanang, ano kung kanahan? Ako niya, ka-vibes, binjak. Tanang, namatay pasumpay sa istorya. Andam na ka masumpay. Ha? Oh, kwan, putol-putol yung mong kwan. Lihok gamay. Tana, sige, natay pasumpay sa istorya. Andam na ka masumpay.
2: Sumpay.
0: Oh, taas kayo ang imuhang. Taas kayo ang imuhang sumpay eh. Kana, taas mo katogo niya. Kumusta man? Okay ra.
2: Okay ra. Basta okay ra may katogo man.
0: Ah, kana. O diya, kay taas man kayo mong katulog, nala sige, pamukaw i-greet mo mga ka-vibes o kung na kayo gusto nga i-request nga kanta. Alright, sige, bunal!
2: Una, mayong buntag, kaya ni Inday Pili, kaya niya. Wala ka, ako na ko, kaya ako pag-usil po, kaya kung di-sari ka din, kaya sa tagbayan, mayong buntag na kay Pili. Pero yan ako, kaya, ay ko kayo, kaya mother, ligaya, kaya, mayong...
0: Remember me this way. Remember me? Alright, dagan kay salamat. Tumay buntag kanimo Binjak. Ya sa Maisan Fernando.

0: oras na ito mga ka-vibes. Alas 5.15 na. Kamu na minaw lang yapon sa programang Buntag na Vibes. Good morning, good morning. Anime Boy Kabasag ni Teodola Makasgal from Tambara, Mabini, Bohol. Good morning, good morning. Alright, ha. Ako din ikaw, no, sa mga sayo kayo sa kabuntago na minaw na toron. Kung nagani mo yung mga kaliwat, kaila, or mga amigo, unsa ba, mga kadugo, igsoon, mahiligon mo compose o kaugalingong kanta, labi na kung Bisaya, reach out mo diri sa tuang stasyonan, o pag-message lang mo sa tuang Facebook page, 93.1 FMR Cebu, o para sa mga, kuan, para sa mga mahiligon mo compose o kanta, kay nate programa kada Sabado, alas 3 hangtod alas 5.45. Kung diin, pwede ninyong ipromote inyo ang kanta. Pwede po ninyong kantahon live on air diri sa radio mga ka-vibes, ha? Oo! Sa mga ka-vibes na nato diha nga mahiligon, mohimo og kanta. O Jongs, good morning Jongs! Kung naka rin sa Cebu Jongs, nakay kaugalingon mga kanta. Pwede na nimo perform dire, i-promote dire live on air sa radio, ha? Ato ang topic karong buntaga, taas kayo ang imuhang. Onsa may taas nimo? Ka vibes. Alright, atay ko lang ato pasunod nilo. Good morning, ka vibes.
1: Good morning, DJ. Good morning, mga ka-vibes.
0: Good morning, ka-vibes. Belle Hatamosa. Kumusta?
1: Happy birthday.
0: Di sure kung happy ba?
1: Happy?
0: Happy one-on-one, man.
1: Happy lang, DJ. Oy, wala kung
0: one-on. One-on-one man ang ato ang first day sa October, no? Ingon sila nga kung one-on.
1: Ito, no. Nabasa ang DJBI.
0: Nabasa ang hubon. Tingnan mo sila basta basta 101 ko no or unsa na kay blessings ko no na dita sure kung blessings ba onya ka vibes bela tamo sa ano sa kani bangon na ka na maho na mainit nagbalitok balitok tabli tabli so sayo na ko sa maka naminaw minaw ra tana onya na mata pasumpay sa story andam na kamo sumpay. On sa may ato ang pasumpay mo ni. Taas kayo ang imuhang. Taas kayo ang imuhang.
1: Taas kayo kung pagyuktor DJ inig pasumpa ba?
0: Taas kayo imuhang.
1: Paglukso.
0: Maumbak mo ambak pa di ay ka. Mabikil ka na yung mong tuhod, dili na rin na mahilot. Batanon ang huna-huna, pero taas o gidad. Ayaw palabig, ambak-ambak ka, kaya kung mabikil na, dili na rin mahilot ang lagas. Di na maulian, oy. Onya. Taas magig kay mo pag-ambak na lasige. I-greet ang imo mga kababs og pamuka. Onya kun nakay gusto nga i-request nga kanta na lasige bunal.
1: Sa mga kababs na lang na minaw na tanaw sa 93.1 FM Radio Cebu kababs maunan ni Happy Thursday. DJ. Bigo i-play ko og Ang Ganda Ko.
0: Usingan?
1: Ang ganda ko.
0: Ang ganda. Di punta sure. Kinsa man nagkanta?
1: Ang ganda ko.
0: Sa Sandara Park. Kung ano yun, kanang millennials nga kanta. Alright, sige. Ato na yun i-play. Dagan kayo salamat. Dagan kayo salamat. Ka-vibes Bella Tamosa sa Garing Consolacion og Mayong Buntag. Oras na ito mga ka-vibes. Alas 5.20 na. At tangi po ninyo karun tawag ng atuang ka-vibes pa Zumba. Alright, sige. Ang Ganda Ko by Sandara Park. Ingon si ka-vibes Teodola dire. Taas ko og pasensya sa akong banang palahubog. Tapulan. Tapulan pa, wala selfie. Hoy! Kasayo ba ni? Maninood man eh.

Oras na ito mga kababs, alas 5.23 na. Good morning sa mga magaganda dyan. Oh, ang ganda mo ah. Good morning, good morning, good morning. Hala, bango na ka ito mga na ay klase, alas 6. O katong na ay mga katumusod po sa trabaho ayon. Alas 6. O good morning po sa mga padong na mo out. Gikan sa trabaho ha. Good morning ni Nonoy. Naglanog-lanog tada sa may merkado sa Minglanilia. And good morning also to Regan Montes and to Jelski Tiad. Good morning! Alright, mahaba ang iyong. O, sa may mahaba ni mo, be. O, mataas or taas ang imuhang. O, sa may taas, be. Onsay taas, onsay taas, onsay taas. Onsay taas, mga ka-vibes. Alright, kini nga kanta, requested ni Binjak. O, katunanawag ka ganyan, always na lang kung iyahang i-request nga kanta. Alright!

0: nato mga ka-vibes, alas 5:25 na sa Kabuntagon. O syempre, sa delay pa ta magpadayon sa ito ang mga ka-vibes, sa ito ang programa. Atos ang kumustaon ang dagal sa ito ang panahon kanon kay Uwan-Uwan Mano. O live gikan sa buhatan sa DOST Pag-asa Mactan. Ato mahinabi si Mama Ana Dumdum. Hello ma'am, good morning!
1: Yes, hello sir. Good morning and mo kay tong update sa tong panahon. Ang tropical storm Choy 1 nga naa sa gawas bagyo nga tong gina-monitor nga naa gawas sa tong area responsibility na kini 2945 kilometers sila nga Central Luzon apan wa na to ni gina-expect nga directly maka-apekta sa any part sa ato ang nasud. Less likely sa nga musud kini sa area of responsibility. Sa Central Visayas, sa gibuyon sa probinsya sa Subo, makasanati tag generally fair weather apan natay chance sa mga isolated rain showers or thunderstorms. And sa tong hangin ug sa kanagatan, hinay nga to sa kasarangan ang hangin and ang kanagatan malinaw sa kasarangan sab ang pagbalin. Kanagatan diri sa Subo na ipaghunas niya na City 49 sa buntag. Ang temperatura na sa 26-32 ang adlaw kay Musila alas 5:33 sa buntag. Makala itong latest weather update, kini si Ana Dumdum, may buntag ng salamat.
0: Alright, dagan kayong salamat, Ma'am Ana Dumdum. Sa imuang live weather update, nga nanukad sa DOST Pag-asa Mactan og maayong buntag. Dagan kayong salamat, Ma'am. Alright, mga ka-vibes, padayon na ito ang programang buntag na

0: oras na to, alas 5.27 na. Oh, atong nadungog no ang weather update. So nagitay kanang bagyo nga padong namusod sa tuang Philippine Area of Responsibility. Mari on uwa no. Onya namatay call caller. Ato ni pasodlon. Hello, good morning ka vibes.
1: Good morning. Lamion.
0: Good morning, Kavib Selling. Di po na sure kung lamion ba. Kumusta man imong kabuntagon diha? Kumusta?
1: Maayo kayo.
0: Maayo. Maayo kayo. O niya. Kanang nibangon na ka diha? O, unsa man? Nag, nisayo na ka? Unsa man? Namainit? Tana, mo na akong ganahan. Para. Oh, kinahanglan isayo-sayo ginani niyo yung kalawasan mga ka-vibes. So, kaya ron, ma-exercise ba para healthy ta?
1: Maayo punta. Maayo maayo.
0: Tana. O niya ka-vibes, tele, kanang namatay pasumpay sa istorya, andam na kamusumpay. Tana, taas kayo ang imuhang. Ah, o niya, sa imong pamina, mausab pa. Hapit na. Hapit, o saman, hapit naman ni mahuman ang tuwig. Basta mausab pa. Oh. Wamay komo pod. Wamay komo sa magkuano kanang magausay nga ni. Mangandoy, di ba? Wagi komo sa mangandoy gyud. Oo. Onya kanang chef mau makay imo ha. Taas kayo imo pangandoy. Oh, nakay gustong i-greet, nakay gustong pukawon.
1: Pukawon na lang nako ang mga tog nga mga kabay. Bata na mo.
0: Oo. Oh. Dili nimo pukawon ang mga nagmata na. Oh. Sige. Maora. Oh, naka request ka kanta. Ha? O singan?
1: The winner takes it all.
0: The winner, ha? Take zero. Oh, aba! Okay, sige. Ato nang i-play. O niya. Uh-huh. The winner takes it all. Huh? Maura. Salamat. Kabib sila. Mayang buntag. Good. Amping-amping kanunay. Good morning. Ni Jacob Ogesan. Bakod na kay Muskwela na. Hello ni Ma'am Marilyn. Hello ni paring DJ Lambert Mangyaw. Good morning, pre. Alright, now, winner takes it all by ABBA. Karoon to, datangin niyo ito ang Ka-Vibes pa Zumba.

Oras na ito mga kababs, alas 5.34 na! Maayong morning, maayong buntag mga ka-vibes. Ako na'y good morning si Janine. Nga di mga tagugpan. Oo, dawan siya ni si Janine, dawan. Taas kayo, ako ang pangandre DJ nga mahimo. Nako nga tarong kay para nako. Di ko tarong kay og makakita kog hubag. DJ, ang nagloya kong mata mulagsik. Bisag nagduka, maulian. O, muna diya. Mau ba? Kumbaga kita kag chika ni ha, chika no. Alright, good morning to Lizelle and Likot. Og ni Gail. Good morning, good morning, good morning. Alright, mga ka-vibes ha. Andam na ba mo sa atong pasumba? Oh, andam na mo diya? Oh, ina po, andam na. Ina po ninyo, andam na kay magpasumba na ito mga ka-vibes. Let's go!

0: taas kayo, ako ang buhok. Kumo ba? Asa man nga buhok? Buhok sa ilok, buhok sa ulo, buhok sa ilong. Asa nga buhok?
1: Kabay, Spazumba.
0: Igawas sa inyo mga stepping mga kabayes. Igawas, igawas, igawas. Volumen yung radio niya sa'yo sayawe para mahi mong healthy. Sa'yo pas kabuntagon, gipaningot na og sinayaw.
2: Are you okay? Okay, okay. You can clap.

Kuna Ridge RR, John Rael, Jerry Hiraldes, Gabriel Gabotiro. Oh, salamat Latos Bunal, sayo sa Kabuntagon. Nagsaba-saba, alright. May pag-exercise, may pag-exercise. May pag-exercise sa tanan mga ka-vibes nato diya karon. Hala, sige, Bunal! Bunal ang tukar, Bunal ang stepping!

0: Oras na ito mga ka-vibes. Alas 5.56 na. May pagpasingot nyo diha sa ito ang programa ng Buntag na Vibes. Ka-vibes pa Zumba. O padong naman kita magpatigulog mga ka-vibes. No? So sa dili pa. Ato sa diay, kumusta on? O para sa ito ang traffic update din sa Sugbo karong mga orasa mga ka-vibes. Ato mahinabi si Sir Alfie Lopez nga nakaroon sa may CCTO Traffic Base Control Office. Hello sir, good morning. Hello sir, good morning.
1: Yes sir, good morning sir.
0: Yes sir, good morning sir. Maayong buntag gani mo.
1: May buntag na sir.
0: Oo, kumusta man sir ang atuang mga sa may update sa itong kadalanan karon sir dire sa sudan sa Sugbo sir. Sir Alfie.
1: Kape sir, sa karong orasa sir wala pa tayo na receive nga mga panagbangga nya atong mga dagan sa traffic ko. Gikan sa south padong sa north o gikan north padong sa south hapsay pa atong kadalanan. Wala pa tayo na dawat nga mga incidents dere sa atong kadalanan.
0: So far karong mga orasa sir is okay ra gid kayo ang atoang kadalanan sir Alfie.
1: Yes sir, okay pa kayo sir. Mingaw pa atong kadalanan ang orasa.
0: Alright, sige. Oga wala na line sir, wala na kuan ato dia.
1: Wala na sir, wala na dawat nga mga reports.
0: Okay, sige. So far okay ra atong kadalanan. Og daghan kay salamat sir Alfie Lopez ha. Og may buntag kanimo sir, daghan kay salamat.
1: Okay sir, salamat sa sir. Huwag maimbuntag ninyo diya sir.
0: Alright, dagan kayong salamat. O ha. Sige, so far mga ka-vibes. Base sa update ni Sir Alfie Lopez. Okay na kuno kayo itong kadalanan gikan sa South Hantod sa North. Walay mga kakulian or walay mga disgrasya nga mga report na ilahang na dawat. Alright, dagan kayong salamat. Og napatay, uno minuto na lang. So padayon na to ang pasumba mga ka-vibes. Hala, sige, bunal!

0: Nitali, good morning. Good morning, day. Ako na, good morning. Ako nga manu ginahan sa may barangay Adela, no? Pasityo kan maasang. Mga gunato, family. Good morning. Ako nga mahan. Hermine Hildo, mido gunato. Mama Lolita, Lita gunato. Sityo Eber, City Island. Good morning. Sa isunog siyan yan sa merkado. Oga, mo na ni. Magpatigog na ko mga ka-vibes. Dagan kayong salamat. Sinupakiguban ka na ko sulod. Sa duha ka oras sa programa Buntang na Vibes. Mo sunod na ang programa ng Arangkada sa Buntang with ka-vibes, Tonton. And kinilain yung ubos ng alagad sa kahanginan. Wanna Joy Line, Lamion. DJ's Bracket Gunato. Huwag mabalik ko on niya alas 11 para sa programang ka-vibes, sad sa Udo. At doon ako mga ka-vibes. Ampi-ampi mong tananog, padalagin mo sa pagpaminaw. Di relax inyong paborito ng asasunan sa radio 93.1 FMR Favorite Music Radio Cebu. Ka-vibes, mauna ni! Ito na ko mga ka-vibes, ampi-ampi mong tananog niya kay Love Love ko kamong tanay.
1: This is FM Radio. FM Radio. Favorite Music Radio.
0: Oras na ito mga ka-vibes, alas 6 untop na sa Kabuntagon.
2: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World Class Quality. ACS!
3: Unsa man ang imuhang favorite radio station.
4: 93.1 FM Radio Cebu ka-vibes, mauna ni.
3: Unsa man ang imuhang favorite radio station.
4: 93.1 FM Radio Cebu ka-vibes, mauna ni.
3: Favorite Music Radio. Kini ang inyong favorite music radio. FM Radio Cebu 93.1. Mauna.

0: Good vibes overload, matag buntag, gikan sa inyong kiat ug lingaw nga favorite ka-vibes. Buntag na vibes, matag alas 4 sa kanlawon. Kalandrakas, matag alas 9 sa buntag. Ka-vibes, sad-sad sa udto, matag alas 11. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes, gikan sa 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! Good vibes overload matag-hapon, gikan sa inyong masaligan na favorite ka-vibes. Request 931, alauna sa hapon. Serbisyong ka-vibes, matagalas 4 sa hapon. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes. Gikan sa 93.1, Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! This is the newest. The hottest radio station in Cebu, playing your favorite hits night and day. 93.1 FM Radio Cebu. Mauna ni.
1: Hello mga ka-vibes! Wala na d'yo line lami on DJ's Bracket.
2: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kinyat.
3: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubus nga alagad langga neda.
2: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
4: O kini ang inyong arangkada man, si Kabay.

0: Ang katawhan dili mahimong nilupigan kun ang kagawasan sa prensa ug pagpadayag dili nilugpitan. Magbuntag Sugbo, Kabisayan ug Mindanao adlaw karon nga Huwebes, pitsa uno na sa buwan sa Oktubre, tuig 2026. Welcome sa Line Usab edisyon sa Arangkada sa Buntag. Sa gihapon ako inyong kabaib si Tonton Alcosan Tugop. Magiskot ta sab kita sa mga butang ug mga isyu nga may labot ang katawhan. Kang kansang atong tumong aron kita makaumol og haom nga opinyon ingon man ligdong nga baruganan, maliso pay buko sa kawayan.
1: Arangkada sa Buntag.
0: Kabaibs, it's 85 days more to go magsaulog na gita sa adlaw sa Pasko. Usbon ko, 85 days left. Adlaw na sad sa pagsaulog sa Pasko, mga kabaibs.
1: Arangkada sa Buntag.
0: Ngadto sa nagtinguha nga mosalmot ining atong programa, welcome gayod kaayo kamong tanan. Unya ang atong official text line 09954720802. Usbon nako. Official text line 09954720802. Aron kamo makapadangat sa inyong opinyon o komentaryo pinaagi sa pag-text sa nakasoy nga numero sa telepono. Unya ang atong official Facebook page. Kundi in makakomentaryo sa kamo sa comment section ni ini ang 93.1 FMR Cebu. Usbon nako, 93.1 FMR Cebu, mga kabaib.
1: Arangkada sa Buntag.
0: Bueno, mga kabaibs, kagahapong adlawa ang Korte Suprema ang Supreme Court ang labing taas nga korte sa tibuok Pilipinas, ha, may pagawas sa iyang hukom nga nagsalikway sa tulo ka mga petisyon nga gipasaka sa tulo sab ka mga abogado nga nisupak niadtong desisyon sa Senate Impeachment Court nga gipaubsan ang conviction threshold sa nagpadayon karon nga Senate Impeachment Trial ni Vice President Sara Duterte.
1: Arangkada sa Buntag.
0: Ah, dako kayo kanang maong balita, mga kabaybs. Ha? Kasuma pa din, he, the Supreme Court has dismissed three petitions, ha, challenging the Senate Impeachment Court's interpretation of the two-thirds vote required to convict Vice President Sara Duterte. Ha? Voting unanimously with Acting Chief Justice Marvick M.B.F. Leonen presiding, the High Court said the petition filed separately by former Executive Secretary Victor Rodriguez, Bertino Catalonia Causing, and lawyer Ernesto Francisco Jr. were dismissed on procedural grounds.
1: Arangkada sa Buntag.
0: Dugang pa sa maong pamahayag, the Senate Impeachment Court on Wednesday, sa ato pa kagahapong adlaw, said the Supreme Court's dismissal of petitions challenging its voting threshold has reinforced the Senate's independence to conduct impeachment proceedings. Court spokesperson Reggie Tongol said the Supreme Court's action effectively protected the Senate's authority as an impeachment court after three petitioners sought to overturn its September 23 ruling on the votes needed to convict an impeached official. Og ato tong hubaron, mga kabaybs, kay bao mo daghan kayong daw niligid sa paghilak, nagbinatay sa pagkahilak sa kahibaon mo kagahapong adlaw. Hihi!
2: Aya!
0: Kay laliman ka, unanimous ang desisyon sa Korte Suprema. Ha? Wagay ni bisan usah, why dissenting opinion? Sila yung tanan, nagkauyon. sa pagbasura sa petisyon sa tulo ka mga abogado, mga kabibes. Matod pa ni Attorney Tunggol, mamuni ilang pronunciation pero og imogong sumahon, Tunggol good kay ang iyang apelyido, Tango Oscar Nancy Gold Oscar Papa, pero ato na lang ni silang paundayunan kay mamuni ilang pronunciation dito, Attorney Reginald Tunggol.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Matod pa nining Attorney Tunggol, mga kabibes, muna iyang pabahayag, and to quote him, "The Supreme Court's prompt dismissal of these cases on procedural grounds is specifically lack of standing and prematurity effectively confirms the interpretations and proceedings of the Senate Impeachment Court are constitutionally bulletproof."
1: Arangkada sa kabutan.
0: Pagkangilngiga sa mga pamahayag na ito ni Tunggol, na kung ato ba nang hubaron sa atong pinalungang Cebuano ba? Ningon siya nga ang kaniniang dinalian nga ang diha-diha nga pag-dismiss sa Korte Suprema sa maong mga kaso, pinasikad sa procedural grounds, nga matod pa niya may kalabutan sa wa lagi tao'y mga kanabang personalidad. They lack the standing. Unya, sayo pa kayo premature ang maon nilang petisyon, mga kabibes. Sumala pa sa tigpamakma sa Senate Impeachment Court. Kini nagkonfirmar sa interpretasyon sa Senate Impeachment Court, unya kini iyang gihulagway nga constitutionally valid proof, mga kabibes.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Kabukat anang maong pamahayag, uy, sa ato pa pinasikad gyud sa konstitusyon ang ilang naunang desisyon, mga kabibes, sa mga senator judges. Na kung atong kahinumduman, 13 sa mga kasamtangan karon nga nahabilin nga mga senator judges ang niuyon gyud nibutar pabor sa pagpaubos sa conviction threshold. Nga kung atong kahinumduman, kaniadto mangod si presiding officer Senator Chase Escudero, niingon magod siya nga disisize. Apan matod pa sa mga senator judges, that number 16, mga kabibes, is not fixed. Sa ato pa dili ina siya hingpit. Bueno, basa sa tag mga reaksyon, salamat kayo ngito ni kabibes sa Brando Santisas. Shout out diha ni mo kabibes Brando, niya ningon sa siya din ni happy listening to Randy Santisas, unya ngadto sab ni kabibes sa Marvin Ladera diha sa Barangay Kaputaw. Unya diha tay laing nga kabibes ato ning subayon si kabibes Vicente Auman, new listener from Barangay Calero, Liloan, Cebu. Kamaturan good program, kabibes. Salamat. Salamat kayo kanimo, kabibes sa Vicente Auman. Ina ni kabibes ba, kanang sa tinuod lang ba, what will I get if I will tell you falsehoods and lies? Tumidisayon kay aron ba, katong mga hinanim nila ng mga trolls. Sa may akong makuha o magpasiatab ko direg bakak o dili tinuod. Nga kanira bang gipakanaog nga desisyon sa Korte Suprema, grabihang fighting spirit sa mga DDS. Doon ako'y nabasahan ba ang ilang mga abogado niingon nga di pa ko na ni final, di pa ko na ni hingpit. Well, para na ako, mga kabibes, nagpakita lang po din sa ilang fighting spirit, pero para nako, fighting na lang, wa na ng spirit, oy. Ato na ning, just to be fair to them, ha? kay dinhi sa Sugbo, mga ka-vibes, din nalantan niya itong mga abogado nila dito sa Manila, kay expected bang gira, mga panelo, kinsa pa na diha. I'd like to read the kining reaction ni ining taga Cebu nga unsa ni siya, guwapa ba ni siya, guwapo? Ha? Si Attorney Regal Oliva, mga ka-vibes, para makarelate ang tanan ba? Ha? Kay si Attorney Regal Oliva, hands down, ha? Solid DDS magyud ni. Muna nga akong basahon ng iyang reaksyon, mga ka-vibes. Ah, kadiyot lang ha. Ato ning basahon ng reaksyon ni Regal Oliva kalabot sa desisyon sa Korte Suprema. Ha? Dingon sa dinhi 13 hours ago, mga ka-vibes. Ha? SC2 petitioners not yet.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Yan lang pong, mga ka-vibes, gamatod pa ang Korte Suprema ningon nga to sa mga petitioner nga di pa ni mao. Suma pa niya, many are reading the Supreme Court's dismissal as though the court has already declared the Senate impeachment court's reduced voting threshold constitutional. Ah, it did not. Kini bang pamahayag ni Regal Oliva og imo bang ipaka ngadto sa pamahayag ni Attorney Reginald Tungol? Ha? Mura ni niag taga Mandawi man ni si Regal Oliva. Si Regal Oliva padong sa Mandawi. Ha, mao yang direksyon ang kang Attorney Reginald Tungol. Ha, paingon sa dakpayan sa Sugboso. Ha. Nagka ha, kananaang nagkasumpake ng ilang baruganan, mga ka-vibes.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Oy, ako lang yung tumagon ha. Kananaang niingon si ka-vibes sa Marlon kining Archibald. Way uwan di ha ka-vibes. Bugikan karon taw-taw di ay akong gidalang vegetable pinubre gasa para nimo. Marlon Archibald, wait ko nimo outside the station or inside, igabot og imo kong pasudlon. Mamaray ko nimo og sticker sa 93.1 FM after nga muana ako umadto ko sa akong Paris sa Umapad. Ah, okay. Welcome kay ka ka-vibes sa Marlon, no? Just tell the security guard on duty sa kanang ground floor nga alika mo sa kaka sa second floor. Unya doon na to'y instruction. So paila lang ka-vibes Marlon, ingna nga muari ka ni ka-vibes Tonton nga nya amping has na imong biyahe diha gikan diha sa adlawon kay layo ra ba na. Salamat kay nimo ka-vibes sa Marlon Archibald ang atong ka-vibes nga nagda sa telepono numero ka-vibes 5598, mga ka-vibes.
1: Arangkada sa kabutan.
0: So akong balikon kaning pamahayag ni Regal Oliva, mga ka-vibes. Ah, kay di na lang nato sila pa. Matod pa nila, daghang gyud ko nang nisaka ang presyur gahapon oy. Ah? Ningon siya nga kanang wa kuno moingon ang Korte Suprema nga constitutional ang kadtong gihimo sa Senate Impeachment Court. Pero inumdumin, ingon sab si Attorney Reginald Tungol, ang tigpamaba sa Korte Suprema nga ang ilang lakang ngayong September 22, kung sa bala pa, it's a constitutional ballot proof, mga ka-vibes.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Pero si Regal Oliva, nagpabuhis dugo. Ah, matod pa niya ko, no, wa man magiskot nga constitutional ba o di? Ah, ato lang po na silang tugutan ni tao. Ha? Nidugang siya the petitions questioning the interpretation of the two-thirds requirement were dismissed on procedural grounds including lack of standing and prematurity. Ah, ngilngiga. No, tinood na. Nga tungod sa procedural ground, tungod kay wa lagay locus standi, sama sa akong giingon ninyo, sa wa pa ni magawas ang desisyon sa Korte Suprema, wa sila lagi legal standing ba? Because inani magud ka vibes, ang tulo ka mga abogado, they were not a party to their to this impeachment case. And therefore, unsa may para ila? Dili man sila mo personalmente nga nilambigit ni ini. Mingon sila nga they are all stuck taxpayers. Well, pero in the first place, dili kasi Sara Duterte. Dili kasakop sa iyang defense team. So, sa laktod ka pagkasulti mga ka-vibes, og nagduwa po na sila diha, meron rin ng tulo. They are merely kibitsers. Adi lang nga ito pala umong in English. Oy. Mga meron rin ngayon, nanginanaw rin sila pa yung niya mag-apil-apil ka nga wa kay labo at ito's buruka. Mingon diri sa Attorney Oliva in plain English, the Supreme Court did not rule on the merits of the constitutional issue. Well, I stopped there. Inani ka mga kabayos ba? Pabuhig dugo ramang good taon. Klaro maning pabuhig dugo itaon sa mga DDS. Oy. Kibawagod mo kung ni rule pa in favor ni ining tulo ka mga abogado ang Korte Suprema, kibawagod mo kung siya may tabo. Automatic tato nga dunay temporary restraining order. Samtang dili pa hingpit ang ilang desisyon. But the Supreme Court did not do that. Wa nila hununga, wa sila mamando nga ihunong kining kasamtangan nga Senate impeachment trial, mga kabibes. They did not issue a TRO.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Subot pasabot, gani karong adlaw, gipaabot nga kolbahinam ni kay Basin og madayon na gyud ang pagtistigo ni kanhi Senador Antonio Sani Trillanes, mga ka-vibes.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Unya, gipasabot man ni sa mga senador nga wa man namo gyud itaon gisupak ang nasuwat sa batakang balaod. Unya, hinumdumi ka-vibes, so wala pa ang desisyon sa mayoriya sa mga sakop sa Senate Impeachment Court. Ha? Muni angay ninyong timanan nga kahinumdo mo nga diha sad sila'y gipatawag nga upat yun ni ka mga law experts and di basta-basta kay tulo nila mga kamibes. Mismo mga kanhi Chief Justice sa Korte Suprema, mga ka-vibes.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Unya-unsa may gisulti aning tulo. Sila nagkauyon. They concord with each other. Nga dili lagi in town fix kanang numero 16 sama sa buot. Ha? Nga gusto sa kampo ni Vice President Sara Duterte, mga ka-vibes.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Kaya nga no, lahi magod ang sitwasyon. Bisan pagdili na ito ba, kananaabang subayon, kanang mga punto legal, ato rabang tinambanon pagsturya. Ha? It really makes sense, mga ka-vibes, nga paus-usan, oy, kayo sao na nimo si Lauren Legarda. She is beyond the coercive reach or the coercive powers of the Senate Impeachment Court. Imuon din imong judge nga wa din hinga, di na magito, murag di na magito gusto mo balik pa diri sa Pilipinas. O na niya mga kabayos ba nga Kinis Regal Oliva, no? Nagpabuhi rin kinis dugo sa mga DDS in town. Pagka smokoy nga baruganan ba? Ah, mga ka-vibes, alas 6 imedia naman, mupost lang ko mga kadiyot niya ato niyang ipadayon ang pagtuki na ining importante kayo nga desisyon sa Korte Suprema nga nagsalikway sa tulo ka mga petisyon nga gipausan ang conviction threshold sa nagpadayon nga impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Palihog, standby.
1: Arangkada.

0: 93.1 FMR Cebu. Good vibes, a sound trip.
1: Oo na ni.
0: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio. Kung padlungon ka, sigurado nga bida ka sa matag butag nga arangkada. Butag nga arangkada. Pag-andam, kay basin ikaw ang sunod nga mabirahan sa atong ka-vibes nga walay preno sa pag-arangkada. Walay preno sa pag-arangkada. Aniha si ka-vibes tonton.
2: Arangkada sa butag.
3: Bino alas 6:34 na mga kabayos pa dayon sa itong gidiskuter nga isyo karabuntaga nga alang nato o I think uyon yun mo nga dako kay ni og impact sa nagpadayon karon nga Senate impeachment trial. Pastilan akong gibasa pa ang opinion sa ubang mga abogado nga pro DDS ba. Akong tanaw nila no, nagpabuhi ra bigit tao ni sila sa dugoy.
2: Arangkada sa buta.
3: Masa sa tag mga reaksyon di ka ni Kabibes 3401 Kabibes Tonton, good morning. Kanang mga DDS, wala na sila magamit sa ilang common sense na masin rana nga makalusot. Di ka ni Kabibes Roy diha sa Barangay Tisa sa Dakbayan sa Sugbo. O niya matot pa ni Kabibes 4541 may butag Kabibes si Tonton o sa imong suking tigpaminawan sa imong mabulukon kayo ng programang Arangkada sa Buntag, kusog kayo ang uwan diris luan karong buntag ka vibes. O amping mo diha sa lungsod sa liluan ha. Niya katong nanimuyo in town na plane sa sapa. I-monitor town ninyo ang inyong nahimutangan diha. Basig, simbak ko ba? Kalit na pong saka ang tubig. Kay akong tanaw ba, nagpadoon ko ganiha diri sa stasyon. Diri ko dapit sa may SRP, makita na ko nga baga gyud kayo ang kanabang ang panganod ha, kanang baga kayong dagom diri dapit sa atong kabukiran. So mapanganuron kay karong adlaw ni bundak ta gyud ang uwan. So amping mo tanan diha sa lungsod sa Liloan kay sus labas pang gyud sa kompanyumduman kung unsay nahitabo sa ilabay nga di ko nalangan lang katong tampalasan nga bagyo nga laliman nimo ultimo mga sakyanan in town nga labay og diindiin na lang dihas lungsod sa Liloan. Unya grabe gito kay daghang kinabuhi nga nakalas mga ka-vibes.
2: Arangkada sa buta.
3: So amping mo sa tong mga ka-vibes diha sa lungsod sa Liloan. Gikan ni ka-vibes 9354. Good morning ka-vibes Tonton og sa atong mga kaubanan sa pagtuo. Unya, kumusta ka karon si Attorney? okay, kanang di lang gyud ko mo kuan kanana ang ka-vibes 9354 ha kay amo sad silang mga kauban sa buhat. Suffice it to say nga nasagdi lang to sila ila sad to kay ako lagi nagtamod gyud ko sa mga lagda sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas sa sabta lang sa taon ko ninyo nga di gyud ko mga taki og mangdaot sa akong mga kaubanan sa buhat mga ka-vibes ha. I hope that's I am clear on that. Morning ka-vibes Tonton Regal Oliva abogado na sa DDS. Gikan ni ka-vibes 9279 si Richard Alibio sa Consolacion. Onya gikan ni ka-vibes 2694 morning ka-vibes samtang nag-inom ko og kape diri og kape diri imong programa akong gipaminaw. Salamat kay nimo ka-vibes 2694.
2: Arangkada sa buta.
3: Inani magud ka vibes ba? Akong gibasa ang ilang argumento nga wa palagi kuno matud panining abogado nga si Regal Oliva nga milansar pagka congressman sa kanana ang Lone District of Mandaue, Clois Ginoo na Monbuntan, Gilubong, Tagaliog ang iyang boto nga nakuha sa boto ni incumbent congresswoman Lollipop Juano Dizon mga ka vibes. Ang wago nilang isgutan mga ka-vibes, ang kaning konstitusyon mismo, ubos sa Article 11, Section 3, Paragraph 6, ganag ka na yun. ang atong 1987 Constitution, mga kabibes, nga the Senate holds the sole and exclusive power to try and decide all impeachment cases, mga kabibes.
2: Arangkada sa
3: kabutan. Kung ato ng hubaron, buot pa sa buot, ang senadora ang dunay bugtong o eksklusibo nga gahom. Ipahigayo ng husay o disidihan ang mga impeachment cases, mga kabibes.
2: Arangkada sa kabutan.
3: Wani mo ingon that the Supreme Court may intervene anytime. In fact, deklaro sa tulo ka mga kani chief justices. Imagine ka tulo ka mga kani chief justices ang niingon. Unya, usa nila ang nagkanayon gyud nga dili angayan manggilabot sa kasamtangan nga impeachment trial karon. Ang Korte Suprema tungod lagi ni ining maong akong gisaysay ninyo nga provision sa batakang balaod, mga kabibes.
2: Arangkada sa kabutan.
3: In short, Attorney Oliva and the rest of the lawyers who are pro-DDS is still in denial ba? Dili bitaw taon maka dawat sa ilang kaparutan, mga kabibes. And lang nangalipay sa din yung mga DDS ron nga di pa manap final, but look, sa akong gikaingon ninyo kay og didesider pagod ang Korte Suprema, mga kabibes, pabor sa mga nagpetisyon, nahihunong na taro ng impeachment trial. Di na tayo padayon ron because automatically mo-issue man og temporary restraining order samtang ila pang paminawon ang argumento sa isig kahabig. Ang petitioner o ang of course ang mga sakop sa Senate Impeachment Court. Kay matod pa ni former Chief Justice Artemio Pangadiban, mga kabibes, o ingon man ni former Chief Justice Renato Puno, unless the Senate Impeachment Court mubuhat og kanabang grave error, mga kabibes, dili gina angay hilabtan sila. Grave abuse of discretion was the word, were the words that they used. Unsa may naka-grave abuse of discretion ni ato nga gipaminaw pa man gani ang mga kanhi mga Chief Justice gyud sa Korte Suprema? Unya di basta-basta tulo ni ka mga kanhi Chief Justices, mga kabibes, nagawas nila ni Puno og ni Pangadiban nalakip sa dangatong garbo sa Sugbo nga tagalungsod sa Argao, kanhi Chief Justice Hilario Davide Junior, mga kabibes.
2: Arangkada sa kabutan.
3: Nga in fact, it was Justice Davide ang ni point out yun, ni paklaro yun sa mga basihanan nga dili pwede ipon niining 2/3 of all the members of the Senate ang matod pa niya wa diha ang nangapriso, ang mga nagtago-tago sa balaod, ug ang dili mismo madali-dali pagpaadto sa nagpadayon nga Senate Impeachment Trial, mga kabayos. Mo na'y pamahayag ni kani Chief Justice Hilario June Davide. Matod pa ni kabayos 0792 kanang mga bupols ka abogado sa Pilipinas, sir. Is that surprising? Kay gahapon, gibalata ni Rapi Tulpo ang PRC tungod aning mga rumors nga naay mga wala kapasa sa board exam. Pero tungod kay gibayran ang regional director, so that explains nganong naatay mga ugob na engineers, doctors, and even lawyers. Well, in fairness, ang ako siyang tubag niya na kabayob 0792. As lawyers, tingali na to, I don't know, no? But there are rumors. But but as it is para nako it remains a rumor. Hinoon kining gibutya kagahapon ni Senator Rapi Tulpo nga doon na lagi bigayan diha, doon na yung mga padangog. Well, that is really very striking. And I hope the good senator will expound on what he has exposed yesterday. Kay para na ko good, that's just loose talk ba? Kanang mga impormasyon na nga naabot ka to niya, but what I'm waiting, kanang konkreto, good bitaw nga kanang ebidensya ni anang mga binayra na ibahin sa board exams, mga kabayos. Kay kanang sa mga abogado, I doubt hinungon, but well, why kumo sa nakataghap, mga kabibes? Matundi ka vibes 9354 kun mauna ka vibes tonton, ikaw na lang yun ako idol, kay di man ka kamaong mudaot sa unsay kamatuuran. Ang uban kay mutira og mo street yun kuno bisag hiwi ang gipanulti sa kahanginan. Salamat kay Kabibes 9354. Ilasad lagi ng estilo Kabibes. Ang ako lang ko din, mauwaw tas kataguhan o og mapasiatab tagbakak din. Sumagod ka tong pag-ingo nila nga makapauli na sinasod sa Pilipinas si kani Presidente Rudy Duterte. Doon ako ng interim release. Wala maging kumukagat. Ang ubang ni kagat, aw, sus. Litubo na lang buhok ni kanang former President Duterte. Unya ilang gipa si atab nga luyang lawas. Uy, pagkakita pa ni atong pipila kaadlaw na pipila kasimayang nila ba yung lagsik man? Ayaw! So in short, klaro kayong fake news pa. Kinini ang okay. Ang salamat kayo ni Kabayeb sa Marvin Ladera. Imorajod program, nagsaba-saba din ni Saco area. Salamat kayo Kabayeb sa Marvin. Unya nga ito ni Kabayeb sa Benjamin Heldore. Good morning Kabayeb. Tonton, rainy Argao, early morning today. Amping mo gihapon sa lungsod sa Argao. Agi ka ni Kabayeb Ted Medes. Good morning Sir Tonton. Patahimikin mo nga yan si Uliba. Nag-iingay lang naman yan kasi alam niya kasi na marami na ang naghahandusay na mga kapwa niya na kulto kasi palapit ang kanilang katapusan. O niya Sir Tonton, kahit kailan man di na naig ang mga kabaluktutan at kasamaan sa kabutihan, masaksak masaksak sana yan sa mga kokote ng mga DDS kay mayroon pang natitira kahit katiting na lang. Unyagi ka ni Kabayeb sa Albis, kumaling may butag Kabayeb Sir Tonton, naunsa naman yung kalibutan diri sa Argao. Perting kusugas uwan diha mawalagi amping mo diha bisag diha po sa Argao. I think dako kay ni og coverage sing uwan karon. When I came out lagi of the house this morning para padoo ko diri sa station, perting yun. Grabe kang kangit-ngit sa kuan sa kananaang palibot, ang dagum pirti ground, pirting dagum. Unya dito dito sa bukid nag-uwan na nga mao bitaw nga nipahinumdom ko labi na katong mga atong kabibes ron nga labi na kanang nanmuyo bitaw duol sa Dapli Sapa palihog town. Iway na lang mo bisang pagwa tingali pahimangno gikan sa inyong nagkadaya nga local kanana ang kining disaster risk management council, mga kabibes, mga DDRMO, kanana ang palihog, iway na lang mo just to be safe ba kanang way ko mo sa managana tadaan ha, mo ni atong awhag sa atong mga kabibes sa butaga.
2: Arangkada sa butaga.
3: Mga kabayb, sa size 48. So, akong balikon ha, muna huwag iisgutan ni Atty. Uliba. Nga klaro, kining maong provision sa batakang balaod, mga kabayb. Unless lagi, matod pa sa tulo ka mga chief justices. Nga doon ay grave abuse of discretion ang Senate impeachment report. Gani, tanaw na ako dayon-dayon na ni. And granting arguendo ha. Nga matod pa nila, mahimong maka-intervener ang Korte Suprema kanusaman. Inighuman na mapakanaog ang desisyon. Nga kanang guilty or acquitted si Vice President Sara Duterte, mga kabayb. O yung tanaw na kung conviction ang desisyon, mga kabayb. Kamagubot ang Pilipinas, ipasakas korte niya, mukalit lag, ha? Mukalit lag, ha? Saliring ang Korte Suprema, muingon nga, Epstein pa sa, illegal na inyong gibuhat. Di ka, ta, simpako lagi, matod pa sa, di ko kalimot sa pamahayag ni Attorney, Amando Virgili Gutan, di ka mahitabo ang laing EDSA People Power Revolution, mga kabibes. Because ina ko bakakon pohon. Kani nga kung gisaysay ninyo nga provision sa balaod kaning Article 11 Section 3 Paragraph 6, mga kabibes. Ha? Nga the Senate holds the sole and exclusive power to try and decide all impeachment cases. This will have a very impactful consequence nining nagpadayon nga Senate impeachment trial. Kay kaniman atong panaminan yun. Kaklaro ani nga ang Senado, bugtong Senado ang dunay kagahum. The sole and exclusive power. Wano yung mingon nga ang Korte Suprema maka-intervenir? Wa, ginigiskutan din eh. Which this DDS lawyer have failed to mention sa ilang mga argumento, mga kabibes. O niya, kinsa may ilanggi tagaan sa mga mensahe, ang ilang resang mga kaubanan, ang ilang mga base. Ha? O na ilabing tinuod diha. So, padayon ang Senate impeachment trial. In fact, sugod karong adlaw. Dili hinuon ni katong giingon ni Senator Judge Juan Miguel Mig Subiri nga wan tusawa. Magsugod karong alas 10 sa buntag hangtod unyang alas 6 imedias gabi. So taas ni. Karong buwana, ang akong naibawan karon ug ugma alas 10 kutob sa alas 6 imedia unya next week mausad. Ha? And the whole week na. Tungod kay sa musunod ng sab ng mga adlaw, kanana ang mga kabibes, importante sa kayo ang ilang pagtigom arong pagtuki sa 2026 national budget, mga kabibes. Ha? Di ay gipasupot si kabibes 5118. Palain ni sa ni akong pangutana si Tonton, makonbikto ka si Ate Petra nga niingon man si Vince Dizon nga Why Ghost Project sa Tagig. Ay nani, inani ang context ana kabibes sa 5118. Kay bawo gud mo kabibes. Kanang ang balita magudusahay depende og kinsay nagbalita. Actually ang context ni ana kabibes giklaro na na kanana ang doon na ay clarification si DPWH Secretary Vince Dizon nga wa siya moingon nga walay ghost project sa Tagig. Ang ilang giingon sa katong ilang napalgan nga napu ka mga matud pag ghost projects, why labot niya ito ang mga proyekto sa Tagig, mga kabayos? But that doesn't mean nga why ghost project sa Tagig. In fact, matud pa niya nga kanang padayon ang investigasyon kay ang iyang mga people on the ground mismo ang mga hingtungdan nga mga inhenyero, mga engineers, district engineers dito sa Tagig, mga kabibes. Ang iyang mga gitawag na tog frontliners. Ang mao ginangunay ba nga nagud mismo hingtungdan. Dunay gi sumiter niya nga report dito nga dunay mga proyekto sa Tagig nga may gihambing nga irregularities, mga kabayob. Sa ato pa, dunay problema. Unya ra ba kay bawo mo nag-live town si Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano. Kuwang na lang kita ang budangoy-ngoy siya sa iyang Facebook live kay sabihin niyo na lang na pinagkaisahan niyo ako. Ikaw, Vince, murabag ang iyang pamahayag ba nga? Ikaw, Vince Dizon, Gipitik lang kani Aping Lakson, kalit lasag kag nausab. Pagkaluoy taong Senator Alan Peter Cayetano. Sa mga batan-on pa niya ka-vibes, ha? Ang ilang sulti ni anak nga nung ni-interbitaw ka. So I hope that's clear ka-vibes, ha? Kanang kabahin sa mga proyekto dito sa Tagig. Akong tanaw lagi, apike diha si kananaang Senator Alan Peter Cayetano. Asagog ka manang kong anang sa ako nang gisulti ninyo, hindi na fake news. At anong gipasikad sa mga nagawas balita, nga wa lang maklaros uban. Matagmitro sa dalan dito nga, dunay dalan niya, gibutang, giuwang lang og paril dito sa Laguna Lake. Ha? 450 million matag kilometro. Ay makanan, dalana, unsa man ang dalana, doon na na'y bulawan sa ilaw. Good morning ato ni Kabibes, Jesus Cañete Celestial, may butang Sir Tonton watching and listening from Basak, Lapu-Lapu City. Gika ni Kabibes sa 4541, wa ni issue og TRO ang SC Kabibes tungod kay justifiable enough ang gibuhat sa Senate Impeachment Court sa pag-us-us sa conviction threshold. Kining mga DDS kay mga gahi lang gyud og agtang dili gyud gustong musabot bisan sayon rang sabton ang panghitabo. Gikan ni Kabibes 4541. Maobitaw na Kabibes nga ako lagi sus anya. Kana na ang karga-kargahan dahil silang mga abogado asus pabuhi kita og dugo. Mato ni Kabibes 9354. Sa kahasol, sa kadugay, sa kadaghang mo interbiner sa kaso anang Lustay, bisag pwerte na gyud kalig-on sa mga ebidensya ang pobre gani maka kawat mahukman man dayon. Wa gyoy langan unya kanang saltik pwerteng daghana mudapig kanang kamayang tukhangon ko no listening from Mambaling Kabibes. Di lang puntaan ng tukhangon Kabibes oy, ha. I would appeal to each and every one of us nga dili lisanta ni ana ang ato dinhi nga demokrasya man ni ato. Kaning ato dining barugana, nalipay ko nga you are with me on that score. We are on the same page mga ka-vibes. Nga ato lang ipatigpabaw kung unsang matuod. In fact, kaning nagpadayon karon nga Senate impeachment trial, ako maingon ninyo, this should be evidence-based. Kung unsang ebidensya, kung unsang preba, ato ta. Kaya sa tinood mga ka-vibes, sa ako nang giingon ninyo, ang akong yung giatngan, ang kalabot niya ining money trail sa unexplained wealth. Nga karungan lawa, basig matinood agin ni isa lang si kani Senador Antonio Sani Trillanes, which para ginako, it's quite surprising to me kay sakto ng punto ni presiding officer Senador kanana ang Chief Escudero nga nganong unahon lagi ko no ang kanana ang kariton o ang tartanilya kaysa kabayo. Di mo na pwede ipauna ni mong tartanilya kaysa kabayo. Kay nga no ka-vibes, sa nahaunago niyang pagtistigo dito sa Kongreso sa Ubos Bible Auranan sa Senate Committee on Justice, niingon mo siya dito nga kanang doon na siya gihuptan ng mga bank accounts sa mga Duterte. Unya gi kumpara ni gipakang ni ngadto sa nahipusad ng mga transaction records sa Anti-Money Laundering Council kon AMLC. Unya at random ha kay ang nahupta ni former Senator Trillanes, if my memory serves me right, mga 120 man ka mga bank transactions. At random gagipili ni former senator nga karon mamamayang Liberal Party List Congresswoman Laila De Lima. 20 ni ini ka vibes ang nitaktog yun sa records nga nadangat dito sa Anti-Money Laundering Council pinaagi ni Executive Director Ronel Buenaventura. So in other words, wa man makak si Trillanes nan ang punto ni kanang Senator Escudero, wa pa man mabutiag ang mga bank accounts. Wa pa man tayo mag-discute ha. Nga nung inyo mang una-una o patistigaw si Senator Trillanes, I have the gut feel mga ka-vibes. Nga basig mga non-banking information ang ibutiag karong adlaw kuno galing siya madayon ni Senator ni former Senator Antonio Sani Trillanes mga ka-vibes. Mo nang angay na to ang atngan. Ato nang huwaton ron. Hapit na, mag-alas 7 na. Unya, alas 10. Tanaw na to og iuna gidila pag pagpatistigo sa nagpadayon nga Senate impeachment trial si former Senator Antonio Sani Trillanes mga ka-vibes. Kaya that to me is very surprising. Basig doon ay mga eksplosibo sad nga informasyon nga sarang makapatay og yun ni Vice President Sara Duterte nining iyang impeachment trial pagkakaroon. So ato nang huwaton kung idayon yun ba as manifested by kanang kinini ang Prosecution Council Congressman Terry Ridon sa Bicol Saro Party List kailang isa lang karong adlaw si former Senator Antonio Sani Trillanes. Mga ka-vibes, untop na mga alas 7 mo post lang sa ako na humaniini atong ipatayon ang pagtuki nining atong issue karon sa Arangkada sa Buntag karong adlaw. Palihog, standby.
2: Arangkada sa

0: akin.
1: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kinyat.
0: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubos nga alagad, langga neda.
1: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
2: O kini ang inyong arang

0: sa matag kontrobersiya. Dungan tangho arangkada. Arangkada sa buntag. Arangkada sa buntag. Arangkada sa buntag.
1: Bueno, salamat kayo. Welcome pagbalik sa tong programa karong adlaw. Mauwanon nga adlaw. So atong awag sa tumaka vibe sa amping gid mo. Unya katong mga nanimuya lagi taon sa duol sa sapa. I-monitor gitaw ninyo ang inyong dapit diha. Unya tanawon ninyo guwan sa bukid, iway na lang mo daanoy. Kay you know mga ka vibes labi na diha kana bitaw sa liluan sa mga nanimuyo duol sa Kotkot River. Inani mga ka-vibes, days after to nahitabo ang among the Fraternal Order of Eagles manggod, naghimo diha og humanitarian service. Unya labas pa kay sa kumbanumduman oi diha goy usa kadapit dito sa kanana ang ibabaw diri sa barangay Kabadyangan nga grabe gito mga trabante og poultry farm mga ka-vibes, wa na gitaw nigkita sila human sa maong lampingasan kaayo nga bagyo mga kabayes nga hinungdan nga grabe ang pagbaha bitaw niya ni Suila gyud unya hasta sila nga nerbaho ni atong panahuna unya kinumdum mo katong mga sakyanan in town nga kana bang nga anod gipangbanlas ug asang dapita wa mahinoy kanang gi kataho ang pag-asa nga bagyo mga kabayos. Pero sa Tagalog pa, mas maayo nang doon tayo sa ligtas tayo. Dilita diha sa kuyaw nga kahimtang mga kabayos. Muna akong awhag sa atong mga kabayos. Karong panahon na, dito gani sa Bugo, ang kabalaka sa atong mga kaigsunan dito nga, dito kamahay nila ba nga, nangapubya kay sige naman po, tayog dito sa Bugo, itahon, oy.
0: Arangkada sa Buntag.
1: So, ang po lang kita, mga kababs niya. Samtang mauna, ang panghitabo ron sa Pilipinas, kinilagay nakasintro tani ining Senate impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Inani magod mga kababs pa. Kanang, okay mo bang sutaon yun ang mga anaa sa defense panel ni Vice President Sara Duterte. Sige lang na sila ang ilargid bitaw. Ha? Mo sakay sila ni anang sakinan nga gitawag og technicalidad, technicality. Ha? Unang bahin. Pero bag-o lang. Ha? Gipadayag ni Lead Defense Counsel Attorney Sheila Season. Nga dili sila musugot ni atong manifestation gikan sa prosecution panel as expounded by kanang Congressman Chiljok no nga i-stipulate ang kantong mga records gikan sa mga bangko unya ilas ang gisalikoy ang request for admission sa mga records gikan sa bangko. Sa ato pa mga ka-vibes, sa Tagaliti, panigi pang lubat-lubatan na sila, gipang kuyaw-kuyawan na sila diharon. Kaya nga nung sa ako nang gikaingon ha, ugaling hukman nga makonbikto si Vice President Sara Duterte, kinahanglan ipasikad yun sa ebidensya, mga pruweba, nang karon doon ay mga ebidensya nga giandam, anong mahadlok pa mong mabutyak? Anong inyong mampugnan? Ha? Sa uban pa niya, ang ilang tinamban nga pagkasulti ni ini, nga ngano ka man Sara Duterte, nga daw nahangan ka man, at tungod ba kayo nagkaon kag sili? Kay guwapa siya ay, tinaguan ng mga bahandi, unexplained wealth, kano ngayang mga abogado, mga ka-vibes? Pirti mang yun, ang dupa-dupa o babag na dili mabutya, ang maong mga bank documents, nga sumala pa mga ka-vibes,

0: vibes ni, ha? Prosecution Council, lead counsel mga kabayb sa prosecution, nga si Congresswoman Jerby Luistro, kaysa mga chairperson sa Committee on Justice sa Ubos Bible Lauranan. Ha? Liman kag ang dokumento sa napulo ka mga bangko mga kabayibs. Uy, kibaw mo, unsa? Puno in town ang tagduha, tagurha ka mga ban sa dokumento mga kabayibs. So maka-imagine ka sa kabaga sa mga dokumento. Ha? Nga, kung mahinomdo mo ang Senate Impeachment Court sa sayong bahay ni ining Senate Impeachment Trial, pinaagi ni Presiding Officer Senator Chase Escudero, mi-issue ni og supina, ha, duces tikom. Buot pasabot, nga iyang gipasupinahan ang mga pertinent bank records, ha, and documents nga may kalabutan sa mga account sa bangko ni Vice President Sara Duterte o sayang pana nga si Attorney Manasis Carpio mga kabibes.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Imagine ka sa maong paghulagway ni Congresswoman Luistro. Ha? Lalimang kang tagura kasakinan? So, unsa man na? Unya, sa ako nang gikaingon, you can never manufacture a bank document. Di ka makamaumao, di ka makapiki og mga, ha? Well, siguro maingon sila, og scammer ka sir, pwede, yes. Pero in an impeachment court, og imo ng pikion, mabantayan ka man. So takuling sa kag, ha? Tibway sa mahibawaan ka. So I don't think so nga buhaton sa nasa prosecution mga kabibes. Matod pa ni Kabibes 9279, gamay na lang yun ng bayana Kabibes, tonton, adlaw na lang ipunon ana. So, naagi kay igong sukarana ni anang imong gisulti Kabibes sa 9279, kay maumaniro ng ilang gibuhat. Ha? Kainumdo mo nga si Sheila Season ang niingon, nga ilaning gitratar karon ad ko taylam, or rather it was defense lawyer Michael Pu ang niingon ni ana. Ha? So ato pa with caution. Ha? Wa nagpasabot nga ni Uyon sa lastanan. Ha? Doon na sila pupanagana ba? Anong pupanagana ka man? In fact, sa pagsugod nining sa wapa magsugod ning Senate Impeachment Trial, ang bana ni Vice President Sara Duterte ni petisyon ng daan dito sa piskalya nga, ha? Dili ibutyag ang iyang mga bank accounts. Kay matod pa yan, nakalapas sa bank secrecy law ang sige buhat sa maong piskalya. Gidismiss ang iyang petisyon. Kay niya pa, pribado kuno sa tao, dili man na mao ang naka, ha, nalatid sa itong family code. Kay magtiayon man sila, everything is conjugal. So sila yung duha. Unless, og doon ay prior nga, gitawag og prenuptial agreement, wa man na mahitabo. Kasi dihang nagminyo sila ni atong 2007 mga kabibes, hangtod ron minyo gihapon. Pero ang best friend ni Sara Duterte, kibaw kong kailagin mo. Matod pa sa mga abogado ni abogado sa nisiya ni Attorney Manasis Carpio, nga wasay labot. Kay he is a private person. Pastilan, palusot talang lagi na. Ang tinuod mga kabayos ba? Imagine na guna ninyo. Tagura ka mga sakinan, matagbangko niya. This involves 10 banks. Matod pa ni Congresswoman Jerby Luistro. 1,800 documents nga hangtod gani karon naglalis pa sila sa marking niya na. Kadi man mo kalawat ang depensa. Ilag yung babagan. Ano ilang mga babagan? hadlok siya lang mabutyag ang kamatuuran, mga kabibes. Ay, tanawa, nagtipon og na ron. Doon ay bagong nigawas ka, testigo. Ga, kagahapong adlawa, chill ragyo kayo. Huwag ikurat. Huma naman to siya, lie detector test. Nagpa-lie detector test sa sabgahapon. Inoon, at this time, wala na sad, wala pag ipagawas kung siya'y resulta. But previous to that, 98% matod pa ni NBI Director Melvin Matibag sa tupawa mamakak. Kiningkan ni corporal nga si Rodolfo Gracioso Jr. Yung siya yung ibutiag nga, siya mismo ang nihatod sa kwarta. Mali-malita nga kwarta, ganto ni Vice President Sara Duterte. Siya dihang mayor pa ni Davao, ha? O niya ang nisugo niya, ang iyang agahon, kanianto. Gamatod pa sa niya, isang giangkon siya nga pinabit, nga to nang gibasa din, hinga. Ha? Kana na ang kickback to sa mga infrastructure projects o gikan sa uban pang ahinsya sa gobyerno. Ha? Nga naigikan sa BIR, naigikan sa Bureau of Customs, basta ngilngiga o atong kalawaton hook, line and sinker ba? Hingpit atong dawaton tanan? O doon na pa'y labaw sa kurakot? Sa paggulagway ni Vice President Sara Duterte, mauna si Vice President Sara Duterte, mga kabibes. Smoke ko'y kayong dako. Pero para sa mga DDS, pasiata, brakom na na. Ina nila ang kumasulti ninyo ay. Ay, pero sa may makuha ni John Gracioso o rather Rudy Gracioso kung mag-ingon-ana siya niya, anak? O kung mag-ingon-ana siya? Mapasiatab siya ang mga pamasangil? Kay ba man siya nga grabe kayong bulog po sa mga DDS? Unya, mga kabibes, tanaw ni mo ba ang sa ako nang gikaingon lagi ang unod ba sa iyang gibutyag? The narration of facts. Consistent kayo'y lugar, oras, adlaw, o sa ilang gibuhat, nag-iskot pa sa gubang mga tao, ikaw ba makaka, di ka mag-iskot ubang mga tao, e nga na idamay-damay manani mong, ha? Congressman nga si Miro Kimbo, di pa to siya abugada nga gibutyag, ha? Di pa to siya negosyante nga gibutyag, at kabulit na ni mo kaso nga perjury og kanana ang di tinuod imong gisulti. Ha? Saliman kag ultimo kung unsay paborito nga chocolate ni Vice President Sara Duterte kanang taon. Kita taon nga mga matod pa nila mga yanong lungsuranon. Ako moadbiter ko ha, nga stibok na kong kinabuhi, wag yung kakaona ng gitawag nilang chocolate gawin siya na Roy's chocolate, mga kabibes. Chocolate pa lang daan, mahalo na kayo. Ha? Wapay labot sa mga mahalon nga mga butang, mga kabibes. Signature bags o relo de pulso. So, unya, og imong pasultion nga sanay sa hirap ko nung mga Duterte, sanay sa hirap at tao no nga inyora man ang gipasiatab. So kunya na ba nga karon nagawas na ni? Ha? Unya tanaw na to ning mga musunod nga mga adlaw kay para na ako mga kabibes ha. Kining gibutyag ni Corporal Rudy Gracioso. This expose will have a light of its own outside of the Senate impeachment trial. Mula na't paniog, taon-taon pa ni mga kabibes, kay because, di basta-basta ang maong pabahayag ni Gracioso. Unya, nag-imbestigar naman ng ombudsman. So may tabo niya na ipatawag tong mga congressman ngayong gisgutan. Ha? O ni uban pang opisyal sa gobyerno. Ha? So, unsa man unya, ang dangata ni Ana labi na nga ni Kagyo na rabatong mga nahingtungdan niyang mga agaon. Ha? Ang kani House Speaker nga si Lord Alan Velasco o giyang asawa nga si Rowena Velasco, mga kabibes. Ha? Rowena Velasco. Biya kong pangutana, nabi. Unang bahin. Anong ni biya man sila sa nasod? Ha? Ang asawa, imbis ka mapauli noong tambana, nilarga pagka September 26. Duha ka adlaw human nabutyag nga ni sumiter sa iyang apidabit ngadto sa NBI si kanhi Corporal Rodolfo Gracioso Jr. Siya may katarungan. Ha? Anong nibiya man sila? Hadlok sila ipatawag sa NBI? Ha? Uy, nga naman eh. So, mauna yung naitabo mga kabayes mga ha? Taon. Ang mga DDS lagi ron, ambot lang o sa nga ano niya, nagtugpa pa may taon ni sila yuta ng mga DDS. Kay tanaw ko, nabalaka ng itaon ni sila sa ilang idol mga kabayes. Matod ni Kabayob 0792, kanang mga Duterte sir, wala doon na sila magdahom nga maabot ng adlaw, nga ma-expose ng ilang pangawat. Nagtuo siguro sila nga sa tanang Pinoy DDS, nga sayon ilaron, sayon patuuhon. Doon nagi kay Kapasikaran, Kabayob 0792. By the way, shoutout nito ni Kabayob Jesus Cañete Celestial. Matod pa niya, mayang butag, Sir Tonton, watching and listening from Basak, Lapu-Lapu City. So, akong balik ko na akong premise nga kanang expose ni kananaang Rodolfo Gracioso Jr. will have a life of its own even after the ending Senate impeachment trial. Good morning to my fraternal brother, A.K.A. Braddex Jovelage. Nag-election me last night, Kuya Sir, sa Mua Club, and I was elected VP sa Florianos. Okay, sa mga Florian, mga bukuan sila, mga sakop sa fire, kinini ang Bureau of Fire Protection din sa Cebu, sa Cebu City, o uban pang mga dapit, ubo sa Bureau of Fire Protection Region 7. Congratulations sa Kabibes and Kuya Sir Braddex Jovelage, ha? Amo sad karong Sabado pohon kuya. Bitaw kuya Wendell, salamat kayo nya. Congratulations sa a new challenge for you. Kuan, iniguman sa mong eleksyon tingali kuya. Magkuan ta, magbanding ta ha. Ako na yung mangulit nimo. Ako na yung mapaduol nimo. Inaway katultol mako asa imong 10:30 ha. Kana na ang rather 10:20 naman kada kung oras aron kabibes kanang Braddex Jovelage. Salamat kayo sa imong mga pagsunod sa atong programa. So mao ni kabibes ang naitabo karon na magpadayo ng Senate impeachment trial on ya. Was sila nag-aligriha lagi. Kaya nagpabuhis tugo pa ang mga DDS lawyers. Ha? Pastila no. Pero ang ako lagi ibang nakita sa unahan ba? Nga, lagmit, maugin ay mahitabo. Ha? Kaya you know what, ha, kabibes? Usapa sa wa ni lagi, butyag ba nga kalambuan, nga posibilidad? Bisan pa lagi mo pauli, balik sa Pilipinas si Senator Lorin Legarda. Ang kanang 2/3 of all the members of the Senate, ang mamahimo nga threshold diha, kung 21 sila 14. Kay actually, katong giingon ni kananaang presiding officer, Senator Cheese Escudero, nga 14 ang ilang threshold karon. Duna magunay. Ha? Kanabang sumpay ba nga wanya isguti? Kay, strictly speaking mga kabibes, if you will round it off to the nearest whole number, ang 2/3 sa 20 ka mga tao is 13.33. So, mathematically, kanang 13.33, ari gita na strisi, kay wa man na masubras ka to nga. Pawa na itong nakatunan sa matematika. Sa matematik, sa diyang nag-eskwila pa ta. So, iya lang giraw, no? Ah, wa man lagi ko no, 0.33 nga tao, o aris 14. Medyo gipaburan pagani niya nang bahay na ang kana na ang defense team o mismo ang respondent nga si Vice President Sara Duterte, mga kabas. But, assuming magwilagro, mayo iyang sakit. Ha? O niya, nakadesider na siya nga mabalik sa Pilipinas. Ha? Pisan pag mabalik, gikan sa Europe si kana na ang Senator Lauren Legarda. The threshold will remain at 14. Nya gatong ipon ron, klaro naman ang 14. Kay 3 sutong nibutar, ha? Pabor nga paubsan ang conviction threshold plus the presiding officer. Nga si, ha? Kanang Senator Chis Escudero, mga kabibes. So, in all likelihood, padoong ginis conviction ni Vice President Sara Duterte, mga kabibes.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Kay lusod naman ang nahimutan nga ni, ha? Senator Bato de la Rosa, pakita pa'y amaho nga itong de la Rosa. Nga, kibaw man siya nga, wapakita siya at siya at starogit siya. Diritso lang siya deliver nga tos dehig ni Derlans kay doon naman siya warrant of arrest gikan sa ICC, mga kabibes. O niya, tanawa, niingon gani si karong bago lang si Senator Rodante Marcoleta nga din sa mag-apila-apila ng Senate impeachment trial, oy. Kita na po nagtalimadon si kananaang Marcoleta, oy. Di ko mingon gaba, pero mayra. Mayra para niya. Kay, pero di hambugiro kayo nga, wow man to, voluntaryo man to. Na doon ako yung mga higala nga, kananaang ni Donar. Ni Donar na ko pag panahon sa eleksyon, pero di man sila gusto magpahingan. Agoy kay nabunggo, nabisto, nabuking. Kaya yung usas mga negosyante, si Aristotle Biray, mingon nga, di ba na tinuod nga voluntaryo ming nahatag niya kwarta? Nagtulisit, oh, tulisit naman. Nagsulisit pa na namos Rodante Marcoleta.
2: Pino!
0: Diyang may naipit si Senator Rodante Marcoleta, mga kabibes. So, silang doon ni Jinggoy, di naman na. Gisuspenso man na sila sa Sandigan Bayan. Mga bitaw to'y pagpasabot sa kanang mga kani Chief Justices. O niya, ang empathic sa kanya anak, si kani Associate Justice Antonio Carpio. Nga og kananaabang nagatubang kag kasong plunder, mga kabibes. Ha? And in fact, mismo sad si former Chief Justice Antonio naman, Hilario Davide, naingon nga kanang kasong plunder, di gika kagawas diha. Ang imong katungod, pagka senador, di naginmao. Mga kabibes, alas 7 imidya naman, mapost lang ko makadiyot niya human ini atong ipadayon ang pagtuki sa mga issue din eh, sa nga nag-una karong panahon na o niya adto na ta sa gikatakta nga day 32 sa Senate impeachment trial karong adlaw nga magsugod karong alas 10 hangtod na sa alas 6 imidya ning adlaw nga Webes, mga kabibes. Palihog, standby.
1: Arangkada!

0: 93.1 FMR Cebu. The vibe, the sound trip.
1: Oo nani.
0: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio. Kung padlungon ka, sigurado nga bida ka sa matagbuntag nga arangkada. Pag-andam, kay basin ikaw ang sunod nga mabirahan sa atong ka-vibes nga walay preno sa pag-arangkada.
2: Walay preno sa pag-arangkada.
0: Aniha si ka-vibes tonton.
3: Arangkada sa butang.
4: Bueno, salamat kay mga kabayan. Welcome pagbalik sa itong programa din nilamang sa Arangkada sa Buntag. Alas 7:37 na. Iba mo mga kabayans, believe sa kogats ni inibang attorney Vic Rodriguez, kanhi executive secretary ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Kay matod pa niya, mo pasaka siya og kanang motion for reconsideration kon MR sa Korte Suprema, human lagi sa gipagawas ni ini nga kananaabang desisyon nga ni salikway sa ihang petisyon. Lakip na ang duha pa ka mga abogado, si Attorney Ernesto Francisco og si Attorney Bertini Causing, mga ka-vibes. Kay matod pa niya, fix kinang kanang 24, pero pastilan po na aning kanay Vic Rodriguez. Inani mga ka-vibes, ha? Kanabang kisa may atong tuhuan, tulo ka mga kanhi Chief Justices o kini sila nga mga paranako smukoy ng mga abogado.
5: Pino!
4: Ang din ako masabtan sa barukanan aning Attorney Vic Rodriguez, ako mang gireview ang mga tumaw nga balita, mga ka-vibes. Iyang gangkon nga kanana ang wala siya legal standing. Di ha palang bahin na. Ang siya may sakit. O gato bang iyano ni pag-translate ka ng no loco standing, mga ka-vibes. Wala siya legal standing. Kung siya may epekto para nimo nga dili man ikaw si Sara Duterte. Ang iyang ibarugan lagi, mga ka-vibes, nga fix lagi ko nun ng 24, pasti lang pong Vic Rodriguez. Iwang balion, Victor, ang pabahayag sa tulo ka mga kani Chief Justices. Ha? Uy, mayon tag the Chief Justice ka, kay mutuo minimo, pero di man. Nahimaw kang Executive Secretary Chamba. Wakabot sa katuwi, gipapa ka mang galing ni PBBM, mga ka-vibes. So matod pang Attorney Vic Rodriguez, mupasaka siya o motion for reconsideration within 15 days nga gitugot ngadto kanila mismo sabgikan sa Korte Suprema. Well, that is within his right to do that. Pero ang ako, mga ka-vibes, again, pabuhi sa dugo rin ng lakang ni Attorney Vic Rodriguez, mga ka-vibes. Ano yan, pananglit, mahumanag yun eh, mahingpit na yun eh. Sa pamanan, inyo ana. Nga, og imong paminahon ang desisyon sa Korte Suprema, mo naman na. Nga, ipadayo ng husay. Kay kanana ang premature tong maonga lakang o niya why mga legal standing ang naasong tulo ka mga abogado. Gika ni Kabayb 0792, sir, we have to understand kung unsay effect aning impeachment break in the middle of October due to budget hearings. During this time, possible na ay negosasyong may tabuan na, and during this time, possible mas mulig-on pa ang possibility nga makonvict kaning Sara Duterte. As to the possibility, ka-vibe 0792, dunag yun. And in fact, labi na lagi mabuti ang kining mga bank records o tax documents. Kay inani ka vibes ha? Nainumdol na lang ko sa gisulti kagahapon sa usa ka constitutional law expert. Kining dean sa College of Law dito sa kanang St. Louis University sa Baguio, mga ka-vibe, si ato raning klaruho ning iyang kining iyang pangan nga si Attorney Maria Lulu Reyes, law professor ngadto sa St. Louis University, nga tinahaw dyan ni nga abogada. Nga matod pa niya, mga ka-vibes, og siya pa ay sakop sa karon Senate Impeachment Court, doon na siya nakita nga ligong ebidensya to convict Vice President Sara Duterte, mga ka-vibes. Nga matod pang attorney Lulu Reyes, kanila ging pagbutang mismo ni Vice President Sara Duterte diha sa iyang Statement of Assets, Liabilities and Network Consultant nga siya stockholder nining GenCorp Industries Incorporated. Nga kung inyong mahinumduman, maone ang nahimong sintro sa dihang naitistigo dito si Davao City Mayor Sebastian Basti Duterte, mga ka-vibes.
3: Arangkada sa kabutan.
4: Unya, huwag mo bang panidaan ang body language sa mga DDS rong panahon na? Iba mugun sa mga ka-vibes? Ang ilang gipunting ron, iba mugun sa? Nga, kuwang nila sila may ngon nga, surrender na may, waan na na. Tingkagol na na. Ha? Makonvicto na Vice President Sara Duterte, pero doon na may plan B. Ang ilang plan B, si Davao City Mayor Sebastian Basti Duterte.
3: Arangkada sa kabutan.
4: Sumatod pa ni Attorney Lulu Reyes, law professor sa St. Louis University, nga usasad sa mga respetado sa legal circle. Doon ay nabuhat nga sumala pa niya declaration against self-interest. Declaration against interest si Vice President Sara Duterte. Kaya nga nung iya man itong giangkon dito, siya man mismo ang nisuwat. Siya man mismo ang mideklarar nga stockholder siya ni ining GenCorp Industries Incorporated. Unya, iyang giklaro nga it doesn't matter kung ang nasumiter nga dokumento dito sa Securities and Exchange Commission, wa dito ang pangahan ni Vice President Sara Duterte sa GIS, sa General Information Sheet o sa Articles of Incorporation niining controversial ng kumpanya, mga ka-vibes. Ang para niya ang ligong ebidensya ngano nga mismo si Vice President Sara Duterte ang nisuwat ani mismo under oath. Sa ato pa pinanumpaan niya nga pamahayag. Sa ato pa wasa mamakak. Ka stockholder siya ni ining naasoy nga kumpanya dito sa siyudad sa Davao, mga ka-vibes.
3: Arangkada sa kabutan.
4: Timanin ninyo ang pamahayag ni Attorney Lulu Reyes, declaration against interest. Kay ang gipaklaro sad ni Attorney Reyes, mga ka-vibes, nga naa maguna sa atong batakang balaod nga lagi kung ikaw presidente, vice-presidente, member of cabinet o inyong mga deputies and assistants, magsugod na gani ka sa imong pagpangatungdanan, dili gyud ka mahimo magnegosyo. Og doon na magaling kay negosyo, you have to divest. Even your profession, you cannot be one. You cannot, you cannot practice your profession mo na di lang ato taxon mo na gingon sa maong provision sa batakang balaod. Gikan ni ka vibes 4541. Well, all I can say ka vibes is I wish them luck with their plan B. mauna na ilarong narrative na sad ka vibes. Kay matod palagi ko nila, may lucky ko no si Basti Duterte. But you know mga ka vibes, in the words again of Attorney Lulu Reyes, ah, it doesn't matter. Ah, bisa pag niingon to si matod pagani ni kanana ang Attorney Lulu Reyes nga ni samot man hinuog daw giduot mag samot ni Davao City Mayor Basti Duterte ang iyang maguwang. Kay niangkon man siya mismo nga iya ganing gikoreksyonan nga oy dili na 15 ka mga 15 ka mga transaksyon, 15 ka mga kontrata, 19 na. Ha? Si Piatong gibutyag sa PhilJEPS. Ha? 19 na kabuk. Pastilan. Samot nga giduot niya ang iyang mag-uwang mga ka-vibes. Because again mga ka-vibes, iyang gadmiter nga ang kumpanya nga giangkon sab sa iyang igsuon nga stockholder siya, dunay negosyo, dunay transaksyon uban sa LGU sa Davao City nga klaro kay nga conflict of interest mga ka-vibes. Ha? Samutang iyang giduot ang igsoon, pero ang mga DDS, matod pa nila, ay maay kay mutubag si Basti Duterte, ay kay wangin siya taon mapiit. Nalimot sila mga ka-vibes that it was not Basti Duterte who was under trial. Ha? Dili man si Basti Duterte ang ando na kaso nga impeachment. Si Vice President Sara Duterte man. Yung gani nga hapit sila masudipan, I think, ako tanaw ato, si Basti Duterte mismo na siya kay gipasood na siya slaang ni Attorney Chudorte. Gibotyag bito tong dokumento nga ay po na yung kasosyo ang majority shareholder ni anang John Corp Industries Corporation katong akong giingon kagahapon ninyo si Mr. GTC. Ha? Pastilan mga ka-vibes. Ha? Kaingon ka lagi nga ipit yung town ang sitwasyon ni Vice President Sara Duterte mga ka-vibes. Si Mr. Jaime T. Cruz. Niya di lang si Basti mo ay kasosyo. Mismo ang yasang maguwang si Davao City Congressman Paulo Pulong Duterte. So, unsa may sabot niya na? Klaro, gaya itong palusot na itong ilang wako na sa kibaw. In fact, kumpiyansa na po siya kay ang iyahang Assistant City Administrator for Administration nga si Attorney Dwight Tristan Domingo mga ka-vibes. Mga may ni-aprobar niya ito. Pero namagutay panultihon sa militar pa ka nang gitawag bitaw og command responsibility. That's basic. He is the ultimate accountable person. Being the head of the procuring entity, the HOPE. Muna yung acronym niya na. Siya man. Niya, kapait po na ni himuon ta ng presidente nga tagtulo, upat ka oras lang mo report kato sa opisina. Ako nang okay. Matod pa ni Kabayb 0792, kaning mga DDSer sayon ra gud na sila i-please. Mupakita ra ka sa impeachment court, ilaha na kang i-consider nga presidentiable. Well, ibaw ka Kabayb, mitawag ako diyan. Mababaw ang kaligayahan. Inanay bitaw mga ka-vibes, kanang maklaro bitaw ni mo nga everything is not well with the DDS camp mga ka-vibes. Pastilan, sunod-sunod kineng ilang kaparutan, labi na ang naitabo nga ni Decider. Ang Korte Suprema. Nga wagay na misik puros uyon yung tanan. Ha? Samanay, ang buot pasabot niya ito mga kabibes. Nga magpadayon yun ang Senate impeachment trial. Ha? Pwede sila eh. Unanimous ang desisyon. Huwag yung dissenting opinion, huwag yung nisupak. Bitsaw mo na ni Moron. Ha? So magpadayon kita until the time nga ilang desidihan nga convicted ba o acquitted si Vice President Sara Duterte. And the moment tingo ng Senate Impeachment Court nga convicted si Vice President Sara Duterte. O niya, musaka nga ito sa kananang Korte Suprema ang iyang mga abogado o mismo si Vice President Sara Duterte. Somewhere nakita mong tunako sa kananaabang usaka briefer gikan sa University of the Philippines. And I know mga kabibes, diyang bahina, grabe na po ni ang legal struggle ini. Nakita na ko dito sa briefer gikan sa University of the Philippines College of Law nga a conviction in a Senate impeachment trial is unappealable. So, og imo tong subayon ang desisyon kagahapon sa Korte Suprema, mga kabibes, aw, the moment nga kanana ang makonvicto o niyang musaka sila nga to Korte Suprema, kay nila palagi dili pa man justiciable ro panahon, mga kabibes, it's moot in academic. Kay gikonvicto na sa Senate Impeachment Court o niya mo reklamo ka pa dito. Sama na. Og sa yano pa na nga yano pa na nga uwan pa ng kaso, mga kabibes, that's a law against kanana ang double jeopardy. Di ba na pwede? Kanang still na eh. Anyhow, mga kabibes, they are entitled to their paranako. They are entitled to their own legal fees. Kay sus kadatanan, mga kabibes, labi na og dakas defense panel, puros mga na binayra ni Vice President Sara Duterte. So they will really do every legal legal maneuverings just to please their client. So mao ni akong nakita, mga kabibes. Sige, tanahon taning lakang ni Attorney Victor Rodriguez. Kaya matod pa niyan, they were given 15 days to file a motion for reconsideration. Atong tanahon na kung siya resulta niya ng iyang motion for reconsideration, mga kabibes. Kay iagin laging gibarugan nga fix ginang 24 na unsab siya ni Victor Rodriguez tanahon na. Inom-nom ko, maura ba ni abogado sa ni PBBM, sa niyang nilansar sila, pero huwag sa managuya pa, kalit na sila nagkabuwag, mga kabibes. Anya, akong iapasumpay, doon ay third party, kay bumog yun sa third party, mga kabibes, si First Lady Liza Araneta Marcos. kay si PBBM dili abogado. Abogada may yan ba na? Yung asawa. O niya, matod pa sa kanana ang atong mga kasaligang tinumdan, sigig magkasumpake si Liza Araneta o si Atty. Vic Rodriguez mo nang, wag ito kabot sa tuig, oy. Pito kabuwan na to, kay grabe sa ng mga isyo bahay ni Vic Rodriguez. O niya, ako tanaw si Vic Rodriguez ba? Well, kapit sa patalim na po ning tawhana karong panahon na, mga kabibes. Because he has an axe to grind. Nagluod, nahiubos, whatever you call it, klaro mo na. Good morning ato ni kabibes sa Randy Santisas listening. Nindota sa imong emoji, kabibes sa Randy, oy. Monitor ni mo niya imo pa jong down gun, ha? So amping diha, kumusta nag-uwan na dias imong nahimutangan, kabayb sa Randy Santisa. So moni kabayb sa ang na development karon unya matod palaging attorney Lulu Reyes diang bahina igo na daan si Vice President Sara Duterte, kaya nga no sabi yung kahasa ah, kopyansa o nagdanghag, manara na yan. Laliman kag dili lang kayo sa katuig, duha katuig di 2024 o 2025. Ayang gibutang dito nga stockholder o shareholder siya ni ining nasoy nga kompanya. Unya, sa ako lang itanaw, katong gibuhat katong pulong, pulong naman ni Basti Duterte, siya lang testigo siya nga pakpak kastatiil sa mga DDS. Ha? Palusot alang dito. Nga, matod pa niya, og nakakita pa ko, kahibao pa ko nga apil day na ana akong isuon, o di na ko uyunan ang maong kontrata, oy. So in other words, mga kabahib, so katong analisahon, yung konsya nga doon nag-ikontrata ang kumpanya nga yung konsya nga isuon. Ha? Mo ito ipunto ni Attorney Lulu Reyes, mga kabahib. So diyang bahina, ipit ng daan si Vice President Sara Duterte, ha? Timanin nyo, declaration against interest. Unya, matod pang Attorney Lulu Reyes nga dagan magpalusot niya sa kuan. Ha? It doesn't matter, bisag wa pa ang iyang panga dito sa General Information Sheet na gisumiter sa kananaang Securities and Exchange Commission. Kay posible man nga magtudlo si Vice President Sara Duterte ni ining gitawag nga controlling stockholder. Nga murabag ihabang kananaang proxy, mga kabibes. Nga ultimately the vice president is the beneficial owner, ha? O na diha nga nagdigosyo naman galing, ha? Si Vice President Sara Duterte matod pa sa atong kabayabs kahapon, ha? Namakak na malang galing sipyat pag yun ang maong pamakak. And the way I read it, mga kabayabs, dako kayang steak diha, oy, ha? Lalimango ka giunsa nila pag bendalo, matod pa nila. Ha? Ang ilang pulisiya o tato, nga kinanglan 5 years in operation, qualified ka. Unya, kaya natukod ang GenCorp Industries Incorporated. Yan ito pang panahos pandemic 2020. Pagka 2022, nga na Vice President si Sara Duterte, uy, ilang mang gi-qualify. So diyan nagpadayo, nagpahigayon silang bidding, ra mga trampasan. Kaya wa may laing ni bid. Kaya nga no, usang requirement nila, kinahanglan doon na kay lima ka mga branches, lima ka mga tindahan, lima ka ka-outlets. O niya ka na, biyang catering, mga ka-vibes. Ha? Kasagaran tag sa surety na doon ay duha. Nga lima daan katindahan imong gi-require. Huwag ito kayong qualify. So, moto akong giingon gahapon nga, ha? Akong ipuno ni, kagahapon ni ingon ko sure third deal ka to, klaro kayong lutong Macau, mga ka-vibes. So muna nga matod pang Attorney Lulu Reyes, sabit kaayo si ipit kaayo si Vice President Sara Duterte. Mga ka-vibes, untop ng alas 8 mo post ko makadiyot niya human ini atong ipadayon ang atong gituki nga mga issue din sa atong arangkada sa buntag palihog. Standby.